0: mo kayo ng ospital na meron pong bakanting ward.
1: Pwede mo ba namang masabihan yung emergency na huwag ka munang ma-stroke dyan? Pwede bang ganun? Kung sakali, hindi naman, di ba?
0: Anyway, ito lang naman po. Ba't ba ako napunta dito?
1: Kung ako pangulo, ikaw ang DOH, kaya lang hindi ako. Sorry. Ako ang pangulo.
0: First lady ka muna.
1: Yan ang gusto ko sa'yo.
0: First lady ka muna.
1: Sige, mag-aaral na ako kung paano maging first lady. Tatakbo ka ba?
0: Ano no?
1: Tatakbo ka ba?
0: Kung first lady ka, eh may party ka din. Okay. So, Brad.
1: Talaga. Damay talaga ako dito. Oh, pag nasa Pinay ito, dalawa kami talaga.
2: Ted. Spiritual advisor, pwede na ako doon, Ted.
1: Yan. Importante yan.
0: Spiritual advisor. Pero sa mga panahong ito, parang tagilid, ha?
2: Oo nga. Wag na muna.
1: Teka lang, Pastor, delikado din ngayon yung mga ganyan. Okay. Baka madala ka sa Amerika, ikaw din.
0: Brad, sorry, ba't ba ako napunta?
1: Alam mo, pati ikaw, Pastor Damay, pag ito napasabi na hindi lang ako, tatlo tayo dito, kita tayo eh.
0: Ba't ako napunta ba doon?
1: Hindi, sige, tama honor. Naman. Tama okay. Naman yung sinasabi mo. Sabi ng mga nasa comment section, dito nga sa Pilipinas, kahit may ipon ka na, takot ka pa rin ma-hospital eh. Kasi
0: naman.
1: Yung ipon mo, ubos.
0: Uubusin.
1: Sa totoo lang. Kaya tignan mo, kahit ako, nung may naramdaman ako, ako magpa-check up eh. Wala naman kasi tayong health card, so titiisin mo, di ba? Magpapalakas ka ng katawan. Kaya nasa fitness era na lang lahat ng Pinoy, kaya sa ma-ospital, mag-e-exercise
2: prevention,
1: na lang.
2: Prevention.
0: Yes. Paano ako mag-e-exercise kung...
1: Walang oras.
0: Tulog na lang ang pahinga ko.
1: Yun na nga.
0: O sige, ahaba na naman. Brad, we'll see you tomorrow.
2: Yeah, thank you, Brad Ted. Tama yung sinabi mo. Sige, thank you din sa... Informasyon na yon. Pagdadasal natin yan, prayer item natin yan. Mahalin mo naman yung nakikinig na taga-DOH. Magpaalam na po ako. Ito po ang yung Daily Brad, your daily dose of inspiration.
1: Thank you so much, Pastor Jeff Eliscopides, para po sa ating The Daily Brad. Ngayon nga pong araw ng Tuesday.
0: Ito, may isang ranking solon. Nanonood, nakikinig sa atin. Good morning po, sir. Good morning, bossing. Sabi niya, totoo yan. Kaya marami nga kami ngayon proposed measures para masagot talaga itong mga isyong ito ng PhilHealth. Kasama na yung professional fees.
1: Hirap po talaga.
0: Correct din po kayo dyan, sir. At ito pong usapin nga tungkol sa hospital bills na dapat sagot ng PhilHealth, pero may mga ibang pong ganyan mga kwento na isinasangayunan po. Bossing, salamat na marami sa pakikinig sa atin. Sana nga magkaroon ng reform sa isyong yan. Kasi marami po
3: positive
0: talaga ang nasa... Sa panahon pa ngayon, napunuan ang ospital. Yes, punuan po ang ospital lalo na sa probinsya. Anyway, ewan ko ba, ito ho mga kapatid, noong pa ho natin sinasabi ito, baka kinakailangan sa bagay kung sila ho mismo, kanilang pamilya o mga kamag-anak nila, baka naman po hindi sinusugod sa mga public hospital Baka doon sa mga mamahalin. Alright, 3 minutes after 8 o'clock. At ang ating pong magandang aral from Brad Jeff ay hatid sa inyo ng...
4: Sa panahong ito, lumalala ang pag-usbong na mga mapanlinlang na nagdadala ng maling gabay.
5: Ang kalusugan ay bunga ng tamang desisyon araw-araw. Pakinggan natin ang kwento ni Juan at alamin ang mga paraan para sarili ay mapangalagaan.
6: Ako po si Dr. Dex Makalintal, ang inyong Doctor Next Door, Sabado sa 1PH.
7: Gaano kahirap na maging mother at fighter pilot?
8: Sa gabi, magigising siya ilang beses kasi nagugutom or basa yung diaper. May lipad ka kinabukasan, then you don't have enough sleep.
9: Kaming kasing sundalo, kaming mga nasa uniforme, mas gusto namin na walang gera kaysa may gera.

0: Speaker.
1: Thank you. This morning po ating mga kapanayam, si Attorney Irene Aguila, ang isa po sa mga convener ng Dapat Isa Lang Movement, no? Ito po yung nagsusulong ng makatotohanan na anti-political dynasty law. Atin siyang konsultahin sa naging desisyon mismo po ng Supreme Court sa isyung ito. Attorney, magandang umaga po and thank you sa panahon.
2: Magandang umaga, Sir Ted, at magandang umaga po sa lahat ng nanonood at nakikinig.
1: Opo, Attorney, ito muna. Sa inyong pong pagbabasa ng actual na desisyon, ano ho ba ang mga main points nito para mas maunawaan po natin? Go ahead, ma'am.
2: Sa tingin ko, may dalawang main points, no, ang desisyon ng Korte Suprema. Una sa lahat, yung napakalakas na pagsabi nila na may pagkukulang talaga sa parte ng Kongreso na magsabatas ng isang tunay na anti-political dynasty law for 39 years, almost 40 years. Yun po yung isang napakalinaw sa desisyon. Ibig sabihin, ay hindi ginampanan ng mga miyembro ng Kongreso ang kanilang tungkulin sa saligang batas na gumawa ng isang anti-political dynasty. Isa po itong failure o isang pagtataksil sa kanilang sworn duty sa publiko. Isang napakaklaro po yun kasi yung decision po ay unanimous, no? So lahat po sila ay sumasang-ayon na napakalaki pong pagkukulang ito sa parte ng Kongreso. Ang isa pa pong main point doon sa decision ay sinasabi rin ng Korte Suprema, hindi ibig sabihin na magpapasa ka lang ng kahit anong klase o hugis ng batas, no? Sinasabi nito kinakailangan makatotohanan itong anti-political dynasty bill na ito kung saan talagang mas maraming mga Pilipino ang mabigyan ng pagkakataon upang tumakbo at manilbihan sa bayan. So yan po yung mga main points. Pero meron din po dun sinasabi na bagamat hindi nila dinidiktahan ang Kongreso kung ano ang nilalaman, may mga kinakailangan sanang nandoon para sabihin na talagang sinusundan nito kung ano yung nais dapat ng konstitusyon natin.
1: Opo. Kumbaga yung diwa, yung intent, no? Dapat po yun ang maipasa na klase po ng anti-political dynasty law.
2: Yes, tama, Sir Ted.
1: Opo. Pero ma'am, pwede ho ba ninyong klaruhin lang? Kasi sa mga balita, ang headline po ay sinasabi na yun daw pong Supreme Court ay umano nagdesisyon to ban dynasties up to fourth degree. Meron ho ba talaga sa desisyon na sinasabi na bagamat kaninyo hindi dinidiktahan ng Supreme Court kung anong version, kung paano gagawin niya ng Kongreso, no? Pero meron ho bang party doon na sila nagpapahiwatig na dapat po umabot yung ban hanggang sa fourth degree?
2: Wala naman pong tahas ang sinasabi doon na ito na po ang dapat hugis, no, itsura ng anti-political dynasty bill. Kasi syempre nag-iingat din po ang Korte Suprema kasi alam po ng Korte Suprema na itong paggawa ng batas, kung anong nilalaman, kung sino, saan, kailan, lahat po yan ay mapapaloob sa isang batas na ang gagawa lang po nun ay Kongreso kung through lawmaking powers. Of course, kami po sa Dapat Isa Lang Movement, sinasabi na kung ayaw gawin ng Kongreso, igagawin po ng taong bayan na direkta. Pero tama po, Sir Ted, yung inyong napansin, wala naman pong diretsong sinasabi na ito na ang dapat isulat sa batas kasi hindi rin naman pong maaaring gawin ng Korte Suprema yon. Pero sinasabi niya merong apat na bagay na dapat mapaloob sa isang marami doon na nagsasabi, no, maraming mahistrado ang nagsabi na may mga ilang bagay na dapat nakapaloob sa isang genuine anti-political dynasty measure. Pero walang, hindi po niya binaban outright ngayon kasi hindi niya pwedeng gawin yun, eh.
1: Opo.
2: Sinasabi nga niya, kailangan pang magkaroon ng batas at ang batas na to ay gagawin ng Kongreso.
1: Opo. Ano yung sinasabi daw doon sa ponente, ano po, decision na may mga batas na ngayon, ano po, no, na maari pong maging patnubay ng mga bubuo ng anti-political dynasty law gaya po ng ating pong Family Code, Civil Code, Revised Penal Code, and Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials. Ano po ito?
2: Ibig sabihin po niya, kasi napakarami na umaalma po, no, ang mga miyembro ng dinastiya, sinasabi nila, sobra na naman po kung hanggang fourth degree ang pinagbabawal ninyo. Napakarami pong hindi na makakatakbo, medyo restrictive na daw ito sa mga political dynasty, unfair daw po ito sa mga iilang mga Pilipino. Pero sinasabi nga ng Korte Suprema, hindi naman kakaiba ang restriction na fourth degree. In fact, as na-mention ninyo, napakarami pong batas noon. At naka-enumerate din po ito sa desisyon ng Korte Suprema, sinasabing may mga bawal sa fourth degree. Kunyari, yun nga yung mga appointments, certain appointments for instance, or certain activities that are prohibited even pagdating sa family code, pagdating sa code of ethics. So hindi ito unusual na merong pagbabawal up to the fourth civil degree of consanguinity or affinity. Okay. Hindi ito sobra, hindi ito labis. Ito lang ay consistent doon sa mga ibang mga batas natin kung saan merong pagbabawal up to fourth degree.
1: Okay, sige po. Fourth degree, yan po. No? So, kung si Chacha ang tatakbo, siya po ang tatakbo, hanggang saan po yung fourth degree na iyan, ma'am?
2: So, kunyari po si DJ Chacha, no? First degree, ibig sabihin po niyan, parent at child. So, ibig sabihin yung anak niya, siya ng first. Second degree will be kapatid niya, no, or grandparent niya, lolo niya, kapatid niya, hindi pwede. Pag sinabi po nating third degree, tiyohin niya, hindi pwede. Great-grandparent niya, hindi pwede. Great-grandchild niya, hindi pwede. Fourth degree, ibig sabihin, first cousins, hindi pwede. Great-grand-uncle, yung kapatid ng lolo niya, hindi pwede. Or yun nga, first cousin, yung anak ng kapatid ng nanay mo, yan ang first cousin mo. Hindi pwede. So yan po yung sinasabi natin sa fourth degree.
1: Okay. Sa madaling salita po, sa atin po sa Filipino ay pinsang buo. Yan.
2: Yes.
1: First cousin.
2: Pinsang buo.
1: Yan po yun. So hanggang dun lang naman. So yung second cousin, outside na yun ng fourth degree.
2: Tama, sir. Tama po, Sir Ted. Okay. Hanggang unang yung buong pinsan mo ang hindi pwede. So, okay. Yan ang first cousins.
1: No? Opo, sige. So, ma'am, kayo po, sa inyo pong grupo, dapat isa lang. So, ano po ang inyo pong masasabi dito ngayon sa version ng Kamara na aprobado na po, no? Waiting na lang ho sila sa version po in the Senate. Na kayo na po magsabi sa inyo pong pag-aaral ng version po sa Kamara, ano bang kanilang gusto mangyari doon?
2: Well, tingnan natin yung sa Kamara, no? Sa Kamara, sinasabi nila second degree lang, hanggang doon lang. Actually, pati yung sa Senate version na umuusad, hanggang second degree lang. Ibig sabihin na pagbabawal nga lang hanggang magkapatid lang. Yun lang ang pinagbabawal. Sa tingin namin, given the kung gaano kalala ngayon, no, ang political dynasty sa Pilipinas na sobrang namamayagpag sila, 80% almost ng Kongreso ay galing sa mga dinastiya, hindi na po pwede yung second degree lamang. Kung malala ang problema, dapat mas grabe pong solusyon. Kaya hinahanap natin ay fourth degree. No? Isa po, sinasabi rin po sa House version na hindi ina-address dito ang party list, hindi sako ang party list. Ibig sabihin, hindi yun tinitignan kung magkamag-anak na nasa party list at nasa distrito, labas daw yun sa usapin ng political dynasty. Eh alam naman po natin, Sir Ted, na ang mga party list ay karamihan dyan ay extensions ng mga angkan. No? Meron dyan mga pinsan, kapatid, yeah, ng mga nakaupo na pong mga
1: nanay, tatay,
2: district representatives. Yes, so parang nagbubulag-bulaga naman tayo sa katotohanan kung sa tingin natin ay hindi dapat sakop ang party list. Isa pa po, hindi rin po saklaw sa version ng House ang pagkakasunod-sunod, yung succession within the same family. Ibig sabihin, pag natapos yung tatay na mayor, ang susunod ay ang anak na mayor. Tapos ang susunod dyan ay yung asawa ni Mayor. Hindi po yun covered ng House version. Eh, alam naman po natin, Sir Ted, halos ganun ang nangyayari. Opo. So, sa ating version na sinusulong through the People's Initiative, kasama po ang succession o yung pagkakasunod-sunod o ika nga yung minamana na mga posisyon. Ayaw po natin yan. Gusto nating buksan sa nakararami. Ang isa pa po at isa sa pinakamahalaga, no, yung tinatawag nating saklaw o yung geographic reach, yung lugar kung saan ito mag-a-apply. No, sa House version, limited lang sa isang lokalidad lang, sa isang munisipyo. Ang sinasabi po natin, hindi ganun kasi ang concentration of power. Kailangan mo din tignan, maaring isang lokalidad, pero kasama naman ang governor, di ba? Sa tatay niya governor, siya mayor, tapos kapatid niyang congressman. Napaka-intense po ng concentration of power, concentration of resources doon at nalalabas po sa decision making at sa democratic process ang karamihang mga Pilipino. Sinasabi natin, hindi dapat ganun. In fact, doon sa version po natin, tinitingnan po natin ang Metro Manila, ang kabuuan ng Metro Manila bilang isang jurisdiction, no? Isang lugar kung saan hindi pwedeng ikaw ay nasa Taguig, kapatid mo tumatakbo sa Makati, tatay mo tumatakbo sa Quezon City. So sinasabi natin, kung ganyan, masyado rin obvious pa din na concentrated o nasa iilang tao lamang, iilang pamilya lamang, ang kapangyarihang politikal. At hindi po tayo sasang-ayon dyan.
1: Okay.
2: So yan po yung ilang mga bagay na sinasabi natin na dapat nakapaloob sa isang genuine anti-political dynasty law gaya ng sinabi na rin ng Korte Suprema.
1: Oh, kasi po dati ho, vertical lang sila eh. Eh ngayon po, vertical na horizontal pa.
2: Tama, gaya ng sabi nyo kanina, pinag-usapan nyo yung mga health, tawag po dito obese, no? Matatabang mga political dynasty. Ang lawak na po ng kanilang scope and reach, no? Hindi healthy. Diba?
1: Opo. So dati po kasi, di ho ba, kumbaga, sinanay ang gobernadora, papalit si tatay, then sinanay ulit, o kaya naman yung anak, ganun lang po yon. Pero ngayon po kasi, sinanay na ang anak ang governor, sinanay ang vice governor, pagkatapos doon yung si kuya ay congressman sa distrito, di ba si pamangkin naman ay nandi dito po sa mayor. So kumbaga, palawak sila ng palawak, pataba sila ng pataba, hanggang sa wala na silang hangganan. Yan po sinasabi po ni ma'am dito. Opo, yan po ang sitwasyon natin. Mawalang galang lang po, no? O, mawalang galang lang po. Pero ma'am, yung inyong prinsipyo po na dapat isa lang, can you tell us, paano yun? As in, sa buong angkan, kung gobernador, gobernador lang, kung congressman, congressman lang, ano ho ba ang inyong pong, theory?
2: Ang sinasabi po namin, dapat isa lang sa local, isa lang sa national. Yun na po yung maximum. Kung ikaw ay senador, tapos dapat isa lang din sa local ang pwedeng umupo. Hindi pwedeng senador ka, congressman, mayor, di ba? Tapos meron ka pang sangguniang panlalawigan at meron ka pang party list. Sinasabi natin, maximum na. Isang national, isang local. Hanggang doon na lang.
1: Okay.
2: So ano yung mga local na position? Yan po yung mga nasa bayan, sangguniang bayan, mayor, vice mayor, ganyan. Ano yung mga nasa national, no? So nandyan po yung senador, vice president, president, party list. So sinasabi natin na dapat isa lang sa national, isa sa local, para mas marami tayong boses na naririnig, mas represented po, well represented. Hindi ang angkan, pero ang iba't ibang Pilipino. Kasi naniniwala kami na sa loob sa higit 100 milyong Pilipino, hindi pwedeng 100 pamilya lamang ang may alam at may dunong kung paano ipatakbo ang Pilipinas. Napakaraming magagaling na Pilipino. Okay. Bigyan po natin ng pagkakataon sila at tiyak ako mas maayos siguro ang pagpapatakbo ng ating bayan.
1: Opo. Ano ho ba ang inyong klasifikasyon sa congressman at party list? Sila ba'y local o national?
2: Para po sa amin, dahil po ang kanilang kinikilusan, no, ang kanilang mga ginagawa ay hindi lamang para sa lokal. Ang aming, for our classification purposes, sila po ay kinoconsider po namin as national.
1: Okay, sige. So, dapat isa lang, national at saka local. No, pero pwede pong succession din doon. No? Kung gusto nyong ganyan, isa lang, sige, si kuya muna ang senador. Pagkatapos ng 6 years, si bunso naman ang senador. Pwede yun.
2: Ay, hindi po. Sa amin din po ay bawal po ang succession
1: for
2: the same position. Yes.
1: Okay. Opo,
2: in fact,
1: opo.
2: Meron po tayong tinatawag na cooling off period.
1: Mm-hmm.
2: Kasi ganun naman ang nangyayari, di ba? Dati, ganun, at least ganun lang, no? Pamana. Mm-hmm. Nakita na po natin kung ano ang danger niyan. Okay. Lumalawak pagkatapos maging vertical, nakita nilang masarap palang nasa posisyon. Mm-hmm. Palawakin naman natin. So, nakita na po natin yan. Ayaw na po natin sanang maulit. Kasi ang hirap po na kung ang tingnan po natin ang current makeup ng ating Senado, iilang pamilya lang po. At sa tingin ko ay magiging mas mayaman ang diskusyon at diskuro sa Senado at ang pagbabantay ng mga gawain ng iba't ibang ahensya maaari kung maraming iba't ibang boses ang nandun, hindi lang iilan.
1: Okay, sige po. Kasi nga po, klaro ho naman ano, yung equal access to opportunities for public service. No? Equal access. Ito po ang sinasabi po nila ma'am dito. So ma'am, paano po yan? Eh, mukha pong itong, kasi although sa pananaw nga ng iba, parang ano, anti-climactic na itong Supreme Court decision, kasi minanduhan nila ang Kongreso na ngayon may ginagawa na version. No? Actually, yung nga lang, yung version naman po eh hilaw sa pananaw din po ng iba. Eh paano yan, ma'am? Eh yan po yung version na baka lumusot. Ano magagawa natin dito, ma'am? Kasi po ano ito eh, hilaw ito, matamlay ito, at mukha pong mas kanya pang gagawing institutional na po ang dinastiya. Kasi dito po sa House version, pwede kami sabay-sabay magkakapatid sa ibang probinsya eh.
2: Tama, Sir Ted. Hindi lang hilaw. Ito po talaga ay pagsisemento o pag ginagawa po nating lehitimo ang mga political dynasty. At sa tingin ko, napakalaki po itong pagtataksil sa kung ano talaga ang ang diwa ng ating konstitusyon. So anong maaari natin gawin? Mga ginagawa po na ganito, no? Katulad po ninyo ay pinapag-usapan ng issue para hindi po ito madaling matabunan. Pangalawa po ay syempre hinihikayat po namin ng mga taong bayan na makiisa po sa kampanya nating lahat na humili na mag-demand ng isang genuine anti-political dynasty law. Kung hindi po nila gagawin yan, at sa tingin ko po ay malamang hindi po nila gagawin yun kasi that's expecting a little too much self-sacrifice. Ika nga, parang iniisip ba natin kaya nilang gawin na hindi na gawing mas marami sila sa Kongreso, no? So, sinasabi natin, kung hindi nila gagawin yan, tayo po mismo direkta gagawa ng ating batas na pinapayaga naman ng saligang batas through the direct initiative or people's initiative. Sana po ay makisama kayo sa kampanya ng Dapat Isa Lang Movement. Pwede niyo po kami i-follow sa social media, sa Facebook, kasi maglalabas na po kami soon ng plataforma kung saan tayong lahat po ay pwedeng maglagda, magbigay ng ating signatures. Tapos kung makalap natin ang sufficient number of signatures, ito po ay dadalhin sa COMELEC para kanilang i-verify. Tapos magkakaroon po tayo ng isang halalan kung saan boboto po ang mga taong bayan kung saan ayon sila at nais nila ng isang genuine anti-political dynasty measure. Okay, so yan po yung ating kampanya ngayon na pangtapat doon sa mga huwad, mga kulang at mga nagkukunwaring mga anti-political dynasty measures.
1: Attorney, brief definition lang po, ano, itong proseso po ng People's Initiative, ilang pong percentage ang kailangan natin sa total number of voters at requirement ng lahat ng pipirma, kasi kung hindi ka naman butante, bali wala ang pirma mo dyan kasi may verification yan. Go ahead, ma'am, para mas maintindihan po natin.
2: Okay, so ibig sabihin po ng People's Initiative, gaya po ng alam po natin lahat na ang talagang nagpapasa ng batas ay ang Kongreso, no? Ibig sabihin ang mababang kapulungan at ang Senado. Pero sa ating saligang batas, meron po siyang kinikilalang People's Initiative o Direct Initiative kung saan ang mga taong bayan mismo ang gagawa at babalangkas ng kanilang batas na nais makita. Tapos yan po ay sasang-ayunan ng lahat ng mga botanteng Pilipino. So ang unang requirement na kinakailangan ay makakuha po tayo ng number of signatures, certain number of signatures sa bawat distrito. Ibig sabihin po ng distrito kung saan may congressman yan po ay distrito. So kinakailangan po natin ng makukuha ng 3% ng bawat legislative district. Pangalawa po niyan, kinakailangan din po natin, pagkatapos po makalap yan, ibig sabihin po niyan, pwede lang lumagda, gaya ng na-point out po ni Sir Ted, no, mga registered voters lamang. So, sana po ay rehistrado kayo, o sana po ay bumoto kayo at aktibo po ang inyong voting records. Kasi kung nakalipas na po ang dalawang election at hindi kayo umuboto, maaring inactive na po ang inyong status. So, humihiling po kami at hinahanap po namin itong mga 3% bawat legislative district para po pumirma dito sa ating People's Initiative Bill. Pangalawa po, dadalhin po natin yan sa COMELEC kung saan titignan nila ang mga lagda at mga pangalan ng mga tao. Totoo bang mga registered voters ito sila ng mga lugar kung saan sila ay pumirma, no? Pagkatapos po niyan, kung sabihin ng COMELEC, ay nakuha po natin ang 3% ng bawat list, district, tapos dapat makuha rin po yung kabuoang percentage, no, na required, sasabihin po ng COMELEC, okay, ngayon pwede na tayong magkaroon ng isang parang halalan, parang eleksyon. Yan po yung kinagis na natin, no? Kung saan ang isang katanungan lamang, sang-ayon ba kayo dito sa proposisyong ito na magkaroon ng genuine anti-political dynasty law. Ito naman po ay yes or no lang.
1: Referendum.
2: No? So magkakaroon po plebiscite. Tayo ng kampanya for that also.
1: Oh, yun. Yung plebiscite na yun.
0: Yung bang ganyan?
1: That will be the ratification of the people.
0: Yun bang ganyang initiative pwede rin for BSKE na sinusulong nila ngayon na wag na namang magtuloy?
1: Mahirap na magawa yan kasi nga
0: malapit na.
1: Kapos sa oras. Pero yan kasi nga ang isa sa mga mode. Pati sa konstitusyon, may mga provision na maaaring mabago sa pamamagitan din ng People's Initiative. No? Kung sakasakali. Alright, so ma'am, may pahabol ka siya.
0: Yes po. Attorney Irene, para lang din sa mga Pilipino ngayon na hindi naiintindihan yung effect nitong political dynasty, kung saan nandoon yung mga pinakamahihirap na areas na pinagtatanggol pa rin nilang pilit. Hindi, okay pa rin sa amin yan kasi dito may ginagawa naman sino mayor, may ginagawa naman sina gov. Ano pong explanation nyo doon?
2: Well, ang ginagawa ay yan ba talaga ay sapat para sa taong bayan? Yan ba talaga ay nakakatulong para sa taong bayan? O yan ba talaga ay nangunguna ang self-interest ng pamilya? Diba, kung titingnan natin ang mga lugar kung saan namamayagpag ang mga political dynasties, ang ilan dyan, ilang dekada na, ang ilan pa nga ay, I think, more than 100 years. Umaasa pa rin at dependent pa rin ang mga tao dyan sa kanilang mga political leaders. Yan ba ay senyales ng progreso?
0: Mm-hmm.
2: Sa tingin ko, hindi. Kung kailangan natin umasa at humingi, mag-beg, di ba? Hihingi tayo ng ayuda, hihingi tayo ng medical assistance, hihingi tayo ng scholarship. Ibig sabihin, hindi natin kaya to provide for ourselves. Our government is not enough without begging. Ibig sabihin, hindi po tama yung setup na gano'n. Kung saan tayo, para tayong alipin ng mga, para tayong balik tayo sa mga panahon ng mga Kastila, kung saan tayo ay alipin ng mga makapangyarihang mga alkalde, di ba?
1: Mga praile.
2: So sinasabi natin, hindi dapat gano'n. Kung tunay na magaling ang political leader, kaya po ng mga tao niya na hindi umasa sa dole out, si mga pamigay.
1: Opo.
2: Kasi kayang gawing gayang umasenso ng kanilang mga buhay, sapat ang mga institusyon na hindi mo kailangan humingi ng mga guarantee letter left or right.
1: Opo.
2: Hindi mo kailangan pumila para humingi ng ayuda. Ang meron pa nga nagsasabi na bakit namin sasabihing ayaw namin ng political dynasty kung yung lolo ko ay scholar, yung tatay ko scholar ni mayor, ako ngayon ay scholar ni mayor. Ang sarap sabihin, bakit kailangan maging scholar ni mayor? Kung tunay na magaling si mayor at yung kapamilya niyang congressman, hindi ba dapat naayos nila ang ating educational system?
1: Okay.
2: Naayos nila ang buhay ninyo, ang inyong nabigyan kayo ng sapat na hanap buhay para hindi kayo kailangan pumila at humingi ng scholarship.
1: Okay.
2: Sino po ang sinasabi natin?
1: Sige po. So alam niyo, attorney, pwede ho natin pag-usapan to hanggang bukas sa dami ho ng mga maaari nating ipangaral sa ating mga kababayan para ho sila magising sa katotohanan na kung bakit po tayo nasasadlak ngayon sa ating pong uri ng governance na dulot po nitong mga political dynasty. Mawalang galang lang ha. Opo, ang aking pong pagpapasintabi. Ang isa po, attorney, sa maganda po siguro in parting lang na dahilan para po natin mabigyan po ng interest sa mga kababayan natin na magising po sa katotohanan na hindi dapat namamayagpag ang mga dinastiya sa iba't ibang lokalidad dahil kung ikaw may anak na tingin mo ay pwede maging leader, kung ikaw ay may anak na tingin mo ang anak mo ay matalino, pero kayo'y anak lamang ng mga mahihirap na ninuno. Sa inyong lalawigan, yung anak mong yun hindi magiging leader. Kasi yung dinastiya ay habang buhay na doon halos. Walang pagkakataon chance ang sino man pong anak dalita o kahit na po sino man pong Pilipino na pwede maglingkod kasi nga wala nang tatakbo, wala nang lalaban sa kanila eh. Sa dami ng pera nila, sa dami ng makinarya, lahat na po discouraged eh. So nawawalan ng chance yung anak mo na tingin mo eh pwede rin na maglingkod ng tapat. Wala na siyang chance kasi nga yung dinastiya ay nandidiyan na. Think about it.
0: Agree si Attorney Irene.
1: Diba, ma'am? Oh, wala nang chance yung anak mo kahit na matalino,
0: magaling,
1: wala na siyang
0: chance. Mahusay.
1: Wala na. Kahit saan pumunta, wala na siya.
0: Sabi niya nga mayroong mga lugar 100 years na yung dynasty, di ba?
1: Ang chance niya mamundok at maging rebelde.
0: Wag naman sana. But thank you so much Attorney Irene Aguila. Once again, your Facebook page para po sa mga registered voters, kung ayaw niyo gawin ha Congress, kami na ang gagawa for the People's Initiative po. Ano po ulit yung Facebook page?
2: Yes po, kami po ay nasa Dapat Isa Lang Movement sa Facebook. Sana po ay sundan po ito kasi meron po kaming maaktibidad in the next couple of days kung saan po ay mapapadali po ang inyong paglagda dito sa ating bill na sinusulong. Kung saan po ang inyong mga anak, magagaling sila. Kung kahit kayo ay magaling na Pilipino, kaya po nating i-challenge, no? Kaya po nating tapatan itong mga nagmamaryagpag na mga dinastiya.
0: Ito nakita
2: ko na. So sana po
0: na
2: ay makiisa po tayo sa kampanyang ito.
0: Oo nga, finalo na namin agad yan. Kung gusto nyo maintindihan din yung mga pinag-usapan nila ni Manong Ted, may mga paliwanag sila doon. Maraming salamat po, Attorney Irene Aguila.
2: Thank you po very much, DJ Tacha. And thank you very much, Sir Ted.
0: Thank you
2: umaga
0: so
2: po
0: much.
2: Sa lahat.
1: We'll
2: thank
1: catch you
2: po.
1: Again. We'll catch you again, surely. Thank you. Article 2, Declaration of Principles and State Policies. Section 26. The state shall guarantee equal access to opportunities for public service and prohibit political dynasties as may be defined by law. Kami po ay nagkaroon na po ng ilang pong mga versyon ng Think About It sa isyong ito. Mamaya po yan ha. Meantime, alright, kami po ay agad-agad na magbabalik.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: I see you.
3: Pinoy Microdrama is here, and it's big on the feels. Big on Microdrama. Big on Micro Kilig.
4: Naman daw kayo sumibangon. Hi, Mr.
3: Big on Micro Suspense.
5: Makakabuti kung bulag pa ang kasama ko.
3: Big on
6: Hindi ako papayag na magpatay.
7: B1079. We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Kung gusto mo talaga umunlad, ang kailangan baguhin muna natin yung ating pag-iisip, yung way of thinking natin. Kung ano yung tinanim mo, siya yung aanihin mo. Tama, mali. Eh kung mali ang tinanim mo, mali rin aanihin mo.
9: Sa buhay, always change positive. Ako ang inyong pambansang world coach na si Chinky Tan. Teller servisyo para sa Pilipino.
10: Sa iisang tahanan, nagtipon ang mga haligi ng balita. Pinag-isa ng layunin na maghatid serbisyo para sa mga agrabyado.
11: Nandito tayo, eh tayo magsusupo ng problema, magkaalaman na.
10: Para sa mga naghahanap ng kasagutan.
12: Teachers sa umaga, motorcycle taxi riders sa gabi.
10: Kwentuhang may saysay.
13: Hindi mawawala po ang ating public service at ang magandang balita po na inihahatid.
10: Higit sa lahat, may laman at pinag-uugatang katotohanan.
14: Malinaw na inihayag ng Japan ang kanilang panig.
10: Para sa mga nalulumbay, hatid na may tawanan na may kabuluhan.
15: Nasunog na yung kwapaw ko.
10: Tanong sa kalusugan, aming papakinggan.
16: Panacea, let's start with that.
17: Para mas maintindihan.
10: May lugar ka rito, kapatid.
18: It's a beautiful day!
10: Sa bawat sulok ng tahanan, sa bawat oras ng araw, buong araw, magdamagan. Kami ang 1PH, teleservisyo para sa

0: Isetan Supermarket. Shop at Isetan! See Mechanics banners for details. This promo runs from July 1 to September 30, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number, FTEB 257911, Series of 2026.
1: True FM.
2: Kalamang may iritasyon. Nako ha. Aba, may Camusil throat spray na solusyon. Camusil contains chamomile extract and 7 other essential oils na nakakatulong sa pag-relieve ng inflammation sa ating bibig at lalamunan. Yes, inflammation sa ating bibig at lalamunan. Lalamunang may iritasyon. Camusil ang solusyon. Chamomile extract, methyl salicylate, peppermint oil, sage oil, anise oil, dwarf pine oil, bergamot oil is the generic name of Camusil. If symptoms persist, consult your doctor. Manong tuts, ito yun, Camusil. Sabihin mo lang, Camusil, pagpunta mo sa drugstore. Okay, yan ang aking ginagamit. Maintenance sa ating lalamunan.
3: Eh, dapat may picture ka na rin sa mga drugstore. Hawak yung Camusil.
2: Hey, Andre, hayaan mo. Maliban sa Bravo, may Camusil ka sa akin. Boss Mastery Coffee, naghahati ko na tamang oras ngayon. Alas 8:39 na, hatid sa atin ng Boss Mastery Coffee, panalo ka, sarap magkape. Available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven Southside Drug, at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much, Boss Mastery Coffee. Panalo ka, sarap magkape. Girl, ito yung ating isang panayam pa bago tunghayan natin po ang isa pang napaka-importanting isyong pambayan.
3: Kasama nga po natin from Cybercrime Investigation and Coordinating Center, si Yusek Aboy Paraiso. Umiinit po ngayon yung usapin tungkol dun sa pananagutan ng malalaking social media platforms katulad na lamang nitong Facebook. Ang itinutulak po ng DICT ay magkaroon ng mas mahigpit po na safety measure

0: nagsimula na yung technical study po between the platforms and CICC and the DICT, including po yung PSA, kung paano po i-integrate yung national ID natin doon sa age verification mechanism. So, yung iba't ibang mga platforms, including Meta, including Roblox po. So, doon o, nagsimula na ho tayo. Tapos, so, ang alam ko ho, with regard specifically for Meta na po, pupunta dito po yung mga representatives nila from other countries to assign the memorandum of understanding na po in order for them to establish a Philippine presence, like you said, DJ Chacha, dito sa ating bansa, para magkaroon tayo ng jurisdiction over them na po.
1: Oo, ngayon din ang sinasabi ni Sec. Henry Aguda. Kailan po ang dating nila? So, payag sila dun sa proposal ng Pinas na dapat may office sila dito, mas mahigpit yung safety measures. Pupunta rin daw po ba yung kanilang CEO na si Mark Zuckerberg, or representatives lang daw po ang ipadadala? Paano po?
0: Yan ang hindi ko alam kung mismo si Mark Zuckerberg po ang pupunta dito. Pero from what I understand, their policy, global policy head po at saka yung regional policy heads nila ang pupunta po dito sa Pilipinas.
1: So hindi pa sigurado si Mark?
0: Oo. Hindi pa siya nagko-confirm, DJ Chacha.
1: Oo. Meron bang particular provision dun po sa memorandum of understanding na halimbawa hindi po sila payag, o lahat po yun ay okay sa kanila?
0: Hindi ko alam po kasi kung lahat doon payag sila. Basta ang alam mo natin from our understanding ho doon sa pumunta tayo sa Singapore is parang they're amenable. Ang sinasabi kasi pa natin nila, to be completely honest, basta may batas. Ang maganda lang ng delegation natin, kasama na natin yung members at saka nung Committee for Children sa Senate at sa House po. At sinasabi na dating na yung batas. So, napapayag po sila because in anticipation of that law, gagawa na sila, ay mag-establish na sila ng Philippine presence. Kesa hintay pa nila na yung batas, taka pala sila. So, to be fair kay Meta, yun yung napag-usapan natin. Ang talagang nakapag-deliver na sila is yung strengthened relationship at saka yung pagkilala sa mga legal processes natin dito pagdating doon sa identification. So, pag nag-issue na sa Pinas NBI, medyo yun, kakaya namin sabihin na yun, nagagawa na ho natin ngayon na DJ Chacha.
1: Oo, so Yusek, yung pagpunta nila dito, hindi tayo sigurado kung mailalobby pa sila dun sa memorandum of understanding or diretso pirma na. Ganun po ba yun?
0: Tama ho, kasi for example, itong technical study on the integration, baka yung sa PhilSys system natin, kasi ang ipinopropose natin DJ Chacha is yes mo lang para hindi para mapangalagaan natin yung privacy at integrity ng data ng national ID natin, so hindi nila makikita yung data nila natin doon sa PhilSys. Ang gagawin nila, magko-query lang sila, ito ba yung taong to, kasi kukuha sila ng sarili nilang data tapos imamatch lang natin sa data natin para hindi nila nakikita yung data sa PhilSys system natin tapos babalik lang tayo yes mo. So kung magkaroon ng aberya doon or parang magpo-propose sila ng ibang mechanism instead of a query mechanism doon sa integration with the national ID, baka doon magkaroon ng mga konting pagbabago. Kasi yun yung proposal ng Pilipinas kung kakayanin ng system nila, or baka, to be fair, may gastos kasi doon DJ Chacha both doon sa pag-inquiry doon sa DJ sa PhilSys system at doon sa paggawa ng infrastructure to establish that query mechanism.
1: So, we're not yet sure kung yung proposal natin, kung meron silang babarilin doon kung sakali. Akala ko po we're firm on that. Kasi nga po, ang ilan sa mga itinuturong dahilan dito sa mga kaliwat kanang karahasan is yung mga nakikita doon ng mga bata online.
0: Tama, DJ Chacha. Ang sinasabi ko lang naman, yung proposal ng Pilipinas on the mechanism pag-execute doon sa pag-integrate sa national ID.
1: Okay.
0: Pero yung integration mismo, tsaka yung pagtanggal ng anonymity mismo, tsaka yung age verification mismo, walang, there's no ifs and buts na kailangan natin gawin. Just on paano natin gagawin.
1: But lahat ng mga sinabi, opisina dito, stricter measures and other stuff, kailangan sundin nila yon. May deadline po ba tayong ibinigay sa kanila? Let's say for example, pagpunta nila dito, hindi pa rin sila, sabihin na natin, di nagkasundo dun sa proposal, hanggang kailan po natin pagbibigyan yung Meta, and anong magiging action kung

0: sakali mang sabihin natin hindi magkasundo?
1: So, ang deadline ho natin, based on the agreement na PJ Chachay, no, is till matapos yung TWG, which we're expecting until October. Ang sabi ko nga, di ba, pupunta sila dito ng second week ng October. Hanggang doon tayo titingnan natin paano yung execution at saka paano yung pagpayag nila doon sa mga napagkasunduan natin sa Singapore. No? Ngayon, kung ang tiyatanan nyo, paano pag hindi sila pumayag? Ang parating namin ang sinasabi, hindi naman pwedeng mga dayuhan ang magdikta sa atin paano yung safety ng mga kabataan natin dito. So, ang pinopropose pa rin po namin talaga, pag hindi pumayag itong mga dayuhan na to, exclude muna natin sa Philippine space hanggang pumayag po sila.
0: So, wala mo, kung di sila papayag, kung di magkapirmahan po on October, wala mo ng Facebook? Ganun po agad? Paano po?
1: Yun po ang proposal po ng DICT. So, it's still subject po. It's still subject po doon sa mga, sa pagpayag ko ng executive natin at saka doon sa pagpasa ng batas natin in order for us to have legal grounds para i-exclude ako ang Facebook dito sa ating bansa. Kasi DJ Chacha, admittedly, marami ho kasi maapektuhan doon sa pag-i-exclude na yun or let's not sugarcoat it, doon sa pagbaba na yun. May financial, may sarili ng economic ecology sa loob ng Facebook content creators, SMEs, mga marketplaces na maapektuhan. So we really have to be really considerate of all these stakeholders na maapektuhan po.
0: Yung po mga nakakausap ninyo na stakeholders natin, kumusta? Yung proposal ninyo na kung hindi susunod si Meta for the meantime, kung wala mapagkakasundoan, wala mo ng Facebook sa Pinas, saan sila leaning towards? Ang ayaw naman po sila doon?
1: Lahat po na nakakausap natin, strict regulation. Ang parating nga namin binabatasan, paano pag hindi sumusunod? Gaya ng tanong nyo sa akin, DJ Chacha, paano pag hindi sumunod?
0: Tama po.
1: So, yun para... So, yun yung parating nilang hesitant sila magsabi ng ban. Pero kami firm. Kasi, di ba, that's the only way na mapasunod mo itong mga big tech giants na to for platform accountability. Yun lang naman ang hinahabol natin, DJ Chacha. Platform accountability. Kasi without that, kahit ano pong gawin natin efforts, anong mga batas na ipasa natin, baliwala kung sila mismo hindi susunod.
0: Ilan po ulit na representatives ang dadating dito sa Pilipinas sa second week of October para pag-usapan po itong MOU?
1: So, ang ine-expect ho namin, kasi andito na yung mga nag-zoom calls naman ho kami. So, we're expecting yung physical presence ng mga parating namin kausap sa mga zoom calls natin. We're expecting the same delegation from Singapore na pinuntahan namin. So, more or less 5 or 6 na yung mga executives mismo ho, not counting their mga sports staff.
0: 4 or 6, tama po yun, Yusek?
1: 4 to 6, oo. Kasi I'm counting the country, the regional heads, the legal heads, policy heads, tapos yung mga subgroups nila when it comes to policy, Southeast Asian policy, tsaka yung mga global policy. So, we're expecting 4 to 6. Excluding, hindi natin alam kung ilang support staff ang dadalhin po nila.
0: Oh, Yusek, para lang din mas maintindihan ng ilang mga nakikinig sa atin kasi baka iniisip nila sinisingle out po ninyo yung Meta which handles Facebook. Ano pong paliwanag doon kung bakit po sila ang inuuna kung sakali man?
1: Kasi sila yung medyo marami po tayo nakikita mga violations at saka medyo matigas pagdating sa when it comes to, for example po, this is not a criticism do sa local head nila. Ang proposal ko nga, DJ Chacha, Manonted, palakasin nila yung commitment nila sa Pilipinas, palakasin nila yung powers ng local representative nila. Meron naman silang dinesignate na dito, bakit hindi pa nila palakasin yung powers niya doon to immediately take down yung mga harmful contents against children. Kasi ayaw natin kasi yung antagal ng process, natatanggap pa namin na hindi natin ma-detect agad because of technological challenges talaga. Pero pag kanibang sinabi na natin, ay eto, meron ng live streaming ang isang event, baka pwedeng pa-take down. Yun yung medyo hindi natin matanggap na aakyat pa, magpapaalam pa sa Singapore, magpapaalam pa sa US para i-take down ang isang harmful content affecting our children dito sa Pilipinas. So, yun yung nagiging issue namin. Kasi with other platforms, nagagawa naman natin na mabilis yan eh.
0: Oo, mas madali. Nga,
1: so, hindi, we're not expecting something or we're not asking something special from it eh. We're expecting the same thing, guy. Na sinabi mo, bakit yung iba platform nagagawa dito?
0: So, kung sa madaling salita, medyo na matigas ang ulo ng Meta doon sa mga hiling nyo sa kanila. Yun lang po yun. Kaya sila muna ang mauuna. And aminin man natin o hindi, dito po kasi sa Pilipinas, yung Facebook users pa lang, napakarami na.
1: We're number 5.
0: Oh, si global. Yan. Kaya isa rin po yan sa tinitignan natin kung bakit kailangan mauna with the Memorandum of Understanding na magkaroon ang Meta. Yusek, meron pang isang issue na pinaluluta ngayon. Ang sinasabi ay may nakahain na yata ngayong bill, although 2025 pa ito, na may mga gusto na kumuha din ng franchise yung mga online platforms kagaya ng pagkuha ng franchise ng mga TV at radio stations.
1: Meron, I think it's matagal na kung pinag-uusapan yan. Mm-hmm. Kasi nga, I think it finds precedence po dito sa Canada na pag halimbawa po, ikaw ay isang news outlet na nag-ano rin sa mga social media platforms, kailangan magbayad ka rin at saka kumuha ka rin ng franchise. It finds precedence there. In fact, kung halimbawa titingnan din natin yung broadcast laws natin dito sa Pilipinas, baka nga isa yan sa mga tinitingnan naming grounds sa Meta na parang you're operating as a broadcast company putting out content with regards to news contents po. So, di ba, dun sa mga broadcast laws natin, kailangan, kailangan 100% Filipino owned, walang foreign ownership. So, tinitingnan din natin yan based on existing laws at saka based on laws na ini-implement sa ibang bansa. So, yun yung tinitingnan ho ng proposal.
0: Paano yun maipapasa? Hindi po ba pagkakukuha ka ng franchise, kailangan meron ka nung frequencies. Ito pong mga social media platforms, katulad ng Facebook, ang gamit nito ay internet. So, hindi spectrum, naman siya broadcast frequency. So, ano legal and technical basis nun? Paano lulusot yun?
1: Kasi based on law, even when it comes to yung franchise, yung congressional franchise natin, even with sa mga frequency-based radio stations, TV stations, it's based on law. So pag ginawa ko ng kongreso yan, magkakaroon na ng legal basis, DJ Chacha.
0: Tsaka hindi naman sila yung nagpo-produce ng mga contents that are found on their page. Iba-ibang taong may gawa noon. So baka doon tayo magkaroon ng problema. Pero syempre sa dulo, ang gusto naman nating lahat is mas mapulis lang ng maayos ng Meta yung mga contents posted on their platform. Yun po yun eh, no?
1: Tama po, DJ Chacha, yung again, platform accountability pagdating doon sa mga platforms nila. At saka kasi, ito yung basis kung bakit sila nag-set, kinasuhan at nag-settle ng malaking halaga sa USA.
0: Okay.
1: Yung addictive content. Na yung addictive content na tinatawag natin, ibig sabihin, kasi nagsimula tayo social media, ang nakikita natin feeds mo sa friends natin, sa families natin, na connected sa atin. Hindi nga natin nakikita outside of that . Pero ngayon kasi, ang nangyayari, sila mismo ang nagsusubo, ang nagpupush sa atin ng mga contents. Whether it's a boosted content, a sponsored content, or base doon sa algorithm ng paghahanap natin o pagsasearch natin.
0: Okay, kami po'y aantabay pa sa mga susunod na balita tungkol po dito sa mahigpit po na mga panuntunan na gustong i-impose nga po ng Pilipinas with Meta. We just do hope na sana sa dulo kung ano man yung Memorandum of Understanding, hindi po dihado pa rin ng mga Pilipino. And yun nga, ma-address na po yung issue dun sa sinasabi ninyong addiction para po sa ating mga teenagers na gumagamit nitong platform na ito. Hindi lang for teenagers ha, even yung mga senior citizens na addict din sa Facebook. May mga kilala ko, pag mulat ng mata, Facebook din naman agad . So Yusek Aboy, antabay kami sa pagdating po ng Meta representatives dito second week of October. Maraming salamat po sa panayam ngayong umaga.
1: Maraming salamat din po, DJ Chacha Manong Ted.
2: Apo,
0: thank you so much po, Yusek Aboy Paraiso.
2: Apo,
0: maraming salamat.
2: Salamat sa panahon, Yusek. Ngayon, mga kabatid,
3: 5 minutes before 9 o'clock. Panahon na po para pag-usapan na naman po natin ang pera ng... Pera. Pera ninyo. True FM.
4: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may...
5: Ang kalusugan ay bunga ng tamang desisyon araw-araw. Pakinggan natin ang kwento ni Juan at alamin ang mga paraan para sarili ay mapangalagaan.
6: Ako po si Dr. Dex Makalintal, ang inyong doctor next door, Sabado sa 1PH.
7: B1079 Red Horse Beer. Masarap, suabe sa bawat patak. Sunit ang inuman, kasangga mo sa relax sarap.
8: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
9: Drink responsibly. Bawat patak, masarap, suabe kaya sulit ang inuman, kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.

0: Nasa ating pulinya ngayon si Caloocan Representative Egay Erice sa isang napaka-importanteng isyong pambayan. Kong Egay, maganda umaga po.
1: Ay, good morning Ted and Chacha. Magandang umaga sa inyo.
0: Napanood ko yung bahagi po ng inyong baritaktakan ni sponsor at chairperson Suan Singh, no, dito nga po sa usapin ng LGSF, Local Government Support Fund. Ano ho ba ang inyong pangunahing issue sa bagay na ito?
1: Pagkatapos po kasi nung na-question yung mga flood control at inalisan po ng 260 plus billion pesos yung DPWH budget, nabuhay na itong napakalalaking mga LGSF. Ang tawag ko po dito ay Presidential Pork Barrel. Noong 2025 po, ito ay umabot sa 23 billion. Noong 2026 po, 57 billion. At ngayon pong 2027 proposed budget, 58 billion na po. Ito po ay isang blank check. Bakit ko po sinabing blank check? At sa tingin ko po, may kaduda-duda na ang constitutionality at ang legality nito. Sapagkat sinusuko po ng Kongreso yung kanyang power of the purse. Dahil ito po, maabot na ito ng 140 billion in 3 years, ang presidente lang po ang magdedetermine kung kanino niya ibibigay, paano niya ibibigay, kung magkano niya ibibigay, at kung kailan niya ibibigay. Kaya ito po ay talagang pork barrel na. Mm-hmm. Kaya kino-question ko po ito.
0: Opo. At dito po sa inyo pong debate, nabanggit nyo yung inilaan para sa Naga na 500 million pesos, no? Sumagot dito po si Mayor Lenny at sinabi niya na siya ngayon nagpapasalamat sa Presidente dahil ito kakailanganin daw doon sa pagkukumpuni ng kanila pong Coliseum doon, yung Jesse Robredo Coliseum na matagal na po daw na kinakailangan ng repair, etc. So basically sinasabi niya na ito'y magandang tulong para sa kanila at yun daw pong 450 million ay para doon sa retrofitting ng building at pag-aayos at yung 50 million may paggagamitan pa. Ano po yung reaction doon kasi nabanggit
1: niyo
0: po?
1: Hindi ko naman po kino-question. Alam ko naman po na si Mayor Lenny ay nagpa-practice ng good governance. Ang kino-question ko po dito yung blanket authority ng ating Pangulo para magbigay kung kanino niya gusto. Kasi po, ang tanong dito, hindi ba tama yung sa mayor po, wala namang problema kay Mayor Lenny dahil kung binibigyan ka ng 500 million, ba't hindi mo naman tatanggapin para sa syudad mo yan? Ang tinatanong ko po, bakit yung bilyong-bilyong pera na ito, wala pong parameters kung kanino mo ibibigay, sinong priority, tama ba na meron bang mas na higit na nangangailangan? Ang nangyayari po kasi, ito yung nagiging political patronage tool ng ating presidente. At nabanggit ko lang po yung Naga bilang isang glaring example na kung saan ang isang syudad na mayaman naman ay nabigyan ng 500 million samantalang ibang syudad na talagang mas nakakailangan ay hindi nabibigyan. At yan din po naman yung reklamo. So maraming mayor, syempre, hindi lang makapalag sa ating Pangulo, pero kung makikita nyo po, kasi dapat dyan, may guidelines. May guidelines sa prioritization, sa necessity. Dapat po may scorecard.
0: Okay.
1: Kung sino yung dapat na bigyan. Yung hindi ko po kinu-question ha, yung ang kinu-question ko po yung propriety ng paglalagak ng mga ganito kalalaking pondo sa exclusive na discretion ng ating Pangulo.
0: Okay, sige
1: po. At bukod yan, bibigyan ko po kayo ng mga maliwanag na halimbawa. Noong 2025, yung 27 billion, ang utilization rate niyan, mga nasa 50% lang. Kasi nga, kung sino yung nag-request, kung sino yung kursunada ang bigyan ng Pangulo, bibigyan niya. Yung hindi niya kursunada, hindi niya bibigyan. Noong 2026, ang ginawa niya po, dahil naku-question na yung equitability ng pagbibigay, 80% yung utilization rate. Paano niya po nagawa yon? Ginawa niya, nagbigay siya ng bigas. Lahat ng mga LGUs, binigyan niya ng tigto ko, 40 kilos bawat isang recipient ng bigas. Bilyong-bilyong bigas. Ang tanong po, ito ba yung tamang paggamit ng salapi ng bayan? Di ba dapat ang nagdidesisyon kung ano yung tamang paggamit ng salapi ng bayan, yung Kongreso? Dahil yun po yung aming kapangyarihan, power of the purse. Kaya po ito, blank check, 140 billion, bahala na ang Pangulo.
0: Okay.
1: Pangatlong example po, yung ginamit niya naman dito, yung kanyang pondo na 8 bilyon, pinamigay niya po sa mga barangay. Take to 200,000 bawat barangay. Anong, paano niya binigay yon? 100,000 daw para sa 20,000 scholarship, para sa 5 scholar. So, hindi po equitable to. Bakit? Yung ibang barangay, 300 ang populasyon, may 5 scholar. Yung ibang barangay naman, 50,000 ang populasyon, 5 rin ang scholar.
0: Okay.
1: Pero ang pinakamasama po, yung 100,000. Sabi niya, bahala na kayo kung saan yung gagastusin. Saan ginastos to? Yung mga tent na kikita nyo na nakalagay sa mga nakahambala sa mga kalsada, yun ang pinapagawa. Mga monoblocks. Meron pa nga naka-display sa Quezon City, may dalawang parang e-bikes na talaga naman, hindi naman talagang mahalaga. So, alam nyo, ang fiscal space natin for 2027 is only 16%.
0: Yes, sir. Opo.
1: 16%.
0: Opo.
1: Kaya mahalaga na yung bawat sentimo na dun sa fiscal space na to magamit sa tama.
0: Sige, opo.
1: Pero sa aking pag-aaral, 37% nung 16% ay gagamitin po sa pork, hard, at soft. At yan nga, LGSN.
0: Okay.
1: At yan ang kinu-question ko. So tingin ko po, may constitutional question yan. Dahil yung ipinalabas na guidelines ng DBM kung paano gagamitin yung LGSS encompassing all services of the government, pwede
0: yes,
1: sa agriculture, pwede sa public works, pwede ayuda, pwede bigyan ng bigas,
0: can I interject, Mr. Chairman, can I interject a bit? Okay, para medyo magkaroon tayo ng kumbaga segmentized na discussion na kung Egay, you know, I hope you don't mind. Okay, binanggit niyo yung circular, no? Sabi nga ninyo, yeah, ang circular na yan, hawak ko po dito, abay lahat na ho ng proyekto basically, pwedeng pondohan ito. Yan po sinasabi po ni Kong Egay diyan. Okay. Ang tanong lang dito is
1: it's a budget within a budget.
0: Yes sir. Opo. Ito ho yan, ang mahaba po ito, no? Gusto ho lamang natin to ma-simplify para mas maintindihan po ninyo. Hindi niya kine-question yung binigay kay Mayor Lenny. Ang kine-question niya yung kaparaanan kung paano ba pinipili ng Pangulo yung tatanggap nito. Basically, kasi at the end of the day, ang may final say kung sinong tatanggap na lugar, yung halaga, ay ang tanggapan ng Pangulo. Tama po, ano po, Congressman, right?
1: Tama po.
0: Okay, sige. So ito ho, pinakamaganda na pag-usapan natin. Kasi nagbigay kayo ng mga ehemplo. Alright, dito po sa mga tumanggap po at mga halaga kung paano po ginasta itong bahagi ng LGSF na ito. And ngayon pong taon, Congressman Egay, ang nakalaan pong pondo para po sa LGSF for 2026 is 57.88 billion, right?
1: Opo.
0: Ngayon taon, okay. I'll give an example. Ang Quezon City po, no? Gawin natin halimbawa. Ang Quezon City, ngayon taon po, ay tumanggap ng 937 million, no? Quezon City. Sumunod San Juan, 522 million. Sumunod Caloocan, Manila, Pasig, etc. Kung gagawin natin halimbawa ang Quezon City po ipinapangalandakan na pinakamayamang lungsod daw sila. As a matter of fact, kanilang budget ngayong itong last year ay 40.6 billion. And then maliban dyan, sila po'y, kasi wala na pong pinakahuling datos sa DBM website tungkol sa National Tax Allocation o NTA, yung dating ERA. Ang Quezon City po tumanggap din ng 6.7 billion na ERA o NTA. At maliban dyan, sila po ay meron pong 6 na distrito. So ang question ko po sa inyo, Congressman, is napag-uusapan nyo ba ngayon, budget season, kung paano po naglalaan ang pera ng gobyerno na ang Quezon City pagkayaman-yaman na. Ang dami pang distrito, bawat distrito may project po ang DPWH. Pagkatapos niyan, meron pa silang sariling tax collection, meron pa silang NTA, bibigyan mo pa na halos 1 bilyong piso. Ano ho ang sinasabi ho natin dito na pagiging patas nga para sa ibang mga lugar, Congressman? Ito ba'y na pag-usapan po ninyo diyan mismo po sa deliberasyon nyo sa plenaryo?
1: Yan nga po yung aking kinu-question, yung equitability ng pag-distribute ng LGSF. Kasi po yung pagdating naman po sa internal revenue allotment, yan naman po ay
0: yan.
1: Definite
0: na
1: po yan.
0: Question yan.
1: Ibig sabihin, may formula dyan, land area, population, tapos may equal share. So wala po tayong problema dyan. At itong mga binigyan ng paglalaki-laki ng ating Pangulo, eh mayayaman po. In fact, yung Quezon City po, walang deficit yan. Walang utang.
0: Ayun nga po. Eh kasi dito po, Congressman, ang nakalagay sa proyekto po nila, halos 470 million ito, ha? Assistance to indigent families, food assistance, rice distribution. Kaya nga po,
1: yan nga po yung sinasabi ko, mm-hmm, na ang ginawa po, yung ginawa po dyan, lahat ng LGUs, binigyan nila, depende sa populasyon, binigyan nila ng bigas. Mm. So, tinanong ko po yan kay Secretary Balisakan. Tinanong ko po kung pinag-aralan ba ng DepDep na yung pamimigay ba ng bilyon-bilyon na ayuda tulad ng bigas, eh may economic impact sa pag-angat ng ating bansa. At tinanong ko, may pag-aaral lang. Sabi nila, wala.
0: Eh, maliban po dito, no, kung pupuntahan natin per region, ang pinakamalaki rin po dito, sa top 3 dito, ay itong region 3. Ang Pampanga po, nakatanggap ng 880 million. Ang Bulacan, 879 million. Ang Nueva Ecija, 751 million. Doon sa Calabarzon, Batangas po, nataon lang siguro ng Executive Secretary po ay Batanggenyo, 1.8 billion. Cavite, 1.098 billion. Laguna, 1.08 billion. Ang lalaki po nito, despite the fact nga po na sa budget ng DPWH, ang lalaki na ng alokasyon, at dito sa listahan ng mga proyekto, pati po pangangalsada kasama eh.
1: Yung lahat po, lahat.
0: Yun nga po eh.
1: Anything yung, under the sun.
0: Yun nga po. So ang house kasi nga po ang pinagmumulan talaga ng pambansang budget, because you're supposed to rectify ito pong gantong mga questionable na paglalaan ng pera, yung mga lungsod na anyayaman na binibigyan mo pa ng karagdagang pera, gayong may mga lungsod na naghihirap na hindi man ho nabibigyan po ng ganito pong pananalapi.
1: Opo, kasi nga po, alam niyo naman yung house dahil nga super majority dito.
0: Uh-huh.
1: So, bawal nga mag-question sa budget yung mga majority, kaya po makikita nyo, mga minority lang, ilan lang naman kami na nag-question sa budget.
0: Mm-hmm.
1: Kaya sigurado pong kung ano yung guidelines na ipinasa ng DBM, yun din ang ilalagay po sa special provisions. Pero sabi ko nga sa kanila, kung hindi nyo babaguhin, kausap ko po si Secretary Kim, kung hindi nyo babaguhin yung guidelines na napakalawak na para bang may sariling kayong budget, within the budget, na may blank check ang presidente kung kanino niya ibibigay ito, at ito po sinasabi ko, maliwanag na presidential pork barrel, maliwanag ito na in aid of the 2028 elections, maliwanag po ito na discretionary fund ng presidente, ito po ay pwede natin questionin sa Korte Suprema.
0: Opo, kailan po nyo gagawin kaya yun kung sakasakali po, Congressman, kasi kaninyo, ilan lang kayo, isa, dalawa, tatlo ho na boses dyan sa Kamara. Ano pong inyong balak gawin at kailan kaya ito?
1: Eh, hindi naman po pwedeng questionin ito kung hindi pa ito na-aprobahan ng presidente.
0: Mm.
1: So, the moment na mapirmahan po yung GAA,
0: mm-hmm,
1: ay pwede na natin questionin ito sa Korte Suprema.
0: Opo.
1: Alam nyo,
0: pero ito hong kasalukuyang budget natin, meron na pong LGSF eh.
1: Opo. Mamabutihin ko ng pagsasama-samahin ko na sa isang ano na lang po, isang question na lang para sa 2027 budget, kasama na po yung 2025 and 2026. Kasalukuyan ko na pong ginagawa at hiningi ko na po yung mga records ng mga pinagbigyan nila ng 2025 at 2026. Kasi po, nag-iba po yung kanilang ginawa noong 2025 upon request kung sino yung paborito nilang LGU.
0: Mm-hmm.
1: At karamihan naman po dyan, kasi po noong nabawasan ng mga allocables yung mga congressman, ang ginawa po noon, yung may mga kapatid, kamag-anak, asawa, governor, doon dinadala yung pondo.
0: Oh.
1: Yun po ang nangyayari. Kaya makikita nyo po, gusto kong patunayan na yung binibigyan yung mga kakampi lang, at yung mga boat rich, at yung pong mga gustong maging kakampi.
0: Yun po ang inyong categorical na sinasabi, ginagamit ito sa pamumulitika.
1: Tama po.
0: Alright. Itong 58.5 billion po na proposed sa NEP na LGSF, hindi ho na bago na ito sa version ngayon ng GAB.
1: Hindi po. Hindi na babago pa yan. At meron pa po kaming debate sa Friday tungkol dyan. At yun nga po, kasalukuyang kumpong pinag-aaralan ngayon sa ganun ay madiscuss ko na mabuti sa Friday po.
0: Okay, sige. Sino pong inyong katuwang dito na lumalaban po dito? O lahat, everybody happy, kung na lang hindi?
1: Marami naman po na ano, yung makabayan block, alam ko po. At yun nga, nanawagin nga ako sa Liberal Party na we are traditionally against pork barrel. We are traditionally against blanket authority in the budget process. Mm-hmm. Kailangan po talaga siguro manindigan tayo laman dito. At na nangyari lang po na naging example ko po yun dahil well publicized naman po yung kay Mayor Lenny na ibinigay ng ating Pangulo. So, alam ko po, sir, kaya nga tanong ko bakit hindi nabigyan Masbate is a very poor city, yung pong Iriga, napakamahirap niya, 100 million lang mahigit yung kanyang revenue. Bakit yung bilyon ng revenue, yun ang nabibiyaan ng mas malaki.
0: O sige po. So, sino po ang inyo pong kukumprontahin dito sa Biyernes tungkol po sa LGSF na ito?
1: Ang si Chairman Mika Swansin po yata ang ang haharap dito kasama po yung DDM.
0: Diba? Okay.
1: Ang sinabi ko naman po, sabi ko ay ako naman po constructive naman po yung aking ginagawa. Kaya kung willing kayo na baguhin natin yung guidelines, limit na lang natin at kasi po, alam nyo, ang tinamaan dito sa 2027 national budget, yung mga importanteng servisyo. For example, yung zero billing po para sa mga hospital po, siniro na nila yung allocation. Yung pong classroom school building, binawasan po nila na mayigit 50%. Yung pong feeding program para sa mga public elementary school, binawasan nila ng mahigit 50%. At marami pa po.
0: EDSA busway po, hindi ka pinonduhan eh. Yung EDSA busway, hindi pinonduhan.
1: Oh, yung marami po ongoing projects na subok na.
0: Opo.
1: Meron na pong output. Inalisan ng pondo, tapos inilagay dito sa wala pong project. Wala pong pinag-aaralan. Wala pa pong mga plano. Basta bahala na ang Pangulo.
0: Opo. Unfortunately po, iilan lang kayo nakokontra po dito. At the end of the day, sino po mas marami, sila po mananalo sa pag-aaproba nito. Makakalungkot nga ito, Congressman. Sana po matalakay nyo rin, ano po, Congressman, sa inyo pong pakikipag-diskusyon dyan kay Binibining Swansin. Yung pong mismong research nga natin dito, available po naman ito, no? Yung mga lugar kung bakit po, alimbawa, sa kanyang distrito, katakot-takot na yung kanyang water something na proyekto, water system, katakot-takot na. Pero meron pa rin po doon sa Nueva Ecija, halos ganun pa rin po yung identification ng mga proyekto. Kaya matataka ka nga eh. Diba, bakit po may DPWH budget ka na, marami na po silang mga paggawain dito, tapos bibigyan mo pa ng pera, tapos ganun pa rin po yung ibang gagawin, no? Mga pangangalsada pa rin. Hindi mo na maintindihan kung paano ba yung paglalaan ng pera sa dapat puntahan. Kagaya po ng binabanggit po ninyo, Congressman, Health Services, yung UPPGH Cancer Institute, 10 bilyon lang ang halaga eh. Pinaprivatize pa. Kasi wala daw pera gobyerno. Pero ito ho, katakot-takot na pinamimigay ng pera na hindi mo na maintindihan kung saan dadalhin yung pera.
1: Opo, wala pong plano. Oo. Pati po yung mga Metro Manila hospitals, yung assistance po sa kanila, binawasan din po yun.
0: Mm-hmm. Anyway, sige. So, Congressman Egay, anong oras po ito? Panonorin po namin sa Friday. At sana po, meron kayong katuwang. Bagamat sa bandang dulo, sasagasaan din kayo dito. Mapakinggan man lang po ang boses nyo.
1: Opo. At meron naman po tayong mga research. Yung mga binanggit nyo kanina, nakuha na po natin lahat ng mga data tungkol dyan. At yan po yung ating piniprepare for Friday.
0: O, sige po. Salamat po na marami, Congressman. At antabay po kami doon sa inyo ipinapangako. Pangako ba ito? Kayo po'y dudulog sa Supreme Court para ito'y questioning nga po.
1: Katulad po ng ginawa ko sa unprogrammed appropriations at nihintay ko nga po na sana madesisyon na ngayong Oktubre itong petition ko for para po sa kinakwestiyon ko yung constitutionality ng unprogrammed appropriations.
0: Opo. Sana nga po mag-desisyon na ang kataas-taas ng hukuman dyan po sa inyong petisyon na yan. Katuwang din po ang ilang pang progresibong grupo. Salamat Kong Ege sa inyo pong panahon.
1: Salamat po.
0: Thank you. Yun lang ha, ako po ay totoo naman na sumusuporta po dito sa kanyang pinaglalaban na ito, girl. Kasi maiinis ka at maiinis ka naman talaga eh. Ako naniniwala ko, totoo ito. Ito po ay isang presidential pork. Nga lamang po at puputulin po ito na naman ng mga DDS at gagamitin po for their benefit.
2: Sigurado.
0: Yan lang ang aking hindi ka nasasama ng loob eh.
2: Oo, tama.
0: Gagamitin po nila at kung ano-ano po ang itatitle dito. Pero sa totoo lang mga kapatid, whether DDS ka o DDH ka, dito po sa isyong ito, ha, kinakailangan po talaga tumutulho tayo sa ganito pong uri ng pagbabudget. Kasi nga magandang halimbawa po dito, mawalang galang lang po, yan pong napakalayong lugar ng Quezon City. Ang Quezon City, mga kapatid, binubuo ng 6 na distrito. Kung pupuntahan mo yung NEP, dati-rati po, di ba, tinanggal daw for this year yung mga flood control. Pero meron pa rin sila na kung ano-ano mga proyekto dyan. 6 na distrito yan. Pag tinotal mo yan sa DPWH budget, bilyon-bilyon pa rin yan. At ang Quezon City po, pinapangalanda ka nga na napakayaman na lungsod. At sa matter of fact nga po, yung annual budget po ng Quezon City sa 2025 na lang po ay 40.6 billion na eh. At maliban po mga kapatid dyan, sila po ay nakatanggap din ng kanila pong, yung sabi nga, yung fix na po ito eh, yung national tax allotment.
3: Sana all.
0: Eh, ilan po ito? 6 billion po ang kanilang tinanggap dito. Only for 2023 ito ha, kasi wala na po sa website ng DBM eh. 6 billion. So, ibig sabihin, kung napakarami mo ng pera, ba't ka pa bibigyan ng 1 billion? Hindi ba? Tapos ang pupuntahan po nung pera ay para daw po sa food assistance. Wala ka bang pera na pang food assistance? Rehabilitation of local road in Barangay Doña Imelda. Ito sa Araneta Avenue.
2: Oh.
0: Eh katakot-takot ang ginagawa ng DPWH din dyan eh. Ito ho yung Doña Imelda. Ito ho yung sa may bandang Araneta. Yung sa may Soen. Kung dumadaan ka ng Araneta. Oh, pagkatapos ng mga lamayan dyan.
2: Sa
0: kanang bahagi, Soen, lumang building. Yan yung Doña Imelda, Barangay Doña Imelda yan.
2: Naglaan pa sila ng budget doon, ha?
0: Ay, katakot-takot nga eh. 179 million ito eh.
2: Oh.
0: Ito po'y halimbawa lamang, parang Bulacan din.
2: Oh.
0: O sa mga taga-Bulacan, ha, na naman kayo.
2: Hindi,
0: sige lang kayo na school supplies, boboto nyo na naman mga magnanakaw sa inyo.
2: Oh.
0: O ito, Bulacan, mga kapatid.
2: Magkano?
0: 879 million.
2: Ba? Okay, ah.
0: At dito ho, mga kapatid.
2: Saan daw ilalaan yan?
0: Starring dito yung San Jose del Monte, Bulacan.
2: Ba? Eh, walang tubig dun lagi, di ba?
0: Oo. 30.3 ang kanila pong share sa 879 million. 30% na kanila nakuha din.
2: 30%? Aba, medyo favorite din. Malaki din yung sa Batangas, narinig ko sa'yo kanina. Kamo, 1.8 billion pesos.
0: Sa Batangas, mga kapatid.
2: O, matutuwa ang tatay ko kasi napaglaanan. Ang Batangas, 1.8 billion.
0: Paborit.
2: Ala eh. Hindi ba? Mga Batangay nyo eh, talagang mapapabarek. Pag narinig, na ang laki naman pala ng inilaan. Bakit ang laki? Para saan daw yun?
0: Eh, yung Bulacan nga. Sa kanila pong NTA din, 5 billion na. Di ho ba? So, ibig sabihin, nag-aawak-awak, ang dami ng pera. Ang tanong, saan nila dinadala yung pera? At yun nga ang sisti po dito, dito po sa kanila pong local government support fund na ito, na naglalaan ng pera, bulto, pagkatapos kanya-kanyang request, approval po ng tanggapan ni Presidente. Yung sinasabi po dito ni Egay, na baka naman po pwede na sa halip po na ponduhan nyo na yung pagkararami ng perang LGUs, kaya naman nila yan eh. Eh ito ho mga kapatid, UP PGH Cancer Institute, wala pang 10 bilyon, ipaprivatize pa ho nila. Pero ito ho, meron silang perang pinamumudmod sa mga LGUs na ang dami na pong pera. Saan nila dinadala pera? Hindi po ba yan ang nakakainis sa pagbabudget na ito? Na political patronage ang dating eh. Pag-aalaga sa mga lugar na kung saan kinakailangan nila ng boto. Paghahanda mga kapatid, ano po, para po sa kanila pong survival. With all due respect dito po sa mga LGUs na ating binabanggit na ito, kasi totoo naman eh. Hindi ba, girl? Ang dami-dami na nilang pera, nag-aawak-awak na. Ang sabi nga ni Ombudsman eh. Hindi ba? Sobra. Tapos, yung ilang mga proyekto ho, na importante sa nakararami gaya ng EDSA Busway, hindi mo pinopondohan.
2: 1.9 billion pesos lang yun, ha? Oo, walang fund.
0: Nakikinabangan ng milyong Pilipinong commuters taon-taon. Hindi po ba? Saan ka naman nakakita, por Diyos, por Santo? Tama, iyon. Question ninyo po sa Supreme Court ito.
2: Mm-mm. Wait ka lang daw. Pagsasama-samahin na daw ni Kong Egay.
0: And with all due respect, I totally agree sa kanya pong argumento. Kaya po kami din napa-research nga sa dami po ng mga proyekto na tingin po naman natin, mga kapatid, ay proyekto na pwede na pong gampanan ng mga LGU sa dami ng kanilang kwartang kinokolekta sa mga mamamayan. Eh, saan ka naman nakakita dito? Pati multi-purpose building. Opo, ay ano 45 pa? Million.
2: Oo, ano pa? Ano pa?
0: Ah, ang dami po din dito. Meron pa ditong mga... Oo,
2: basketball court, wala?
0: Mga ano ba ang ibig sabihin ng photovoltaic?
2: Ha?
0: Panels. Bago
2: solar panel ba yan?
0: Ito ha, yung... Nako, panibago na naman dilihensya ito. Talaga naman, Panginoon Diyos. Oh. Ewan ko na lamang po. Sa mga nakikinig ngayon sa atin, nahihirapan nga po maitawid ang ating buong maghapon sa hirap ng buhay, ito po ang ating napapakinggan, di ba? Na para bagang wala silang patumangga. Kapag pinag-uusapan po terang pinaghirapan ninyo, Rome, Ortigas. Sa mga pinaghihirapan nating pera, magandang halimbawa dito, itong mawawaldas kapag pinospone ng barangay at SK election. Magkano mawawaldas?
2: 8 bilyong piso.
0: Parang wala lang sa kanila. 8 billion pesos.
2: Yan. Tapos ilang beses na yan.
0: Handa na kumilik eh.
2: O, para saan daw? Bakit daw kailangang suspindihin na naman? Galit na galit nga yung isang senior dun sa Rizal. Sa San Mateo, mabanggit ko lang. Paulit-ulit siya. Talaga ba na hindi magkakaroon ng barangay at sangguniang kabataan elections? Sukang-suka na ako dito sa kapitan namin. Yun ang sabi. Sabi ko, ay ma'am, parang...
0: Ito po'y pang-apat na postponement kung sakasakali.
2: Bakit? Ikaw na magsabi. Bakit na naman ipopostpone?
0: Ang kanilang katwiran daw, hindi postponement, ha?
2: Oo,
0: fixing
2: nga
0: of term.
2: Oo, ihahabaan lang daw yung termino. At alam mo kung anong dinadahilan nila. Sinama pa nila yung problema dun sa Middle East dahil daw tumataas, ha? Yung cost ng fuel. Dinamay pa nila yon. Pero in fact, ang dahilan naman talaga nito, another political patronage. Bakit? Alam nyo na kung bakit.
0: Kasi po, yung mga re-electionista lalo na kailangan nila yung tulong ng mga kapitanes na nakaupo ngayon. Di po ba? At yung pong kasalukuyan din para po sa survival.
2: Di tandaan nyo kung sino mga nagsusulong niya.
0: Mga kapatid, 8 billion pesos mawawaldas dito sa postponement ito. Sabi mismo ng COMELEC, ready na ho sila eh. Ano ba problema nyo kung bakit nyo ayaw ituloy ang eleksyon na iyan? Hindi po ba? Saan ka naman nakakita? Para bang wala lang? Kasi hindi nila pera eh. Pag hindi pinaghihirapan yung pera, yan ang resulta. Nakakainis naman talaga, nakakapikon mga kapatid, kasi ginagawa tayong mga tanga. At pumapayag lang ang marami sa atin na magtanga-tangahan. Kasi nga siguro pagod na sa pakikipaglaban dito po sa ginagawa sa ating panloloko. Mga kapatid, puputulin na naman ang mga DDS to. Sigurado ako.
2: Gigil ako eh. Lagi na lang kita nakikita sa Facebook at sa YouTube.
0: Hindi ba?
2: Sabi ko, binago na naman nila ang context. Pagkatapos, pag binabanatan ang kanilang poon, hindi naman nila isinasama.
0: Hindi ho. Sa totoo lang po, ito ho. Ito maganda pag-usapan. Ngayon, isusunod natin ito. Okay. So, nag-aawak-awak ang kanilang pera kung saan-saan dinadala. Pero ngayon mga kapatid, yung pong sinasabi na pagsasa pribado nito pong ating babayaran dyan po sa immigration, mukhang ipatutupad na rin nila. Yung pong babayaran natin mga kapatid rito, ang sinasabi po ay kung ikaw e babiyahe ngayon sa abroad, magbabayad ka ng 240 pesos one way para po sa lahat ng mga international passengers para po gamitin itong sinasabi nila na bago po na security measure na patatakbuhin po ng isang pribadong kumpanya. Nang sinasabi nga dito, eh meron na tayong na, di ba, bagong na-operator na nag-i-gate sa tayo.
2: Oo.
0: Hindi daw, sabi ng immigration, hindi, meron pa kaming bago.
2: Anong gusto nila na naman?
0: Security something na mga pamamaraan para masiguro na hindi tayo malulusutan ng mga terorista, etc., etc.
2: Oh.
0: So magbabayad ka. Kanino? Sa pribadong kumpanya. Magkano kakailangan ng pribadong kumpanyang ito para yan ay magawa?
2: Mm.
0: Ilang bilyon? Ba't pa ipaprivatize? Ba't di na lang gobyerno gumasta dyan?
2: Mm.
0: Para libre na po tayo.
2: Oo.
0: Or just po...
2: Lahat na lang may bayad? Eh sabi mo nga, i-privatize na lang natin buong gobyerno pag gaganyan.
0: Talagang ang pinakamalaking problema ng mga Pilipino, walang iba kung hindi gobyerno.
2: Tama.
3: May ganon?
0: Hanggang dyan na lang ako. Good morning sa inyong lahat.

0: Ana Luwalier, araw-araw goods ka.
1: True FM.
2: Tamang oras ngayon, ganap ng 52 minutes after 9 o'clock. Hatid sa atin ng Boss Mastery Coffee. Panalo ka, sarap magkape. Alam mo na kaagad, amoy palang quality coffee beans at puno ng Zanto na nanggagaling po sa Mangosteen. Available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven, Sousa Drug at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much, Boss Mastery Coffee. Eh sandali lang, tayo ba'y marami ng mga private motorist na nagparamdam? Ay thank you ha, pero ito muna, ano ba ang inyong negosyo, transport business, UB Express, school service, travel and tours? Eh sandali lang, ito nga po yun, Photon Traveler ang smart choice dyan. May pagpipilian ka na reliable Photon models, Traveler X 16-seater, Traveler XL 19-seater. Sa dami ng pasahero, sulit ang bawat biyahe. Photon Traveler Vans, komportable ang mga upuan, may seat belts for your safety, malakas ang aircon, malakas ang hatak, suwabi ang biyahe. Kung transport ang negosyo, negosyur ka sa Photon Traveler Vans. Punta na sa mga Photon dealership sa inyong lugar. Photon is proudly a UAAGI Auto Group brand, marking 20 years of industry experience. Thank you very much! Baby girl, ito lang ha, yun daw yata ang pastilya scam eh. Buhay na naman, baby girl.
3: Kasama nga po natin mga kapatid, si Attorney Anisha Hassan, ang spokesperson po ng Bureau of Immigration. Meron po kasing alegasyon ngayon ng human trafficking at corruption ang kinakaharap po ng ilang personnel po ng Bureau of Immigration. Attorney, good morning.
4: Good morning po. Magandang umaga po sa inyong mga tagapanig.
3: Magandang umaga po. Ma'am, meron daw bagong, ayoko man tawaging modus, pero may nahuli daw po kung saan may sinisingil na kada pasahero na 40,000 pesos para mapalusot daw po itong mga illegal recruit. Habang meron din namang mga report na nagsasabi, umaabot daw hanggang 500,000 yung nakukolekta. Ano na po ang latest dito po sa issue na ito?
4: Yes po, ano? So, patuloy po ang ating parallel na internal investigation po ng Bureau of Immigration. Kasabay po ito ng hiwalay na investigation po ng ating National Bureau of Investigation. So, pinapasalamatan po natin yung agaran at mas pinalakas pang coordination and cooperation po kasama ng ating mga Interagency Council Against Trafficking na kinabibilangan ng Bureau of Immigration. Alinsunod po sa due process, nakapag-file na po ng appropriate na criminal and administrative cases. Laban doon po sa mga natukoy na may mga involvement.
3: Oo, dalawa lang
4: so,
3: po.
4: Ito po yung
3: Yes po, ulitin ko lang po. Ilan po ulit? Dalawa lang po ba ito na immigration officers na ngayon po'y relieved? At ano pong status nila as employee? Regular po ba sila? Paano po?
4: Okay po. So, bilang resulta po ng ating mga initial findings, na-relieve po from duty yung dalawang immigration officer po na natukoy na may involvement po at nasa floating status na po yan. Meron rin naman pong isa pang na-identify na job order personnel naman po at ang ating action po dyan, immediately terminated po. So, patuloy pa rin naman po yung ating ugnayan and coordination with NBI. Kung may mga kakailanganin pa po silang documentation in their parallel documentation. Pero for now, hindi pa po natin mabigyan ng conclusion na sila lang po talagang involved. Pinitingnan po natin kung sa ating patuloy na investigasyon, meron pa pong lalabas ano, na iba pang kasabwat o kasati po kanilang
3: Oo. Yes, attorney, pwede mo bang kwento po sa amin kung paano po nahuli yung dalawang immigration officers? Kasi parang dito daw sa bagong scheme na to, kindata ng ginagawa para mapalusot yung illegal recruit. Kailan po yung, kailan nangyari, paano nahuli, pwede po bang ikwento nyo sa amin?
4: Okay po, yung incident po ito na tinutukoy natin, nangyari po ito sa departure area ng NAIA Terminal 1 noong September 12, 2026 po, ano. So, alinsunod po doon sa koordinasyon ng NBI-SBI, natukoy po yung ating passenger na pinadaan po o pinalusot po nung immigration officer na natukoy. So, base po doon sa timeline na tinitingnan natin sa ating backtracking, yung passenger po, nandoon na po sa airport terminal, no, na 12 hours prior to her actual departure. Tapos, kumbaga, after po, at parang around 9 hours before the actual departure, na-clear na rin siya sa immigration departure. Tingnan natin dahil highly unusual po ito kasi ang standard po, di ba, mga travelers naman po tayo, 3 hours before na i-issuehan po ng boarding pass. So, ang pinagtataka po natin, maaga siyang na-issuehan ng boarding pass, 9+ hours before the actual departure, at talagang hinanap, parang nag-guide po siya kung saan officer po siya pupunta at doon po siya pinrosses ng ating officer.
3: How sure are we na dalawa lang po yung kasapakat dyan sa Immigration Bureau? Kasi kung ganun yung sistema na alam nung tao kung saan siya pipila and then 9 hours before the flight na napalusot na po, paano yun?
4: Okay, for now ma'am, wala pa tayong definite conclusion, ano? Kung may kasabot pa ba o walang, o sila-sila lang ba ang nag-operate, we're looking into the possibility na hindi lang po taga-immigration yung kanila pong kasama na nag-ooperate o kaya tumulong po. We're looking into the timeline before the passenger po arrived at the immigration counter. Kung meron man pong nag-assist or nag-guide sa kanya bago pa man nakarating sa immigration area.
3: Oo, very much coordinated yung kilos nila, no, attorney, no? Paano nyo tinitignan na baka may sindikato po talaga sa loob dyan na baka nag-ooperate po nito?
4: Okay, gaya po nung nasabi natin, this is a developing investigation po. Ang utos po na ating commissioner, wala pong sasuntuhin. At kung sino man po ang matutukoy na may involvement, kakasuhan po natin yan at siguraduhin mapapanagot po sa ating batas. Pero for now po, ito po yung mga lumalabas sa ating investigation pa lang. As to the level of involvement, hindi pa po natin ma-disclose. Pero sisiguraduhin po natin, we will update you po with the latest development po on the investigation.
3: Gaano po, po kaya katagal, attorney, bago po makita or maglabas po ng final investigation dito? Sa ngayon kasi initial pa lang na dalawa po yung sangkot. Pero how long pa po bago

0: will release that as soon as possible po.
1: Okay. Yun ho ba mga BI personnel po, attorney, babae, lalaki, o ito ho ba mga plantilla, mga regular ba ito, o casual, o contractual?
0: Opo. So, dalawa po sa kanila yung na-identify po, yung na organic personnel o yung mga permanent personnel po. Yun nga pong isa sa kanila, yun po yung na-arrest po ng NBI. Yung isa naman po, isang job order personnel po. Na agad naman po natin na-terminate immediately after the discovery of the incident.
1: Okay, sige po. Antabay kami sa inyo pong official report at ginagalang po namin yung pong inyong ginagawang investigasyon and the privacy first, no? Ito pong mga pag-aakilan lang. Ma'am, ito lang po mabilis. Tuloy na daw po itong Civil Aviation and Immigration Security Services na gustong ipatupad po ni Commissioner?
0: Manong Ted, sa ngayon po, wala po pong final implementation date po sa nasabing project.
1: Okay.
0: Bahagi pa rin, nag-undergo pa rin po siya nitong tinatawag natin na government review.
1: Okay.
0: Itong Civil Aviation and Immigration Security Services po.
1: Sige, we understand, ma'am, ano po. And siguro po some other time, you can be more prepared to answer our questions. Pero but basically po, ito po yung isang unsolicited proposal galing po sa Securiport LCC, yung kumpanya. No?
0: Tama po, isa po itong unsolicited proposal na nanggaling po sa pribadong kumpanya, itong Securiport LLC. So, yun pong, kumbaga, ito pong kumpanya ay kusang inilapit po at sa ating government agencies, yung kanila pong proposal para mag-implement ng modernization sa ating airport.
1: Okay. Hindi ho kayo nagpa-Swiss challenge dito? Wala po, hindi niyo po ito binuksan for ano man pong bidding kung sakasakali po na may mga interesado na mas maganda ang offer? Wala po?
0: Of course po. Ang PPP Center or ang ating pong public-private partnership center po, meron po yung mga panuntunan, no? Procedures po for the processing of unsolicited proposals. Kabilang po dyan yung pag-undergo po ng project nung Swiss Challenge or Comparative Challenge kung saan iniimbitahan po yung mga kumpanya na may kakayahan ring makapagbigay or makapag-implement ng similar comparative project po. At kung may maiaalok man po silang mas magandang terms, we are welcoming that. And we did that process po. Pinagdaanan po yan ng project na ito.
1: Okay, sige po. Ma'am, ito lang po. Meron ka bang idea, ma'am, informasyon, gaano, magkano ang cost nito pong kanilang itatayo dyan na system para po sa dagdag seguridad, ma'am, more or less?
0: Ang pauna po nilang investment na manggagaling po sa private sector, nasa around 10.7 billion po. Paunang investment pa lang po ito.
1: 10.7 billion. Okay, sige. Alright, attorney, thank you very much po sa inyo pong panahon and we look forward nga po sa ating pong diskusyon, talakayan at panayam para din po sa panig ng Immigration Bureau. Salamat po, attorney.
0: Salamat po. Maraming salamat po at
1: ulitin. Thank you very much, attorney Anisha Hassan, ang bagong spokesperson po ng Immigration Bureau. Bukas, no, balikan natin itong isyong ito kasi nga ito ay natalakay ko na. Kasi kung 10 billion ang kanyang sinasabing puhunan dito, hindi naman ito agad na 10 billion as you all know, diba? Inot-inot naman yan. Pero kung kikwentahin mo, ang estimate na makukolekta po nitong kumpanyang ito, alright, sa 2 taon pa lamang po, ang unang estimate dito, sa 2 years pa lamang po, kaya nang kumolekta ng higit sa 6 na bilyon. Pero ang kontrata dito ho ng immigration, 20 years ha. Di kaya kayo lugi dyan. Alam nyo, talagang kapag may naisip ka rin, ano, kung paano mo huhututan ang mga Pilipino, kaya mong gawin talaga. Ano, ha?
2: Tuloy na ba yan?
1: Mukhang tuloy na daw po ito.
2: O baka pwede pa pag-usapan. Ang dami na nating gastos sa ngayon eh.
1: Alright, sige. Oo, sige. Pera pa more! Kaya sinasabi natin, wala silang alam na huhututan kundi tayo. Yan. ay talaga po.
3: Salamat ha.
1: Sabi nga po nila mga kapatid na noho, dito po sa ating bayan.

0: Kaya po tayo, kaya humale-maleta na Rome ang inihahatid. Kasi daw po, nung mga unang panahon, kapag kinukurap ang mga opisyal sa gobyerno, daang libo. Eh ngayon, naging milyonaryo itong mga kurap. So naging milyon na ang inaabot. Kasi nga, hindi na kontento sa daang libo. So naging mga multi-milyonaryo. Eh ngayon, naging bilyonaryo na itong mga kurap. As in, bilyonaryo. Kaya hindi na uobra ang pamilyon-milyon.
1: Walang kabusugan.
0: Kaya dapat daw ang inihatid muna sa kanila ay by the billions.
1: Di nga nabubusog.
0: Ay kaya nga. So ngayon, ang lagayan na ay dapat umabot sa bilyon. Kasi nga, ito yung mga bilyonaryo na eh. So bukas mga makalawa, yan ang magiging trilyonaryo na.
1: Well, contentment. Ang mga buwaya ay hindi nakukontento.
0: Talaga. Alright, abangan po sa amin pong pagbabalik, ha. Ito po, winner po sa ating pabida sa True FM.

0: Ang kalusugan ay bunga ng tamang desisyon araw-araw. Pakinggan natin ang kwento ni Juan at alamin ang mga paraan para sarili ay mapangalagaan. Ako po si Dr. Dex Makalintal, ang inyong Doctor Next Door, Sabado sa 1PH.
1: Hindi lang naman sa Maynila, umiikot ang kwento ng Pilipinas. Kasi kapag kabuuan ng bansa, yung binibigyan ng boses, mas totoo yung larawan ng Pilipinas. Hindi lang basta ikwento kung ano yung nangyari, kundi makatulong din sa mga tao. Dapat may mga legit na boses na nagbibigay ng tamang impormasyon at malasakit. Ito yung balita na pagkatapos mong mapanood o marinig, may bago kang alam at hindi lang basta impormasyon, kundi yung may sense at may saysay. Mas importante yung balita na nagpapalinaw, nag-i-inspire at nagtuturo sa tao para mas alam niya kung anong nangyayari sa paligid niya. Ako si Cheryl Cosin, teleserbisyo para sa Pilipino.
2: Yan ang mukhang balita.
3: Our mobile journalists monitoring the situation at the COMELEC.
4: Mula pa nung pandemya, narito na sila.
5: Konting higpit lang po ng sintron ngayon, lalo't may pandemya.
4: Solo man kung lumarga, buo naman ang kwento. Galawan man sa politika o mga kwentong malapit sa sikmura.
6: Tuwing tag-ulan, banta sa kalusugan ng leptospirosis.
4: Walang kulay, walang kinakampihan.
7: Ginagawa lang ng pamahalaan ang trabaho nito.
4: At wala rin inaatrasan.
8: Ibinabalita namin lahat ng sentimiento ninyo, wala pong bahay sa nangyayari.
9: Sa ilang lugar dito,
10: sunong lumangoy.
4: Susugod sa bagyo.
11: Bahana po sa Espanya Boulevard. Opo mga kapatid.
4: At anumang dilubyo.
12: Libo-libo ang apektado sa nangyaring sunog dito sa Tondo.
4: Balita man sa lansangan,
13: kaliwat ka ng trahedya ang naitala nitong nakaraang linggo.
4: O hanay ng kapangyarihan, bawat panalo.
14: Shula fulfills his potential. It's a marvelous moment for you, Lord.
4: Pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang, mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video at maihatid na nila sa inyo ang balita.
15: Mobile Journal, Amy Achanza po.
16: Arles de los Santos po.
17: Denise Bogisanto po.
18: Gantaninki po.
19: Las Paredes po.
20: Jeff Rivera po.
21: Julie Baiza po.
22: Kayla Macanta.
23: Mary Mon Reyes po.
24: Mariela Pascual po.
25: Hatid

0: himlayangpilipino.org.
1: Mga kapatid, oras muna, 9:51. Tamang oras at inpuyan sa ating lahat pa rin ng Mayet de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayet de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. Bisitahin nyo nga po ang kanilang website. It's www.mayetdelarosa.com. Ang pinakabago po nilang branch ay sa May Festival Mall, Alabang. Open na nga po for franchise ang Mayet de la Rosa. Advance, happy birthday tomorrow, Ma'am Mayet de la Rosa. Happy birthday po sa inyo. May pinapabati pala, naalala mo si Krishna, yung ating kasamahan dati sa DZMM. Ang tatay niya na si Daddy Rockefeller Onkay
2: ay si Krishna ba yung
1: Krishna?
2: Dali muna.
1: Oh, sino?
2: Let me think.
1: Okay, think about it.
2: Si Krishna yung nag-Star Patroller?
1: Hindi, ibang Krishna yon. Krishna ba yon? Oo, si Krishna natin sa DZMM, si baby girl. Birthday ng tatay niya last Friday, 68 years old na, araw-araw daw talaga nakatutok sa atin. Happy birthday, Daddy Rockefeller Onkay. Happy birthday
2: sa
1: po.
2: Rockefeller, ha?
1: Yes, happy 68 years old last Friday, Daddy Rockefeller.
2: Hindi mo kilala si Rockefeller?
1: Kilala mo siya? Close kayo ni Rockefeller?
2: Kaya ng tatay mo?
1: Si Rockefeller.
2: Si Rockefeller, ang dati-rati, bago pa yan sila Bill Gates na yan, yung mga pinakamayayaman. Yan ang pinakamayaman sa buong mundo.
1: Si Rockefeller. Sige.
2: I-Google mo.
1: Oh, mayaman pa sa mga ano natin dito? Sa mga politiko natin?
2: Dito walang tatalo.
1: Oh, yun ang sinasabi ko sa'yo.
2: Yung mga mayayaman dito, gancho.
1: Yun na nga, mga sweetik. At batiin na rin natin, happy retirement naman sa isa daw sa senior managers ng desk natin dito, si Vicky Robles, na dating Radyo Patrol 15.
2: Si Mamimiss Vicky.
1: Vicky, hindi Ricky, Vicky.
2: Vicky nga.
1: Oo, Vicky Robles. Sabi, mamimiss namin ang kanyang wisdom stories at mga kwentong buhay dito sa News 5. Ayan, happy retirement po, Miss Vicky Robles. Last day na ba ni Miss Vicky? Salamat po sa inyong serbisyo dito po sa News 5.
2: Vicky Robles.
1: At eto naman mga kapatid. Eto hindi pa mag-re-retiro siguro yung ating napili na pabida sa True FM. Isa pong private motorist. Maraming salamat sa mga nagpadala po ng entries mula po sa Manuyo Dos Las Piñas. Siya po ay nagsimulang makinig sa atin taong 2020 pa. Uy, kakalipat pa lang natin noon. Eto muna, panoorin natin ang video na ipinadala sa atin ni Nelson Manahan.
3: At magandang umaga po sa ating mga kaibigan dyan sa DN Group of Company.
4: Good morning.
3: Kasi Johnny Long.
4: Ed Pailon and DJ Chacha. Oy, nakikinig palagi ng inyong programa sa 105.9.
3: Ngayon sa ating mga balitang pang-consumer at kalakalan po naman. Nagpa-full-tank ba kayo? Kasi nga po today.
1: Hindi sanay si tatay mag-video, pero nag-effort siya. Papa Cesar, is that you? Kamukha ni Papa itong winner natin, ha? Si tatay Nelson Manahan po ay 59 years old. Retired forwarding company employee. Mm-hmm. At ang pinagkakaabalahan niya ngayon ay naghahatid po ng mga bata sa eskwela. Kumbaga, nagsuschool service na lang siya. Meron daw siyang 8 mga bata na hinahatid araw-araw. Mm-hmm. So ito nga po si tatay Nelson Manahan. Good morning po, tatay.
5: Good morning, DJ Chacha at Ted Pailon.
1: Magandang umaga, tatay. Kumusta po kayo? Nasa bahay? Opo, nasa bahay na po kayo ngayon?
5: Yes po, kakatapos lang po maghatid sa school at nagpapahinga po. Mag-aalmusal pa lang po sana.
1: Kumbaga, pahinga muna kayo ngayon, mamaya susundo po kayo ulit sa mga bata.
5: Opo, opo.
1: Oo. Tatay, si Mrs. po, nag-work pa po ba o pareho niyo po retired na rin?
5: Hindi, nagwo-work pa po siya sa kasalukuyan sa PNB po.
1: Philippine National Bank. May mga anak po kayo?
5: Yes po, 3 po yung anak namin.
1: Ano po mga edad nito?
5: Ano na po, yung panganay ko po is 28 years old na po.
1: Mm-hmm.
5: 26 years old at yung bunso ko mga 22 years old po.
1: Ito po yung nag-aaral na lang, yung 22 anyos.
5: Opo. Nag-aaral po sa UST po.
1: Sa UST. Kamu ang dalawang anak niyo, tatay, nakapagtapos po ng pag-aaral?
5: Opo, sa awa po ng Diyos, tapos na po sila. Nagtatrabaho na rin po ngayon.
1: Nandyan pa po sila sa bahay ninyo o may kanya-kanya na pong buhay?
5: Andito pa po sa bahay namin. Mga single pa po.
1: Single sila. Pa lahat. So ito pong 28, ano pong trabaho ngayon?
5: Ngayon po, isa siyang teacher.
1: Oo, yung 26 years old, tatay, anong trabaho?
5: Sa ngayon po, nagtatrabaho sa Taguig, sa isang government. Kakabukas lang po ng government, ano na to,
2: sa reclamation?
1: Hindi sa reclamation. Oo, government employee yung gitna. Ito pong bunso, anong kurso ang kinukuha, tatay?
5: Economics po.
1: Economics. Wow, magandang kurso yan.
2: Ha? Economics?
1: Oo, sa ibang bansa, in demand yan.
2: Bakit?
1: Lalo sa Europe, pwede sila doon.
2: Ang ganon?
1: Oo. Magandang kurso yan. Tatay!
5: Idol po namin si Lenny, kaya economics ang kinuha niya.
1: Idol nyo, si Mayor Lenny, kaya daw economics ang kinuha ng kanyang bunsong anak. Oo. So, tatay...
2: Economics major ba si Mayor
1: Lenny? Oo. Tatay Nelson, kung sakali ba, saan niyo po planong dalhin itong 2,000 piso?
5: Well, unang-una po yung ako po kasi nagbibigay ng baon sa anak ko, sa pamasahe niya, tapos happy po ako mini-missis sa tuition fee, may monthly tuition.
1: So ito po mga anak niyo ngayon na nag-work na nakakatulong na rin naman po kahit papano sa mga gastusin.
5: Wala nga po, sa sarili lang nila na na pupunta din po mga ano nila. Kasi po naguhulog, tumutulong din po sila sa pagbabayad sa bahay.
2: Yung po bang bahay nyo hanggang ngayon hulugan pa rin o naupa lang po kayo?
5: Hulugan pa rin po, hulugan.
2: Oo, naunawaan po natin. Ano? Sa hirap nga ng buhay ngayon, alam nyo na po no? Yung aking sinasabi. Na obligado rin po nga kasi, lalo na po yung mga anak na hindi ho naman nanggagaling sa mga pamilya po o mga magulang po na sadyang nakaluluwag, yun po ang cycle, dapat nga talaga yan. Tutulungan mo sila nanay, tatay para doon sa pag-aaral ng kapatid. Ganun po lagi yun. Sana nga po maging ganun.
1: Hopefully,
2: po.
1: Ganun.
2: Pero meron din mga magulang din na nahihiya din manghingi sa anak.
1: Kaya dapat nagbibigay na ng kusa.
2: At naghihintay na lang po na magkusa yung mga anak.
1: Tama.
5: Opo.
2: Oo, pero Tatay Nelson, matanong ko lang po kayo. Kayo ho ba ay nagagalit din o tanggap nyo na po itong nangyayari sa bayan natin? Okay na po sa inyo to?
5: Actually po, sa araw-araw na pakikinig ko sa inyo, talagang ako nabibismaya sa mga pangyayari sa buhay ng bawat Pilipino dahil lalo na po sa nararanasan nating mga pagbaha. Ako po kasi tubong Bulacan din, na palagi niyo po nababanggit dyan yung problemang baha sa Bulacan. Bulakenyo din, actually Bulakenyo po ako.
6: B107.9 Cabasa's Radio Time. It is now 10 o'clock.
7: Time check brought to you by
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.

0: na pampananaw? Myopia? Diabetes? O eye strain ba ka ha? Ayaw na pagantos. Aniya na ang eye bearing.
1: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
2: Bili di ko kaklaro, basta layo. Hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med eye berry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi imaigmata sa bumiad.
3: Eye berry mapalit sa Mercury Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
4: Suwayi ang eye berry gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
5: Malayong pa lang.

May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTS Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers na kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog, ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: the nine.
1: Kabasa's radio time. It is now 11:30.
2: Time check brought to you by
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
5: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakit akong lawas. Bisan ang among pagdula ug basketball, mihunong.
4: Sir Ray, kabalo mi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
5: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
4: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available all drugstores nationwide.
6: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamot.
7: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe, Prime ang resulta.
8: B1079. Light and easy on B1079.

0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kani mao ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
2: Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
5: Larang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-.
6: B107.9 Light and easy on B107.9.

0: Kim po para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin. To Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik. To Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin. Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
2: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: B1079. Light and easy on B1079.

0: Kabasa's radio time. It is now 2 o'clock.
1: Time check brought to you by
2: Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap.
3: Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Sunit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
5: Drink responsibly.
2: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
6: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers na di kalidad? Haprime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, ngandamo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print kay Haprime Media. Quality and prioridad. Tawag na 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Kidney Care Time!
1: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun, nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugoan naa ng kidney care nga mga akong gisulayan sir. Action mo siyag minor gi sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo ka bulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
2: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: B107.9 Light and easy on B107.9.

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.

0: akin po para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawa man. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin. To Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik. To Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin. Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalate.
2: Tara na!

Good afternoon, Philippines. Good afternoon, Region 8. Hello, world. Sarap ng buhay. Pag ganyan talaga. Hindi masyadong mainit. Minsan mainit. Minsan umuulan. Sarap ng buhay. Mas masarap ang buhay dito kaysa nangyari sa Japan. Ako po, ano na ba yung nakalibutan? Ay, buhay. Tayo naman ay kayod lang, kayod. Trabaho, trabaho, trabaho lang. Basta matino. Okay, mga kasangkayan. Ay, nako, ang buhay talaga. Kaya mo naman ini Pizza 21 na kita, mga kasangkayan. Ang ginaw, ningalimutan ka kulo pa matron ngayon dito ha. Jaro, we call you do. Parang mga kapamatron haro. Parang na absent. Kaya na kung trabaho ka kulo pluwat. Gaano man kita. Sorry. Next time around. May oras pa man. May panahon pa yan. Buwa, buwa. Ito ang sulod nga tuwig. Dating pa rin yan. Okay, mga kasangkayan. Sa naton mga himangrawo niya na nga adlaw. Sirat na kita yun. Ano ba pizza niya? 21, 22. May isa nito, pizza din ng anak nasa labutan. Ay baga, mahinay man ini. Kay bangin. 22 na God. Balit. Kulis. Anya ka ba? Okay. Mga brothers and sisters. Ay, nako. Di ako mapakali. Ano itong kaya? No? Nakakalat na bali ito. Basta masukod din ang mga panahon. Tungo dito na paghinatas at presyot lana. Direct na kukuntinto. Kita mo nga nito itong piston. Hihimuirahin dua kaadlaw nga nationwide transport strike ni dayton September 29 ngan pizza 30 oray na good. Ano ba tato ni sharing paman iiwasan wala na eh di ba nagtitikatasit mga pangunang papliton. Inaasay mo lalugod din yung mga pagtaga era impeach, kaso-kaso. Di kaya waramit nga, ngaduan nga ni, kaya waramit mga puro pagpinan akusar, wala man mga magbugot ng ebidensya. Puro lang pagpinakaraot, di ba? Sana mabago naman unta. Ay nako, nahong ka na yun ikasangkayan dito Japan. Duhan inawat ang kinabuhi. Pagbabaha, pakaigong bagyo, ha? Huh? Bagyo, baha o, tira. Ha, Japan, 1.6 million lumikas, kada mo ano. Grabe nito Japan, no? Makuha rin nag-iabisan kung tinga nasod damot kwarta damot eramahere mo talaga makuha rin kabutangan lo ditayara kita mo itun bagyo 1.6 million nag-namalhin kasangkayan dito yung lugar Japan. Ay buhay, ano na ba yung nakalibutan, ano ba yung sitwasyon? Parang puro na lang awayan, mga hindi mo nagkakasya. Oil products, man, may malaking dagdag presyo. Aroy, ginoo ko. Kaya maroon naman ka mo kasangkayan nga mo yung sitwasyon na pagkayan na. Di ba, engineer, mga kasangkayan? Ay, anong tapaman ini?
ano po man itrasyon hini nga mamamarata pa it mga panguna nga papliton. Kaya dat mga pinamalit, puros man naging kakargit mga sarakyan. Alam mo, tinukduhon siyang. Natural, ito man mamahal. Mahataas it mga presyo mga panguna nga papliton. Naduroy pa, sige pag pinan... hataas it mga panguna nga papliton, pagataas itong fuel, katapos it swildo, pastilan makaluhoy sa Diyos. Giniiniba ng pwede yung mga tuntong, mga congressman ng senador, na aga-aro lang anehan na rally kakulop. Diba? Duli. Mutuwarin mo't panginanoan ni Tol, kumusta ka, Tol? Hindi mo man lang pinakinggan ang reklamo ng mga manggagawa, magtatrabaho. Grabe, Tol Tolentino. Binaybayan na lang ni Duli, Duldul. Nagduldul na kami nasin. Hindi, Erika. Opo, dit baga, tinunto. Pabor kagad permi itong mga, siyempre, ato kit mapabor itong mga negosyante. Ato kumapabor itong mga oligarchs. Yun, sinasabi ko. Yan ang orin yung nakakapugong ng mga oligarchs. Aman han, oo na nga, sinisiring na, ano, mabayad ka mo, diri. Sisira ko yun eh. Diba? Yan ang waray. Mahina eh, ito. Diyos ko po, Ama. May panibagong matinding dagdag presyo sa mga produkto ng petrolyo ang mga kumpanya ng langis sa bansa. Epektibo simulang alas 6 kaninang umaga hanggang September 22. Eh, 22 naman yan na, di ba? Engineer? Mga ano ba karagsid yun nini? Ay, magkakaroon din ng pagtaas ang presyo ng gasolina at dadagdagan ng 4 pesos ha? 4 pesos at 88 centavos sa bawat litro. Haroy kay Linurong nagad ini nga pakabuhi. Ano na ba ini? Ginoo ko. Mamay kala. Iniin may pagisumpay itong price hike na inaasahang papalo sa 100. Ha? 109? Tag 100 pesos na kada litro itong produkto, itong presyo, itong diesel? Ha, mga lokal na istasyon. Oray na, iundang ko naman yung mga sarakyan talaga. Imbis nga nagpla-plano kita, untahinin baga, makagiruginhawan mo pa yung sarakyan, oray na. Palit na naking bisiklita. Oray, good talaga. Oray, may bubulig administrasyon. Pula. Drama. Bueno, ngayon nalang kita ito. Naong malagap ito ng mga himang raon. Pag inataas di man mapupungan, nagsisinaramok man dito ha, Iran ngan. Ha? Di mo na pa hawid liot it Amerika. Labi net Iran. Hirap talaga ng buhay, ano? Ay, nako baby. Ada ikaw, kinanglan na mag-imit-imit, dahil duro pag ginasto, kaduha, kung baga mahihimo, kung waray good baga importante ng mga karadun, hunong. Wow. Mahunong good. Good nga ni Hini. Hindi ko na yung kaya. 109? Anak ng titing. Sobra na 100 pesos it litro it diesel. Huhay buhay. Anong pa naman pag ginawain ni Mr. President? Ay, nakapalit ka nga ni sarakyan. Fuel, waray ka makapalit. Baligit nga imo gasolina. Gasolina. Baligit nga imo sarakyan. Palit yung fuel. Ay, Diyos ko Lord. Patawarin niyo po kami.
Parang manahihimulot it mga magkalalain yung mga presidente at ibang nasod kay maggera pa nga ni Trosya. Ano? Huwag naman. Hindi nila mag-iha. Mga inaw-inaw it iba. Magtika nga ni itong saramok it good thing nasod. Pagbulig it mga dagong nasod tahuman. Ay, pakitain mga tago. Wala naman yung taguan. Drone lang na drone. Madaling pagbiling hat. Ay, sakin agadla. Sakin ano? Man. Refrigerator. Pasirahin nila nga daan. Tapos pag-ukad nala. Katurugi. Pwede kung masusugod yung tinabuhi para natin yung mga presidente ng mga angal-angal. Alright, good evening. Magulit magsasamukin ng mga nasod. Amerika, Russia, Iran, Tehran, Iraq, Shows. Sa Iloan Town. Aton malin hangyo, no? Aton malin appeal ng itat mga leaders. Sana magmataon terahin, maupay nga inin pamaagi. Nga diri magsaramok inya kalibutan. Kaya di mo nananag, nagtatagna, di mo naninigo. Kung masugod hini nga rin na humpay, ginahinin na nitpagsaramok. Wag ha, wag. Hindi mabuti yan ha. Naman. Wag po, wag po. Okay. Maglinuyaluya lang nga rin yung mga leader, mga presidente. Hawawag po talaga hini. May kala ito. Sandigang Bayan, pinag-utos ang 90 days na suspension kay Representative Juju Ang. Ano ito tinig ang Juju Ang? Haro, misis at mga leader rin nagkakaturuhay. Ganun pa rin ba? Ano yun, naong kula, ano yun eh? Nga piston! Piston din. Grabe, ano? Mag-rarali-heran nationwide transport strike September 29 and September 30. Magsasagawa ng dalawang araw na nationwide transport strike ang grupo ng piston sa September 29 and 30 dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petroleum product. Anong taman ito? Kaya di mo kita makakapagbuot, pastilan, kaya kundi rin ka din ngayon, presidente, nagkikinaturog, pwede ka din ipakistoryahan ulog nga, ay kung laan eh kami yan na damon itong utang, bibirahan pa kami ni Hiniya ng pagpataas is fuel, pwede lugod, sunod lang tuig, utang lanay, ngayon pag ginataas. Amat, ibang presidente, ibang naso, di rin masok, hindi mo na Pilipinas yung nagmiminahal ini. Waray ko talaga. Buti niya yung administrasyon. Yung nakaintindi kong usahay. Balit. Pati ikaw di ka nakaintindi. Kaya ako nakakaganda. Diba? So amin din ni kasangkayan. Sigunhan na piston. National President si Modi Floranda. So tinatayang 70. Si Tinta, nga daha 100 pesos itong jeepney driver at operator ang inaasahang ano yun, si Tinta? Nga dahin Shin ang mga operator, no? Nga amo itong makikisabay maupod hini nga inin era nationwide strike. Kala, kamu. Ano ba yung ninja na? Kuninig, inihinuya mo. Bueno, sige. So, amin niya na mga kasangkaya. Ay, anong taman ito? Kundi man ini masosulbar kundi rin iti kang mismo era. Anan pwede ka nilibulingan ng tit gobyerno, dire kit gobyerno ng gipinatanglo ko rin siya lapi. Ay nako.
samtang nanawagan ang mga grupo para in living wage para sa mga manggagawa sa sektor ng transportasyon. Nagpahayag din ng suporta sa protesta ang labor groups na Kilusang Mayo 1, KIMU. Gayon din ang iba pang mga progresibong grupo. Hala. Aduroy. Ano yung katralirali ito? Pag ginuol, kamay na lugod mo ka, iundang. Hala, kita ito na anay. Pag pinapanmasara, ayaw kita ito pag pinapakabuhi. Dadlagang kitang tamalakan niyang. Ito, mas garagrapi, mas marupay palagod. Tapos gininikla mo kaya, mahag, iundang nga tanan. Baraktas nga tamalakan niyang, ura-ura dito pagmata. Wala eh. Walang aksyon na ganyan, puros la. Grupo-grupo, rally-rally, wala nang mangyaya. Ginoon ko na, di rin nakita mga rally-rally. Tapos nakita ang dida. Di kang 1986 ng mga rally-rally. Tapos yan na, oram mo ito ninahimo. Pero yung mga presidente lumingkod, waray mat nira. No, nakabulig. Nagtika na kulugudan utang ang Pilipinas. Naknang teting. Lilipay ba ka mo ito? Tulutin yung mga senador nga, maborobudlot, pembudlot. Ay, nako. May dagat untay nang inginano. Ano, gamit ito niya yung mga cabinet secretary, ano pa yung tawag itong hera, mga ekonomista, ekonomista din ang makarit. Ha? Lalong lumala. Doon natin yung impeachment. Yun na nga nakit nakikisawsaw ng impeachment. Tarang ko man ito. At the end of the day, magbuburto si Malagihap. Gamay ko talaga, kung gusto ko nila talagang ma-impeach, hindi man na halata man hinduro. Na salapi ko na iting gagamitin niya na. Eh, kung mag-aamo naman na, sus, ginoo ko, in-piper na lang katuig, sa nalangani. Kung i-impeach, i-impeach na dahil, pag inihit oras ng panahon, nasasayang it-kwarta. Diba? Ay, nako. Sinakyan pa yun ng mga remulya. Ano man ito? Vice President Sara DILG Secretary June Vic Remulla magkahiwalay na bumisita matapos ang banga shooting incident. Ay, nalad. Kabataan, eskwilahan, waray may nagiging solusyon dayon yung mga problema. Lalong lumalala. Kaya ano, mahina it leader. It mga tao di rin naman istoryahan. Usus, Ginoo ko. Kung baga para ha, kung mag-i-eleksyon na dayon kinabuwasan, di ba, kung bahino yan, nag-i-restorya kita, nag-i-mang araw kita, kinabuwasan mag-inin eleksyon, halata hinduro nga sigurado kung may mapiperdi ay natural God. Parang nga doha magdaog. Parang may perdi. Ay, nako ang buhay talaga. Hindi ko maintindihan. Minsan. Paminsan-minsan ang hinahanap ay magkapera. Yung pera na talagang may pakinabang. Talaga? Kaya nurit mga pakinabang. Ani pa? Susutol natin yung mga tulpo. Wala yung mga drawing natin yung babaroan. Senador Erwin Tulpo. Isinusulong ang pambansang
pagkikilala sa mga line workers. Sus, doon naliwat. Otro pa. About time. Commission on Election. Ha? Huh? Ilang programa ng LTFRB, Land Transportation Franchising and Regulatory Board, maaring ipagpatuloy sa gitna ng election ban. Ba? Sige. Commission, kung may election, target ang December. December 19, special election sa Batanes. Hala, sige la. Special election, magastos na liwat ito. Ha, iba pa nga yung mga round, mga kasyangkayan. Wala natin pakisawsawan yan. 14 upod na ang mga magtatrabaho sa Bureau of Customs inireklamo sa Department of Justice, inireklamo nga ito DOJ, kaugnay sa 17.5 million agri-smuggling. Ha? Have your row of customs? At nang waiting. Siguro pag inanuunit mga ahinsya, no, may good talaga. Saragwa akon. It ginihimit mga mayor nga matuhay. Pag-iingat to sa kub, linurong. 14 mil? Upod na dinhin mga magtatrabaho sa Bureau of Customs. Igin reklamo ng ito Department of Justice kasumpahan 17.5 kamilyon na agri-smuggling. Mga sugod din yung mga magtatrabaho, waray na good din mga awod. Waray na good ganan talaga. Waray na, bagayin, waray ba pag-respeto. Di rin naman lakamoro may respeto at presidente. Respeto naman galitiyo kaluguringon. Di ba? Kung ano ito yung baga diri, inaayunan, di yung mga hindi tinrabaho. Wala. Magnanakaw sa kaliwa, magnanakaw sa kanan, magnanakaw sa gitna. Aing ka pa ito. Ano sa inyo? Wala na akong nakikitang katinoan. Kita mo, Bureau of Customs, adahiyot pag-istrikto, pag-trabaho ka, tapos susod lang ka man mga smuggler. Ang signo nila mismo. Ada mismo tahin siya itong damot korap. Ay nako, Mr. President, maawa ka naman. Mahiya-hiya naman kayo mismo. Galit, ano? Di mo ladak na kaintindi kung bakit sugo din eh. Hi. Emergency response vehicles inilunsad ng Philippine Ports Authority sa mga major ports sa bansa. Talaga. Ay, ngayon yung mga programa gobyerno. Hindi ko naiintindihan. Ada man lang kamuhini, kumbaga nanginginanglan ka mo yung mga sugod hininga, mga programa. Kahuman ito, oray na. Di ba? Parang ningas kugon. Ha? Bakit ngayon ka lang? Otro man nga tol-tolin nga tolpo. Budlot gihap. Inoko. Anyway, nakilala ka na kini kang Senador Erwin Tulbo. Kaya kausapin kami din doon sa nga ahensya ka ng gobyerno. Pero nakakadi kami sa privado nga sektor hadto. Oray pa niya mga katilaw sa lapit ka ng gobyerno, ka ng mga tao. Yan na kay Senador naman, ba? Bagay ninong Herodes. Ay, nakotol.
parang hindi kita kilala. Senador Erwin Tulpo, igindudoso ini nga balaod nun pagkilalahan na mga line workers. Sige, gawin ko na sa ito pagkilala ito. Ang buhay nga naman parang life. Kaya mamanit mga panuyo hiliulog. Mga personal ng mga vested interest. Oy! Engineer, bilis ng oras ah. Sorry lang kita. Naghihimang rolo kita kay himang rawon ini. Anyway, sige. Bueno, mga kasangkayan, engineer. Standby, mabalik kita kataliwan lading ang patalastas.

Okay. Back to barracks. Mga lasing militar. Mga kasangkayan. Ano ba talaga? If I'm impeached, then that is my end. Nanti kahala ba lugod dito, hindi ka lugod na i-impeach. Damang mga akusasyon. Ay, ginawa ko. Halatang halata! Kay pag-abot sa Senado, ay naman kumonsumat hiton. Ha? Hino man iton baga magbuburto sa hiton. Hain man it pabor, ngitiri pabor. Ginoo ko pa sa ilo. Ganun talaga. Tayo lang ang parang naglulukuhan na lang. Nagpapauwat-uwat na lang kita ini. Kung na siya man. Bakit ba ganyan? Bakit ba ganyan? Anay, kadiyon ko ini. Amon ulit akin baga. Unahon kung tatiyan panmuliti ka ini. Kay po kasi boy buhay na liwat ini. Sigurado lang ako. 14. Upod na dinhin mga magtatrabaho Bureau of Customs. Igin reklamo ng Doha Department of Justice kasumpayan 17.5 million agri smuggling. Katapos masering ka mga tuhay at Bureau of Customs. Hinumit ada sa kub. Mga herahin o inyong mga involved. Na ikaw at maaram, 14. Upunin mga magtatrabaho Bureau of Customs. Hindi mo nakakahir. Ang dami yan. Kamukaaraw dito ang pastilan. Bisong pag inanoon, add to mismo sa kong. Bagalain ito, sharing paman, kay ano kuno nga may ada inin illegal? Kay ano nga may illegal? Natural kay may ada para panakop. Sige daw, wala daw illegal kung may ada darakpon. Diba? Kay ano nga may pulis? Kay may ada illegal? Tanggalit pulis para wala na illegal. Tama ba yun? Makaintindi ka, Uyo.

kay ano nga may pulis tungod nga may illegal. Kay kun waray illegal, ano madadakpon ni pulis? Amo balito na nako pulis kay may eda illegal. Kaya ganon, kaya may pulis dahil may illegal. Di ba? Kay may pulis kay may eda para panakop, hinumat mananakop, di ba pulis? Hinumat darakpon, pulis gihap. Ambot. Ahay buhay. Tanungin mo sarili mo. Nagsampa ng reklamo sa Bureau of Customs, ha? Sa Department of Justice kontra sa ilang individual kaugnay sa umano'y maling mga idiniklarang produkto ng agrikultura. Sus, Ginoo. Yan ang balit niya, Barbaro. Ang tagal na yan. For how many years, Marcos pang senior? Nga na yan na mo naghihap. Wari na ba ibang angaran na pwede dire sa inyo yung customs nga pangurakot itong dida? Wari na ba ibang mas marupit ignaran ito? Mayroon na kayong cash? Mayroon pa kayong tong? Mr. President, hindi mo na... Pwede bang palitan ang pangalan na yan? Itong pwede mag-imulot itong balaw ang iliwanit ng aran nito. Panala, dida, itong iliwanit ng aran ni Bureau of Customs, kaya puros malagay pa yung mga pangurako, may adang mga illegal. Panala, illegal free. Ano? Illegal free. Ito na yung tawag niya. Bureau of Illegal Free. Libre na mga illegal. Gabay sugaro na la. Bureau of Illegal Free. Bilutan, no? O Department of Illegal Free. Oh, bilutan, no? Department of Illegal and Administration. Maangay. Illegal Free. Good. Huwag na siya rin drug free. Illegal Free. Ay, nako. Ang hirap. Karaho doon at gobyerno at Pilipinas. Nanhingad doon na kayong ibang anasod, amo lagyap itong resulta. Basta Pilipino ko ng mga kurakot. May ka, naging pakianan na kaya ano din ka pakasharing ang mga kurakot at mga Pilipino. Puros maliti yung mga akusasyon. Puros maliti yung mga hersi-hersi, mga maritis. Wari man yun ang papamatudan. Di rito maupay. Tama ka, kauyo. Di ba? Kaya ano? Hinumit nag-iimbestigar. Hinumit imbestigaron. Hinumit nagdi-desisyon. Hain nagdi-desisyon. Losyot, nga tanan. Ira. Ay, nako. Pasahin mo na. Sa panayam ng Customs Commissioner, Ariel Nepomuceno. Parang kilala ko yan. Nagain sila ng anim na reklamo. Ah, kriminal laban sa 14 na individual kabilang na ang may-ari ng Birchis Consumer Goods Trading na mga kinatawan ng importer. Ay, sus. Basta may importer, sigurado ito may lusot. At iba pang, ayan, ano pang grupo? Bukod sa nabanggit kasama rin sa mga sinampahan ng kaso o reklamo, maging ang ilang kawani ng ahensya. Mukaraod na ito. Namatid na kakaupin. Pati naman na view. Ang ang paghahain mismo ng reklamo ay babala sa mga masasamang loob at tauhan ng Bureau of Customs na wala
o manong, wala silang pipiliin sapagkat tiyak na mapapanagot. Ah, halagad kung na rin ipipili, bisan ko nga Herodes sa Biorcos, ang birahi. Pero kay pagkikita nga kang kuhan nito, kanser, kung may alay itong kanser, kan mamit, tambal ito. Ay, nako. May kinalaman ang mga reklamo sa anim na shipments na misdeclared agriculture products. Misdeclared, karang sinyon, Asia, bilang chicken lollipop. Wow! Para itago ang libo-libong sako ng sibuyas. Nako, misdeclared, mag-ibapagod. Sako-sakong sibuyas at kahon-kahon imported carrots. Jesus Maria! Ang walang regulatory clearance. Kahika mo ta dasako, bika mo ta gi-restorya. Idiri ni pagkakaarasya na reklamo nga nun kasugod. Pero ato ni Ramamlon, Memlon. Aw, oh, Memlon nga ito hindi. Ramamlon. Hagigin ako, Mr. President, ano ba ini nga yung mga ahensya? Waray ba, tultuhin nga yung mga ahensya ang pipinan mo tangan mo mga tao nga amo lagapitada, mga magikero, Mr. President. Abotin mahigit, no? 15,000 kaso. Ah, kaso, sako. Karamo nito yung kaso, Luton. 15,000 sako ng fresh white onion at na-discovery na 2,164 kahon ng fresh carrots. Kaya ano niyo, hindi na ako, kaya mga presko man ito. O, pa kung mga magbaho na itong hindi ito na karawatan, pero kung presko, ay na gano'n niyo, pag minahala. Meron naman talaga, ay, yung mga inchik nga, yung mga inchik, mga Bombay. Pare, basta ito, bayad ha, basta utang, bayad ha, walang takala na. So, ito mo nagmindugod. Ginoko. Ayon kay Customs Commissioner ni Pumusino mismo, nagsiring. Tinatayang 17.5 million na halaga ng produktong tinangkang may puslit sa bansa. Ano ba mo nito? Kung baga, nakalusot. Pinalaki waray. Ha? Isa sa mga reklamo ang mga naglabag sa section 1401 in relation to section 1400 at 117 ng Republic Act number 10863 of Customs Modernization and the Tariff Act. O, rakit makabasa. O, mga naging istudyuho na kina Customs Modernization and Tariff Act. Ang mga nagamit yung mga taripa. Ay, sige nala. Hindi man nagbaga kabisado yun eh. Ha? Kabisado, nakakalasot. Binigyan din ng commissioner na patuloy umano nilang papanagutin hindi lamang ang mga smugglers kundi pati mga opisyal o empleyado ng Bureau of Customs sa sangkot na sangkot mismo sa illegal na gawain. Matagal na yan, Commissioner ni ha? Ariel ni Pumusino, sir. Matagal na yan.
Bakit ngayon ka lang? Busog ka na. Bigay mo naman sa iba. Okay. Okay, kundi kitin maharam nga ahinsya. Pira nga mga ahinsya at gobyerno. Top 10 nga may ada mga illegal nga ginihimo. Top 10 ha nga mga ahinsya at gobyerno. Nahidadabihin mga illegal transaction. In short, buhay-buhay lamang. Aray, naga din ni Customs. Di na nga kami-memorize. Basta na napuloy niya top 10. Again, sumathan, ano ito? Anti, about time. Kadamot yung mga insya kung mga nag-iinimbestigat yung Kongreso, Senado, Malacanang, kung nag-iinimbestigat yung mga illegal. Wala naman nangyayari. Diba? Mga antay-antay, corruption, illegal transaction. Waray manadadako. Waray namumultahan. Waray na pre-presyo. Kasi ipad paghikilal, ikunhin nga mga tao. Kunyita, Mr. President. Balit. Oh, hinuman ito niya, paper ito. Mga hirin ito. Orabis naman litit mga ngaran. Taga din ito, nain ito nga ayin siya. Dito pisina, ano nga di, ano ito nga. Dito pisina, may dito kada, kuhan, kada section. Di ba? Parang dito na Bureau of Customs, Section 1 ka, dito Section 1 to, Section 3. So, dito, ato dito mga spare parts, kung gusto ko dito. Ato yung mga cake, mga cake ito. Oro, man, dito, maro ang pipira ka mo. Nga mga 14, nga mga magtatrabaho. Hingka na mo na dito mga illegalista, Bureau of Customs, kung masuko ko din eh. Kada iyan na yan na pala, dito babaro eh. Ang panahon ng komisyoner ang una, nga da iya na, amo lagi apon! No kaming lulukuhin! Huwag mo na akong uuwatin! Matagal na akong uuwat, baby! Uuwat lang. Boy, no! Engineer, magkano mo nag-ito oras? Ay, mag-round talaga. Hindi na ako nang ito oras. Nasobra na. Okay, sige, tama, nasobra na. Ang araw nga po na akong partner di, engineering, ang sugod man, IT department. Thank you so much. And syempre, ang araw nga po na itong chief executive officer, at the same time, president ng magkalilain ng mga FM station ni Sulod Tacloban, Opo de Normox City. Kailangan Mr. Bravo Villanosa. Hello, tanay ibu susang kayo na sargon na kanginan, membro akong ASAP, anak sa pobre. Ano, rasonit ka pobrehan? Dere oy, magtrabaho hintuhay. Sinadius la. Sacrificio per mio po. Sacrifice is the way to success. So ilo kayo Pedrosa po. Mapayang kulob ngan kumusta kamo. Bye.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers na di kalidad? Haprime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Haprime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe, prime ang resulta.
3: Broadcasting live from Tacloban City, Philippines. This is 107.3

0: Daycare Time!
1: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yun kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw. Ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
2: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Good vibes mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
5: Oy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, mosabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
4: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
5: Oo kaayo. Mabati gyud nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
3: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg routine. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Ayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
1: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
2: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
1: Nay, galang ni suggest sa ako og Iberry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
3: Sulay pud ang bagong produkto Iberry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
4: Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ako si Nina Ortiz taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala koy gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag ug akong ihi murag naay bula. Sakit kud pirmi akong likod ug nahadlok ko basing kidney na DI. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan na paginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil ug mas maayo na pud akong pamati.
6: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang Kidney Care. Makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
7: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
4: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat
8: Elevate.

0: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
1: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
2: Sulaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
3: Ahala lang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ahoy! Kidney care time!
5: Perhesyoning magpadialisis, gasto kaayo, maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
6: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuan wa nako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
7: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Rock. Asan po dyan yung mga addicts sa mga heartbreakers? Good morning po sa inyo by The Simple Plan.
1: Before that, Addicted to Love. Agad nag-react ang ating mga manonood at tagapakinig, baby girl. Yung dahong iba, sa iba addict. Maganda ho yung addict kayo sa aming programa.
0: Okay yun.
1: Kung kayo po'y addict sa aming programa, kayo po'y merong chance to win minimum 2,000.
0: Yun pa ang isang maganda doon.
1: Good
0: Pero
1: morning.
0: Pero sure ako, yung sinasabi mo, yung binabanggit mo ngayon lang, na yung iba addict sa iba, malamang tulog pa yung mga yun.
1: Ah, ganun.
0: Oh.
1: Well, baka yung iba'y puyat nga. Kakabilang ng pera, ha?
0: Yun na.
1: Oy! Ang aga-aga naman kasi. Ikaw, looking forward tayo sa isang magandang araw po ng paggawa na araw po ng Miyerkules. Amen!
0: At 93 days to go before Christmas, mga kapatid!
1: Kahit na po anong mangyari, tuloy po ang Pasko. Pero gaya po ng birthday, gaya po ng ilang pang pista opisyal, yan po inilipas din naman, ha?
0: Huy! Kayo talaga, wala pa nga. Parang gusto nyo na agad matapos.
1: So ngayon nga po ay Miyerkules na, mga kapatid. Ang dami hong mga tampok na balita na atin pong ihatid sa inyo. Mga importanteng panayam para po maipaliwanag ang mga isyong pambayan. Gusto rin po mag-react ng Congress doon sa atin naging panayam kahapon tungkol po sa panawagan ng isang grupo. Actually, hindi isang grupo lamang ito. Ilan po mga grupo na ang gusto nga po ay dapat isa lang doon sa usapin po ng ihahalal sa national at local position. Isa lang dapat daw. Yan po ang grupo, katuwang ang ilan pang mga nagpetisyon sa Supreme Court para po sa totoong anti-political dynasty law sinasabi po sa ating saligang batas.
0: Aba, kung may dapat isa lang, siguro yung mga political clans ngayon, sila naman ang panawagan nila. Dapat lahat.
1: Dapat kami lang.
0: Oo. Dapat lahat.
1: Dapat kami lang.
0: Dapat maipasa.
1: Sige. Mamaya po, we will give the chance po naman doon sa isa po sa mga may pangunahing may akda po ng anti-political dynasty law in the lower house para ho natin mabalanse ang usapin at matanong din dito nga pa, dito po sa posibilidad na sila ho ba'y magkaroon pa ng pagbabago sa provision ng kanila pong panukala. But anyway, mga kapatid, today nga po, Miyerkules, bago tayo magsimula ng ating program, girl, samahan niyo po ang inyong lingkod. At ang ating pong himpilan sa ating rin pong panalangin para po tayo gabayan this morning sa ating pong pagharap sa hamon ng trabaho. Lord, higit po sa lahat, una po sa lahat, salamat Panginoon at kami po'y nagising pa. Mahal na Panginoon sa aming pong pagbangon, dala po namin ang pag-asa. Pag-asa po na aming maitatawid ang buong araw na ito sa inyong gabay at patnubay. Alagaan niyo po ang lahat ng mga uring manggagawa, lalo na po ang mga nagdarahop at nahihirapan. Alagaan niyo po ang mga nakatatanda, lalo na din po ang mga may karamdaman. Lord, marami po sa amin ay obligado pong bumangon dahil po sa aming kanya-kanyang pagbimisyon. Ano man pong aming nararamdaman at mga pangamba sa buhay, kami po'y bumabangon pa rin dahil po sa alam namin na kami po'y gagabay sa aming pong mission today. Alagaan po ninyo ang aming mga manggagawa sa aming himpilan at lahat po ng aming tagapakinig. At muli, Lord, kayo na pong bahala sa lahat, sa aming pong mga leader ng aming bayan. Patnubayan niyo po sila. Kayo na pong bahala. At muli, kami po'y pagkalooban niyo pa rin ang kahinahunan na tanggapin ang mga bagay na hindi na po namin kayang baguhin at lakas ng loob na baguhin ang mga bagay na kaya pa po namin at ang karunungan na malaman ang pagkakaiba ng dalawa. And all of this we ask and we pray in Jesus' name. Amen.
0: Amen.
1: Marami nga po bumabangon kahit na masama pakiramdam, pasok pa rin kasi nga may mga obligasyon tayo at kinakailangan natin tuparin, mga kapatid, ano po, na atin pong ginagawa na pagsasakripisyo para po sa ating pong mga mahal sa buhay. Amen.
0: Amen. Kita mo itong si Mitch, naka-face mask na doon. Meron din rangkaso pero pumapasok pa rin.
1: Pero si Mitch, kahiyang niya ang face mask. Mamaya na pagbaba mo, meron kang RT-PCR, ha?
0: Oo.
1: May kukul ko.
0: May taong ganun, kahiyang niya ang face mask. Ikaw talaga. Oy, good morning po sa mga masamang pakiramdam ngayon. Usong sakit ngayon, ha? Kaya po yung inyong mga vitamins, don't forget. Kung may pambili pa ng vitamins sa hirap ng buhay ngayon.
1: Kaya po, una sa lahat po, praise God. Tayo nga po nakapag-broadcast pa. Ang ating po winner kahapon, ngayon po ipapadala ang inyo pong 5,000 tatay kasi nga po ang inyo pong mga ebidensya sa inyong kwento po ay amin po natanggap late kagabi na po. Alright, ganun po lagi tayo. Alright, kami po naniniwala sa inyong mga ikinekwento pero kami din po nahingi ng mga preba. But definitely po, today, this morning, yan po'y atin nang may papadala po sa inyo. Galing po kay Happy Anonymous ng 2,000. At yung pong 1,000, happy man, happy kayo, happy daddy, nagambag-ambagan. Alright. Ngayon, sa oras po na 14 minutes now after 6 o'clock. Hatid muna po sa atin ng Boss Mastery Coffee. Panalo ka, sarap magkape. Alam mo na kaagad, amoy palang quality coffee beans at puno yan ng santong na nanggagaling po sa mangosteen, ha? Mainam po sa ating pangangatawan. Boss Mastery Coffee, available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Southside Drug, at mga piling supermarkets nationwide. Thank you, Boss Mastery Coffee! Mga bossing, good morning! Boss Mastery Coffee, yan ang ating kape. Positive. Ngayon, isang iglap sa mga pangunahing balita sa buong bansa at sa buong mundo. Pagbusisi po sa umano'y business interest at yaman ni VP Sara Duterte, ipagpapatuloy sa impeachment trial, voting threshold para sa conviction, sentro po ngayon ng oral arguments mamaya po yan sa Senado.
0: Mayor Vaste Duterte sinabi wala siyang alam sa umano'y kaugnayan daw ni VP Sara Duterte sa GenCorp Industries. Pagharap ng kapatid ng o kapatid ni VP Sara sa impeachment court, inilipat po sa September 28 hanggang sa 30.
1: Yung nga pong trial ay mismo babalik po yan, yung pong mga testigo ay on Monday na po. Mamaya po, exclusively daw ho doon sa oral argument sa mga kabilang panig tungkol doon sa voting threshold. Provincial bus operators, nagmamakaawa na po kay Pangulong Marcos Jr. na ipatupad na ang sinuspinding taas pamasahe sa mga bus noong pong buwan ng Marso. Babala nila, maaari pong hindi na nila kayanin na magpatuloy pa sa biyahe dahil sa sunod-sunod na taas presyo sa petrolyo.
0: Transport Group Capistón, maglulunsad po ng dalawang araw na nationwide transport strike sa September 29-30 bilang pagtutol sa patuloy na pagsirit ng presyo ng langis.
1: Mga kapatid, ang hirit nga po na taas pamasahe tinabla ng Marcos Administration. Sabi po na Malacanang, yan po ay last option na ngayon. At patuloy po daw na maghahanap ang gobyerno ng mga ayuda para po sa mga nasa transport sector.
0: Samantala, resolusyon sa pansamantalang pagtatanggal ng excise tax sa LPG at kerosene, pinirmahan na po ng kalihim ng Finance Department. Pero ang hirit ng marami, ano ang gasolina at ang diesel?
1: Deliberasyon sa Kamara ng 785.2 million pesos na proposed 2027 budget ng tanggapan ng Vice Presidente, tinapos na nang wala pong pagtatanong o paghingi ng pagliliwanag.
0: Bureau of Customs, kinasuhan po ng kasong kriminal ang sarili nilang mga tauhan at broker kaugnay ng umano'y maling pagdedeklara ng mga kargamento na may laman palang smuggled na carrots at sibuyas sa Port of Subic.
1: Yan. Carrots at saka sibuyas, pero yung Bugatti, wala pa rin. Yung mga malaki ang smuggling, ala pa rin kinakasuhan, ha? Yung mga bariya-bariya, kaso ka agad. Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC, binigyan po ng 24 oras ang mga online platform na Reddit at Discord na magtalaga ng kinatawan sa Pilipinas. Kapag hindi sumunod ay maaaring limitahan o ipagbawal ang access sa dalawang platform dito sa bansa.
0: 5,000 sako ng sibuyas na nagkakahalaga ng higit 65 million pesos na binili para sa Kadiwa program, hindi daw na i-deliver sa mga Kadiwa stores. Ayon po yan sa investigasyon na isinagawa ng ombudsman.
1: At dyan mga kapatid, ano po ay sangkot ang sinasabing mga dating USEC ng DA. Samantala po naman, Sandigan Bayan 6th Division, sinuspindin ang 3 buwan sa kanyang trabaho bilang kongresista si Uswag Ilonggo Party List Jojo Ang dahil po sa mga kinakaharap niyang kaso ng 2 counts ng graft na may kaugnayan sa conflict of interest.
0: It's neither denied or accepted. DILG Secretary John Vic Remulia, itinama ang naunang pahayag kaugnay sa aplikasyon ng asylum request ni dating Palace spokesperson, Attorney Harry Roque. Na fake news?
1: Low pressure area sa silangang bahagi po ng bansa. Mataas ang chance ang maging tropical depression ayon sa PAGASA.
0: Sa kabila naman yan, strong El Nino nagdadala po ng malubhang pagtuyot sa buong Asya.
1: Mga kapatid, sa ating mga balita po naman sa Metro Manila, apat na Pinoy na pupunta sana ng Russia para magtrabaho bilang security personnel. Hinarang ng Immigration Bureau sa NAIA.
0: Malacanang idineklarang special non-working holiday ang November 16 hanggang 18 sa National Capital Region o NCR para pumaibsan ng traffic at para sa seguridad ng mga dadalo sa ASEAN Summit.
1: Mamaya pag-uusapan po natin itong desisyon na ito ng Malacanang, ha? Talagang wapakel sila sa mga pangkaraniwang manggagawang Pilipino na mga hindi naman regular sa trabaho. Senador Alan Peter Cayetano, binanatan po ang Philippine Reclamation Authority sa ginawang budget hearing sa Senado. Banat ni Cayetano, pagtagig, sinisilip nyo lahat.
0: Yun lang. 490 na bagong psychologist nakapasa po sa licensure exam ngayong Setyembre. Salamat naman ayon sa Professional Regulations Commission o PRC. Mga nakapasa, may 87.5% passing rate. Congratulations po sa ating mga bagong psikologista.
1: Dati po naman tagapagsalita ng NTFL CAC, Lorraine Badoy, patuloy umanong nagre-red tag sa mga miyembro ng Alliance of Health Workers. Nanawagan pong alyansa na imbestigahan ng PRC o Professional Regulation Commission si Badoy na suspendido po ngayon sa kanyang pag-practice ng medisina.
0: Sa mga balita sa Luzon, traders at magbubukid sa Benguet nagbabala laban po sa smuggled na broccoli na ibinebenta sa La Trinidad, Benguet.
1: Habang doon po naman sa Dasmariñas, Cavite, isang lalaki binaril at napatay ng isang 21 anyos na kainuman dahil lamang sa nawawalang pera.
0: Sapul din sa video ang pagnanakaw ng isang lalaki sa loob po ng simbahan sa La Trinidad, Benguet na sinausaw pa ang kamay sa holy water at nag-sign of the cross ng gawin ng krimen.
1: Laking balita po nito. Samantala po naman, 18 anyos na kasambahay sa Cavite, huli cam sa CCTV na ninakawan ang amo. Nakuha sa kwarto ng biktima ang 500,000 pisong halaga ng pera, alahas at ilang pang mahalagang gagamitan.
0: Balita sa Visayas, 4.1 magnitude earthquake, tumama sa bayan ng Medellin sa Cebu.
1: At klase po sa dalawang paaralan sa lungsod ng Bacolod, suspendido dahil sa banta ng karahasan.
0: Balita sa Mindanao, patay po sa tuklaw ng King Cobra ang isang 17-anyos na babae sa San Isidro, Davao Oriental.
1: Patay ang isang pulis sa Jimenez, Misamis Occidental matapos po namang ma-hit and run ng humaharurot na sasakyan habang nagmamando sa checkpoint.
0: Sugatan naman pong isang babae matapos mahagip ng sasakyan sa Zamboanga City habang nakikipag-usap sa tabing kalsada.
1: At sa balitang pangkalak, alam po naman, rollback sa mga produktong petrolyo asahan daw sa susunod na linggo sa tansya po ng Energy Department. Maaring ito'y bumaba sa hanggang 7 pesos per liter sa diesel. Piso ho naman daw ang pwedeng maibawa sa per liter ng gasolina.
0: Samantala, pagdedeklara ng Saudi Arabia na maglalabas po sila ng supply para sa mga kakontrata ng langis sa Oman, nakatulong daw para kumalma ang merkado at bumagsak ang presyo ng Dubai crude. Ayon po yan sa Department of Energy.
1: Piso bahagyang naka-recover makalipas po ang dalawang magkasunod pong trading day sa pagsadsad nga nito. Nagsarado po kahapon sa 62.73 centavos per US dollar.
0: Pilipinas at European Union, nakumpleto na ang negosasyon para sa isang Bilateral Free Trade Agreement o FTA. Kasunduan, inaasahang magdudulot po ng mas maraming oportunidad para sa mga negosyo, dagdag na investments at mga bagong trabaho.
1: At mga kapatid, sa ilang pang mga tampok na balita sa ibayong dagat po naman, mga Pinoy sa France, binalaan po ng Embahada ng Pilipinas laban sa pagsasagawa ng illegal na sabong at sugal. Matapos silang sitahin ng mga French authorities, maaari pong ito'y makulong ang mga ito ng hanggang 3 taong pagkakabilanggo at magbayad ng 45,000 euros na multa.
0: Nakupo.
1: Sa mga lalabag ay tigas naman ng ulo.
0: Naku po, bawal po
1: hindi
0: dyan.
1: Hindi kaya nandun doon si Atong Ang.
0: Ayun lang, doon ba? Akala ko dito lang sa Asia. Oh, okay. Oh, ito pa sa iba pang balita, China. Hindi nakalusot, ano? Akala siguro po pwede dito yung ginagawa. Bawal po dyan. China, pinatalsik po sa militar at communist party ang dalawang senior military officials matapos masangkot sa korupsyon ng malalaking halaga ng pera. Nauna na nilang tinanggal ang dalawa sa Central Military Commission, ang pinakamataas na military body ng China na pinamumunuan po ni President Xi Jinping.
1: Banta ng mga rebelding Houthis, patuloy pa rin po ang nagsisilbing hamon sa Saudi Arabia sa kabila po ng taglay nilang mga makabagong armas. Ayon sa mga eksperto, hirap ang Saudi na sugpuin ang mga rebelde dahil sa mahinang pwersa ng mga kaalyado nito sa lupa at sa tulong militar na ibinibigay ng Iran sa mga Houthis.
0: Donald Trump nakatakdang makipagtulong sa ilang world leaders sa UN General Assembly. Ukraine-Iran at krisis sa Middle East kabilang po sa kanilang pangunahing agenda.
1: Zelensky, itutulak po sa pakikipagpulong kay Trump ang posibleng energy truce sa Russia habang papalapit na ang taglamig.
0: Netherlands, naghahanda na po sa posibleng panibagong parusa ng Amerika laban sa International Criminal Court. Ayon sa mga opisyal, sinusuri ng Netherlands ang mga paraan para matulungan ang ICC na magpatuloy sa operasyon, kabilang ang pagbabayad sa staff, pagprotekta sa mga saksi at pagpapanatili ng detention facility.
1: Delegasyon ng bansang Cuba sa UN General Assembly nag-walk out matapos tawaging failed state sa speech ng Pangulo ng Amerika na si Donald Trump.
0: Sa balitang sports, Jean-Claude Saclag mag-uwi po ng silver sa 65-kilogram division ng traditional mixed martial arts ng Asian Games.
1: Samantala, bronze medalist po naman ang women's kata team matapos nilang talunin ang Thailand sa score na 4-1. Abangan bumamaya, Aset. Ihanda mo ng schedule ng ating mga atleta today para po sa Asian Games sa ginagawa pong exclusive coverage ng ating news team mula po sa Signal at sa News 5.
0: Sa balitang entertainment, solid ang score ng Forgotten Island sa leading professional film reviews platform ng Rotten Tomatoes. Ang boses sa likod ng mga bida ng animated movie na sentro ang mitolohiya at kultura ng Pilipinas ay sinalay sa soberano at Grammy-winning singer na si Her.
1: Amazing! Ganito po inilarawan ng Oscar-winning American filmmaker na si Sean Baker ang Sine Malaya film ni Rafael Manuel na Filipiniana nang ibinahagi niya ang trailer sa kanya pong Instagram story.
0: Wow! Taylor Swift maglalabas po ng bagong single na Patient Zero sa Biyernes.
1: At yun nga pong isang iglap sa mga pangunahing balita sa buong bansa at sa buong mundo. Ang mga detalye sa ilan sa mga balitang ito agad susunod na sa
0: News 5!
2: FM, the DJ Chacha sa True FM. Best news commentary sa radyo sa 46 Catholic Mass Media Awards.
3: Ako si Lady Nintamar.

Para sa akin, ang tunay na public service ay ang sinserong paninilbihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinangad na kapalit. Yung mga taong lumalapit sa akin, nakaka-relate ako dahil once upon a time, I was just like them. So alam ko yung kanilang mga naramdaman. So alam ko kung paano bigyan solusyon ang kanilang problema. Nakikita ko yung kanilang paghihirap. Nakikita ko na yung paghihirap nilang yon, kailangan ng agarang aksyon dahil pinaikot-ikot na silang sistema kung saan-saan na silang sanay ng gobyerno pumunta. And I was the last recourse. So I go the extra mile to make sure na yung kanilang pinail ay agad-agad na bibigyan ng solusyon. Mabilis na aksyon at mabilis na solusyon. Rafi Dulfo po, kami ang 1PH, teleservisyo para sa mga

0: Gusto niyo bang magkaroon ng ipon o magkaroon ng inspirasyon?
1: Kung gusto mo talaga umunlad, ang kailangan baguhin muna natin yung ating pag-iisip, yung way of thinking natin. Kung ano yung tinanim mo, siya yung aanihin mo. Tama, mali. Eh kung mali ang tinanim mo, mali rin aanihin mo.
0: Sa buhay, always change positive. Ako ang inyong pambansang world coach na si Chinky Tan. Teller servisyo para sa Pilipino.

0: Ring, Can't Get Enough by Regent.
1: True FM.
0: True FM. Mga kapatid, handa na ba kayo sa ating balitaan? Talaga naman ang ating baby girl nung naghubad ng kanyang mahiwagang jacket.
2: Ikaw naman. Nagsuot lang naman ako ng jog t-shirt eh. O para ka namang nanibago ka naman.
0: Talaga namang pumuputok-putok.
2: Kailangan na naman natin hindi huminga ngayon. Kailangan na namang huwag huminga.
3: Lagi siyang parang hinihingal.
0: Okay.
2: Oo, pero, bagay ba sa akin?
0: Oh, and of course.
2: Eh, syempre, jog yan.
0: Oo, naman.
4: Mahiya naman kayo.
2: Ang peg natin ngayon, alin, yung braso ba? Oo, maayos ka dyan. Konti na lang. Talagang ano na yan. Parang na rousy ang peg natin.
0: Yes, oo. Parang,
5: sobra na.
6: Napakalaki.
2: Wala nga eh. Oh. Wala ako yun eh. Wala pa yung sinasabi nilang daga. Yun nga ang gusto kong magkaroon.
0: Suntukin ko. Lalabas yung daga.
2: Mahirap yun. Oo. Wag.
0: Diba usually, diba erong ganon? Susuntukin mo, lalabas yung daga.
2: May ganon? Oh. Hindi iba yung totoong daga yung sinasabi mo. Ikaw talaga. Oo. Good morning, Engineer Popoy Hieronimo. Sabi niya, parang iba ang boses mo ngayon,
0: ayan,
2: Chacha. May nagpaparamdam nga kasi. Parang bumabalik yung nagparamdam nung nakaraang Friday. Pero kaya natin ito.
0: Linggo,
2: ikaw,
0: may paramdam.
2: Noong Linggo.
0: May paramdam. Eh, naitulog natin ng maaga. Oo. Lunes, may paramdam.
2: Oo.
0: Kahapon, naramdaman na.
2: Yun na. Hindi na nagpapigil.
0: Pero eto na. Okay, handa na ba kayo?
2: Good morning po sa ating mga kapatid na nakatutok sa atin ngayon. Mamaya po ang ating babida sa True FM, abangan ninyo. Ito may mga motorista
0: pa. Ang babida ay private motorist pa din.
2: Yeah.
0: Okay? Sige, mamaya po yan. Ha? Ang detalye po mamaya. But I'm sure kung kayo po isuki ng ating programa, you know what to do.
2: Kabisado nyo na yan.
0: Sige, mga kapatid, sa 10:00 oras na alas 6:30.

0: At ito nga ang News 5 sa 105.9 True FM at maging sa
1: Good Morning
0: 1PH.
2: Good morning, mga kapatid.
0: At sa True FM TV on Signal. At ito ang kalipunan ng mga pinakamalalaki at pinaka-importanteng balita dapat niyo malaman. Ako po si Ted Filon.
3: Ako naman po si Zarina Guevara.
0: At unang-una po sa ating mga tampok na balita today, Wednesday nga po, September 23, kinumpirma ni Davao City Mayor Bastet Duterte na meron ngang naging transaksyon ang Davao City LGU sa kumpanyang konektado kay Vice President at kanyang ate na si Sara Duterte. Yan nga po ang GenCorp Industries Incorporated. Ayon po sa SALN, VP Sara, stockholder siya ng naturang kumpanya. Pero hindi pa man ho nauupo bilang testigo sa impeachment trial, nagsalita na po dyan ang kanyang kapatid na si Mayor Baste. Ayon po kay Mayor Baste, hindi lang daw ho 14 milyon pesos kundi higit na 33 milyon pesos ang halaga ng mga kontratang iginawad ng Davao City Government sa naturang kumpanya. Pero sabi po ng mayor, dumaan naman daw ho sa tamang proseso at bidding ang 19 na kontrata sa GenCorp. Hindi raw ho daw alam din ni Mayor Baste na merong interes ang kanyang kapatid na si VP Sara sa GenCorp nang magkaroon. Din po sa trial ang pangalan po ni dating Special Envoy to China, Jaime Tan Cruz. Siya'y appointee ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at kasosyo pala ni VP Sara sa anim na korporasyong may kinalaman sa food industry. At ayon po sa records ng testigo sa Securities and Exchange Commission o SEC na si Attorney Gerardo del Rosario, si Cruz ang may pinakamalaking share sa mga kumpanyang iniuugnay sa bise, Metro City Chow Foods Corporation. Pakinggan natin ang bahagi po ng paglilitis kahapon.
4: Si Jaime Tan Cruz, is this the same person, base po sa inyong pag-iimbestiga po dito po sa House Prosecution, di po ba? Ito po ba ang Jaime Tan Cruz na ito, is the same person na na-appoint mo po na dating Pangulong Duterte as a special envoy to China for trade and investment?
5: Yes,
4: is he the same person na inofferan po ng dating Pangulong Duterte na maging chairman po ng PhilHealth pero tinanggihan niya po?
5: Yes, Your Honor.
0: At yun po.
3: Samantala, mga kapatid, sa kaugnay na balita ay ginit ni Prosecution Counsel Attorney Lorna Capuna na malinaw na pag-aamin ng conflict of interest ang mga naging pahayag ni Davao City Mayor Baste Duterte. Hindi lang daw ang vice-presidente ang dapat managot dyan, kundi pati raw si Mayor Baste bilang siya ang alkalde. Lalo tuloy idiniin ng prosecution na dapat humarap si Mayor Baste sa impeachment court. Sa katunayan na isilbi na ang sabina kahapon para kay Baste. Pinapadalo siya ng Senado sa impeachment trial sa September 28 hanggang sa September
6: 30. Yes. Elaborate confession na.
7: Parang priest penitent. What do you do when you confess to the priest? You're admitting your sins, right? Exactly. This is not only an admission, it is a confession. It's in fact higher than that. Accountability yan.
8: This could be tantamount to a smoking gun, no? Bakit? Eh kasi hindi naman na nanggaling sa amin nito eh. Galing na rin to mismo dun sa ating butihing mayor ng Davao City. At siya mismo umamin. Ang hindi pa naman siya natatanong.
3: Yan nga po, mga kapatid, ang tinig ni Prosecution Attorney Lorna Capunan at Prosecution Advisor Ace Barbers.
0: At bukas po ang aming palatuntunan sa panig po naman ng mayor ng lungsod ng Davao at maging sa kanyang ate na si Vice President Sara Duterte. Samantala, napadala po ng Shoko's Order ang National Privacy Commission sa mga leading online platform. Kaugnay pa rin po ng hindi raw nila pagsunod sa registration requirements sa ilalim po ng Data Privacy Act. Kabilang po sa mga inisyuhan ng Shoko's Order ay ang Meta na siyang nagpapatakbo ng Facebook. Gayun din po ang Roblox, Reddit at Discord. Ayon po sa NPC, mahalagang matiyak na ang bawat personal data na dumadaan sa mga online platform ay napoproseso ng patas, ligtas at sangayon sa ating mga batas. Babala pa ng ahensya, mananagot daw po ang mga platform na mapapatunayang hindi sumusunod sa mga panuntunan ng bansa. Nagbigay din po ng ultimatum ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC sa mga nangangasiwa po ng Reddit at Discord. Binigyan nito ng 24 na oras ang mga naturang platform na magtayo ng mga opisina dito sa Pilipinas. Pinagsusumite rin sila ng mga paliwanag sa mga ginawa-gawa nilang hakbang para paigtingin ang kanilang safety standard, mabilis na pagtugon sa mga problema at age verification measures.
3: Samantala, isinusulong din ng DICT na dapat pong bigyan ng prangkisa ng Kongreso ang mga social media platforms. Katulad po ng Meta na may hawak sa Facebook at Instagram at iba pang online sites. Ayon po sa ahensya, mas mainam ito para mas masala at mahigpitan ang mga regulasyon sa online sites kasunod ng ilang kaso ng karahasan sa mga eskwelahan. Dahil po dito, pabor ang DICT na ituring na rin gaya ng mga broadcasting system ang mga online sites na kumukuha muna ng prangkisa sa Kongreso.
0: At sa ating po namang ulat panahon, ganap na pong naging bagyo ang low pressure area na binabantayan po ng pag-asa sa labas ng bansa. Huling namata ng bagyo sa layong 1,920 kilometers silangan po ng southeastern Luzon. Inaasahan pong papasok sa bansa ang naturang bagyo bukas pero wala itong direktang epekto sa ating bansa maliban po lamang sa extension nito na maghahatid ng mga pag-uulan sa Eastern Visayas, Caraga Region, Davao, Misamis Oriental at maging sa Camiguin Island. Habang localized thunderstorm naman po ang inaasahan na magpapaulan pa rin sa Metro Manila at ilang pambahagi ng ating kapuluan. Mga kapatid, ako'y may tanong sa inyo. Handa na ba kayo sa aking katanungan?
3: Ay, handa na. Ano yan? Basta huwag mo kaming pahirapan.
0: Pilipinas!
3: Oy!
0: May reset na ka ba?
3: Aba, kung ang sagot ay oo, dalhin po ang inyong mga reseta sa Mercury Drug at piliin ang world-class Raya Generics na gawa po ng mga world-class pharma experts. Katulad ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, OEP Philippines, Lundbeck, Boehringer Ingelheim at Bayer.
0: At yun nga po, gamot sa high blood, world-class, gamot sa high sugar, world class, gamot sa high cholesterol, world class.
3: Para sa world class medicines, kapag may reseta ang doktor,
0: mga kapatid, piliin po lamang ang world class, piliin ang Raya Generics. Maging sa paracetamol, yan pong atin ding iniinom. World class din po yan, gawa po ng Raya Generics.
3: Raya Generics, tunay na world class ang kalidad. Sa abot kayang halaga, if symptoms persist, consult your doctor.
0: At muli po, pagsaludo sa mga uring manggagawa na world class, tulad din po ng Raya Generics. Raya Generic, tunay na world class ang kalidad sa abot kayang halaga. Ilang pang mga balita, susunod na.
1: Alam mo ba, hindi pare-pareho ang lahat ng generics na gamot?
2: Papu, ano yung pinapanood mo? Ay, teka muna, ito muna, kasi Papu, nakita ko, nagbo-viral itong video na ito na isang pamilya, tingnan mo.
5: Oo, napanood ko na yan. Marami na, ano nga, dami ng views niyan eh.
2: Yeah.
5: Oo, tulungan kaya natin.
2: Oo, pakontak natin.
5: Ibus natin sa show.
2: Oo.
5: Para makatulong tayo, pati yung mga viewers natin.
2: Sige, sigurado Papu, maraming maaantig dito at marami ring tutulong sa kanila, no?
5: Suwak na suwak yan sa programa natin. Kasi...
9: B107.9. We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Pwede tayong magtanim.
13: Food security starts at home. Gusto ko pong matuto kayong magtanim para yung itanim nyo, kakainin nyo rin. Ako po si Derlison, kami ang 1PH Teleservisyo para sa Pilipino.
14: Dito ka sa balitang walang dagdag bawas.
15: Bawat balita po ay may iba't ibang mukha, iba't ibang anggulo
14: at sa komentaryong hindi bias.
16: Sabi ko, andyan na tayo sa
14: buo ang kwento. Balitang may konteksto.
17: By June 30, yung
14: dahil dito, bawal ang fake news.
18: Sa mga issues sa bansa, no? Ano yung bill?
14: Kasama si Jovi Francisco, Maricel Halili at Chicky Verhel.
19: Dito
14: tayo
19: sa totoo lang. Mapapanood una sa Signal 1 News Channel 8 at 250. Pagkatapos sa 1PH Channel 1 at 105.9 True FM. Tutok din sa Facebook, YouTube at Signal Play app.

0: bet84.ph. Sign up at bet88.ph and get daily bonuses. Bet88, your ultimate playground.
1: True FM.
2: Good morning, Auntie Jane. Mary Jane, good morning sa iyo, ha? Ano?
3: Good morning.
2: Kumusta ang tropa? Yung ating tropa na kinabibilangan ni, yan, ha? Si Samson, si Buboy, si Romy, lahat sila. Ang tropang kailanman ay hindi pumapalya, sinasabihan ng excuse me, ganito ka ba? Bigo na naman. Hello? Ito ang para sa'yo, Bagsik to! Bravo Food Supplemental Man. E di ba nga, masarap ang buhay, kaya laging ito todo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplemental Man, ang Bagsik mo!
4: Vroom vroom! Mapapa! Bravo! Katalaga!
2: Para po sa mga kaibigan ni Attorney Chod Delphine, ano po, ipinapaalam po sa inyo na siya po ay nagdiwang ng kanyang kaarawan na hindi man po napaparamdam.
4: Ano ba yan, Attorney? Kailan?
2: Attorney Chod Delphine, kung nakikinig ka ngayon,
4: Attorney, magparamdam.
2: Magbravo ka nang maramdaman ka namin.
4: Attorney, happy
2: bravo,
4: birthday.
2: Mabibili yan sa Mercury Drugs, sa Watson, 7-Eleven and other leading drugstores. Pero mahalagang paalala, ang Bravo ay di gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga ka-Bravo, good morning!
3: Good morning!
2: Vroom vroom! Ngayon sa ating mga balita po naman sa lalawigan.
5: Patay po ang isang pulis ng mabangga ng sasakyan sa Jimenez Misamis Occidental. Sa CCTV footage, kitang nagmamando sa checkpoint ang biktima nang biglang masalpok ng humaharurot na sasakyan. Nabangga rin ang kotse ang signage ng checkpoint. Sa lakas po ng impact, tumilapo ng pulis Senior Master Sergeant Shelvib Kabug, pero patay din po kalaunan. Hawak na ng mga pulis ang nakabanggang driver na isang retiradong sundalo. Nagpositibo po ito sa alcohol test o alcohol o nagpositibo sa alcohol sa breath analyzer. Naharap po siya sa kasong reckless imprudence resulting in homicide.
2: Habang sugatan po naman ang isang babae matapos siyang mahagip ng sasakyan sa lungsod ng Zamboanga. Nakikipag-usap lamang daw ang biktima sa tabing kalsada nang mangyari po ang sinasabing pagbangga sa kanya. Siya po'y bumagsak sa kalsada ang biktima. Na-dislocate ang kanyang kanang balikat at puno ng gasgas ang kanyang mga paa. Isang araw din siyang na-confine sa ospital. Hinahanap na ngayon ang driver na nag-hit and run.
5: Duguan po ang isang bata matapos umanong batuhin ang mga sakay ng motorsiklo sa Antipolo. Nangyaring insidente matapos makiusap ng bata sa mag-asawang nakasakay sa motorsiklo na makikiraan para sumakay sa tricycle. Hindi raw pumayag ang rider at nasigawan ng bata dahil tatama ang pinto ng tricycle sa kanilang motor. Pumalag po ang ina ng bata doon na umano nagalit ang mga sakay ng motorsiklo. Sinuspindi na ng LTO ang lisensya ng rider. Pinatatawag din siya ng LTO dahil sa mga paglaba gaya po ng paggamit ng hindi otorisadong helmet, walang side mirror at reckless driving. Ligtas naman na po ang kalagayan ngayon ng bata na at nakapagsampa na rin ang reklamo ng kanyang ina laban sa mga sakay ng motorsiklo. Grabe, parang mga kabataan pa yun, ano?
2: Sapul po naman sa video ang pagnanakaw ng isang lalaki sa loob ng simbahan sa La Trinidad doon sa Benguet. Sa video nga po'y kitang sinausaw pa ng suspect ang kanyang mga kamay sa holy water at nag-sign of the cross. Ilang saglit pa po ay kinuha niya ang bag ng babae nagdarasal. Lamang po ng bag ang cellphone at pera ng biktima. Tinutugis na ang suspect. Alam niyo ho, itong nagnakaw ng bag na ito na sumausaw pa po doon sa holy water, ano ho, na suspect, ay walang pagkakaiba doon, mga kapatid, no, sa mga magnanakaw sa pera ng bayan na nagsisimba.
4: Ah, oo. At saka nagko-quote, nagma-Bible verse quote. Pwede rin yun, oo.
2: At yung iba nga po dyan na nag-i-sponsor pa ng misa.
4: Tama, totoo yan.
2: Yes.
4: Yung iba nga nagpapagawa pa ng simbahan eh.
2: Oh,
4: di ba?
2: Oo,
4: nagdo-donate ng malaki para maipagawa ang simbahan sa kanilang parokya.
2: Bago dumating ng simbahan yung katakot-takot muna na surveillance yun.
4: Sigurado. Oo.
2: Eh, kasi nga baka may kapwa sila magnanakaw sa loob.
4: Yun lang.
2: Ha? Tama? Eh, walang pinag-iba yan. Sa mga magnanakaw sa gobyerno, Oh, na, ha?
5: Isa lang pinag-iba.
2: Na lagi nagsisimba.
5: Isa lang ang pinag-iba.
2: Ano?
5: Malaki ang kupit nila eh.
2: Okay.
5: Yung nagnakaw na yun, sigurado ko mauna pa yung mahuli.
2: Okay.
5: Yun yung nagnakaw ng bag.
2: Sige. Ba tayo napupunta diyan?
5: Kaya
2: sige.
5: Nga, ikaw naman. O, ito. Dito okay. Po sa iba pang balita, nilimitahan po ang biyahe ng LRT Line 2 matapos tamaan ng kidlat ang kable sa Antipolo Station. Mag-aalas 3 kaninang hapon ang unang mag-abiso ang pamunuan ng tren tungkol po sa aberya. Napilitang bumaba ang ilang pasahero. Pasado alas 9 kagabi, nang tuluyang naayos ang nasirang kable at sumailalim po sa safety check. Balik normal na ulit ang operasyon ng tren kaninang umaga.
2: Eh, doon nga doon sa Bulacan, may sumasaw-saw din sa baha. Para kunwari, anyway. Oy! Sa mga nasa construction business, muli po maganda umaga sa inyong lahat. Ha? Nako, may paparating na uno sa atin. Ito pong deklarasyon na walang pasok. Eh, paano nga yung mga nasa construction? Sige, tsaka na yan, ha? Meantime, tandaan po natin na sa construction, dapat standard na mga materials ang ginagamit. Whoa! Hindi substandard. At ang gawa, dapat standard rin. Kapag pinag-uusapan natin ay light steel frames, dito ka na sa J-Max. Yes, setting the standard in light steel frames. Certified yan ng Bureau of Philippine Standards. Kaya nga siya may PS Mark. Maasahan po yung kanyang quality at safety. Para po sa ating kisamit dinding, J-Max Light Steel Frames, protektado ka, walang kaba at duda. J-Max Light Steel Frames, itanong po sa mga nakakaalam, ang mga counter clerk sa inyong mga suking hardware at depo, sabihin ka agad ang hinahanap ko, isa lang, J-Max Light Steel Frames. Mabibili po ito sa Sampaloc Lumber Hardware and Construction Incorporated. Ito yan ha. Sampaloc Lumber Hardware and Construction Supply Incorporated sa Sampaloc, lungsod ng Maynila. Ito yung third generation na ata ito eh, ng mga operator po ng naturang lumber hardware. Thank you very much po sa Sampaloc Lumber Hardware and Construction Supply Incorporated at sa New Top Best Lumber and Construction Supply sa lungsod po naman ng Mandaluyong. Ayun o, New Top Best Lumber and Construction Supply, Mandaluyong City. Thank you! At ang J-Max ay available din in our leading depot and hardware stores nationwide. Thank you! Good morning po sa mga kapatid natin sa DN Group of Companies. Sir Johnny, good morning! Ma'am Donna, good morning! Sir Ray, good morning! Sa inyo pong lahat, magandang Wednesday morning! Ngayon sa ating mga balitang pang-consumer at kalakalan po naman na posible daw magpatupad ng rollback sa mga petroleum products sa susunod na linggo. Sa tansya ng Energy Department, mababa daw po ng halos 7 pesos per liter ang diesel, habang piso naman daw po ang pwedeng ibawas sa gasolina. Ayon pa rin po sa DOE, pababa daw po ang direksyon ng presyuhan ng langis sa international market ngayong linggo. Mataas din daw po ang chance ang ito'y magtuloy-tuloy hanggang Biyernes, kaya po posibleng nga ang oil price rollback. Ayon po kay DOE Director Rino Abad, malaking tulong daw po ang pagdedeklara ng Saudi Arabia na sila'y maglalabas ng supply para sa mga kakontrata daw ng sa kakontrata nito via Oman. Dahil dyan, kumalma ang merkado at bumagsak ang presyo ng Dubai crude. Yun nga lang, asahan na po po ang pagtaas na po ng presyo ng LPG sa mga susunod na buwan dahil po naman daw sa pag-atake ng grupong Houthi sa oil infrastructure ng Saudi Arabia. Bagamat nakabili na umano ng supply ang mga importers sa Nobyembre, para po mararamdaman ang pagbaba ng presyo ng LPG.
5: Samantala, nanawagan muli ng taas pasahe ang grupong Manibela. Ang gate po nila, makatuwir ang fare increase ang kinakailangan ng mga chuper at hindi ayuda. Kini-question din nila kung bakit hindi pa inaaprobahan ang panawagan. Wala raw saysay ang serye ng mga pagdinig. Kung hindi naman nare-resolba ang problema ng mga driver, ayon pa sa grupo, suspindihin na muna ang excise tax at value-added tax o VAT na ipinapataw sa langis. Nakahanda naman daw na umagapay ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa mga apektadong tsuper. Bukod po sa fuel discount na hanggang 12 pesos kada litro, nakahanda rin daw magbigay ng iba pang assistance ang pamahalaan. Aminado po ang ahensya na last resort nila ang pagtataas ng pamasahe Maging ang Malacanang, matabang po sa panawagang fare increase. Hindi rin naman daw mapipigilan ang planong transport strike habang inaasahan ngayong Linggo ang desisyon tungkol po sa pagtatanggal ng excise tax sa langis.
2: Bahagya po naman o slight lamang na naka-recover ang piso kontra US dollar sa trading po kahapon. Nagsarado po ang palitan sa 62.73 per US dollar. Tumaas ang halaga po ng piso ng 5.5 centavos, 5 centimos, mula po 62.78 centavos kontra dolyar noong Lunes. Ayon sa mga ekonomista, nakatulong daw ang inaasahang diplomatic efforts para ma-resolve ang tensyon sa gitnang silangan. Gayun din po ang pagtaas ng importasyon ng bansa. 5 centavos, 5 sentimo direct, Joey.
5: Samantala mga
2: ano,
5: kapatid.
2: Mabibili mo sa 5 sentimo ngayon?
5: Wala na, kay Candy, wala ah. Sa totoo lang, wala
2: mo,
5: po.
2: Dati-rati yung 5 sentimo yan, yan talaga ang baong ko, as in 5 sentimo.
5: Oh.
2: Nakakabili pa ako ng Texas, 1 sentimo. Direk Joey, Texas, naalala mo? Alam mo yung Texas?
5: Ano yung Texas? Bazooka ang inabot ko.
2: Ah, okay.
5: Oo, oh, oo. Oh. Chewing gum yun, yung Texas. Texas. Meron din siyang ano, yung parang comic sa loob.
2: Hindi.
5: Yung bazooka meron
2: yung Texas, yung pag yun ang inapunta sa buhok mo, yari ka.
5: Ayun lang, parang bazooka nga rin.
2: Sige.
5: O sige, napunta tayo dyan sa Texas ha. Kasi wala na nga po mabibili ang 5 sentimo. Wala na.
2: Magkano ba ang lips? Alam mo yung lips?
5: Oo. Yung pag yun ang inano mo, talagang pula ang labi mo dun.
2: Nakita
5: diba?
2: Mo. Talagang matanda na rin to.
5: Oo,
2: eh.
5: Oo. Pati yun. Inabot ko lahat yan. Nung panahon namin, 50 cents.
2: Ang ano?
5: Ang lips.
2: 50?
5: Oo, piso, dalawa.
2: Sobra ka naman.
5: Oo,
2: mahal
5: nga! Totoo!
2: Doon lang ako sa stork.
5: College ako niyan.
2: Stork
5: lips
2: na lang
5: days.
2: Ako, stork.
5: Oo. Eh, sige.
2: Pag kami nanonood ng sine ng girlfriend ko dati, stork lang baon
5: namin. Ang baon nyo, Candy?
2: Stork lang.
1: Sino to?
5: Stork para... at kwento lang ni Ted Vailon, sapat na, no?
2: Gutom.
5: Baka talaga.
2: Gutom ka naman, pero maganda naman ang breath mo. Ah, diba, direct?
5: Kung ano-ano tinuturo mo sa mga listeners natin eh.
2: Diba, hindi naman yung gutom kayo, pero maganda ang mabango.
5: Masaya
2: ang
5: kayo.
2: Hininga.
5: Oo, sige.
2: Diba, paglabas nyo, namamaga ang mga labi nyo.
5: Bakit tayo napunta doon?
2: O, sige.
5: O, ito. Higit 6,000 aplikasyon po ang natanggap ng Bureau of Internal Revenue o BIR para sa one-time abatement program para sa ating mga micro taxpayers. Yan po ang programa ng ahensya na bawasan o ikansela mga utang at penalties. As of September 18, 5,000 aplikasyon ang kanila pong inaprubahan. Ibig sabihin, higit 84 million pesos na penalty

0: Kardashian. Ayon po sa Canada, higit na 90% complete na. At layo matapos ang dalawang kasunduan bago o sa panahon ng pagdalaw ni Canadian Prime Minister Mark Carney sa Maynila po sa Nobyembre. Ayon sa Canadian Trade Minister, target nilang mapalakas ang ugnayan pang-ekonomiya sa Southeast Asia. Kabilang daw sa maiialok nila ang enerhiya, particular daw po ang liquefied natural gas. Meron na rin din ho kasing LNG project ang Canada na nasa iba't ibang yugto ng development sa Pacific Coast. Target na kanilang market po ay Asia. Sa pamamagitan daw kasi nito ay makakatulong sila sa mga bansang umaasa sa imported fuel na naaantala dahil pa rin po sa problema sa Strait of Hormuz.
1: Sa mga balita po sa labas ng bansa, giniit nga po ni U.S. President Donald Trump na naiwasan daw ang pagkakaroon ng nuclear weapon ng Iran kasunod po ng ilang serye ng negosasyon sa Iranian officials. Sinabi po yan ni Donald Trump sa kanyang talumpati sa UN General Assembly. Ayon sa Pangulo, kung hindi raw maisa sa katuparan ng peace talk sa pagitan po ng kanyang bansa at ng Tehran, ay posibleng tumindi ang tensyon sa gitnang silangan. Una nang itinanggi ng Iran ang anumang development nito ng nuclear weapon.
0: Sa gitna pa rin po naman ng talumpati ni Trump sa UN General Assembly, hinikayat niya ang mga miyembro po ng International Criminal Court o ICC na magbitiw sila sa kani-kanilang pwesto. Ayon kay Trump, hindi na raw po mapigilan ang nasabing institusyon. Dagdag pa niya, may tuturing daw na demonyo ang nasa loob ng ICC. Una nga pong sinabi ng Pangulo na hindi papayag ang Amerika na litisin ang kanilang US military sa tinatawag niyang Anti-American Tribunal. Magugulitang kabilang po sa nahaharap sa reklamong Crimes Against Humanity si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu kaugnayan na sa gera nito kontra sa Hamas sa Gaza na itinuturing bilang kaalyado ni Trump. At kasi nga din po si Trump din, mga kapatid, ay pwede nga pong kasuhan din ng Crimes Against Humanity. Kaya ayaw na rin po niya itong ICC na ito.
1: Ayaw niya na rin pondohan ng Netherlands. Samantala, mga kapatid, kaugnay po ng balitang yan, binanatan din ni US President Donald Trump ang bansang Cuba dahil sa tinawag nito na hindi epektibo at hindi na naman daw gumagana ang pamahalaan doon. Sinabi po yan ni Trump matapos niyang punahin na pinatatakbong nasabing estado ng mga komunista. Dahil sa walang prenong patutsada ng Pangulo, agad nag-walk out ng delegasyon ng Cuba sa UN General Assembly. Sa pagtatapos po ng talumpati ng Pangulo ng Amerika, sinabi niyang hindi raw kailanman magiging teritoryo ng Amerika ang bansang Cuba.
0: Alam mo, yan ang preview, no? Kapag ang magiging presidente ng isang bansa, eh ganyan po ang takbo ng isip, ano?
1: May sayad. May sayad.
0: May sayad.
1: I don't think he's fit for the job. Okay. Baka magalit sa akin yung mga
0: sa
1: supporters niyan.
0: Sa ibang balita po naman, sa pulpo sa video, ang pambobomba sa mataong lugar sa bansang Yemen. Nangyari po yan sa mataong lugar sa isa pong pamilihan sa bayan po naman ng Al-Hayaf noong Lunes. Patuloy pang inaalam ang bilang ng mga namatay sa dalawang pinakawalang misile sa lungsod. Wala pang umaako sa naturang pag-atake. Magugunitang patuloy po ang bakbakan sa pagitan po ng militanteng grupong Houthi at Yemeni forces sa nasabing bansa.
1: Samantala, aabot po sa dalawang commercial vessels ang nakadaan sa kontrobersyal na Strait of Hormuz. Base po yan sa inilabas na datos ng maritime data firm na Kepler. Ayon nga sa report, may kargang produktong mineral ang nasabing vessels na mula po sa mga bansang Panama at Liberia. Nag-ugat po yan sa gitna ng patuloy na tensyon sa pagitan pa rin po yan ng Amerika at ng Iran. Bagong gera sa gitnang silangan na aabot sa higit 100 commercial vessels ang dumadaan sa nasabing ruta araw-araw. Kabilang na po dyan ang oil tankers at iba pang produktong petrolyo.
0: Mga kapatid, malapit na mag-alas 7 ng magandang Wednesday morning. Kaya girl, huwag mo nang gambalain masyado ang ating mga kagalang-galang na mga pinagpipitagana ng mga host ng Good Morning Kapatid.
1: Frontline sa umaga.
0: Ay,
1: na partner.
0: Frontline sa umaga. Magpaalam ka na.
1: O sige. Bago tayo magpaalam sa ating mga kapatid, dito po sa FSU, ang oras muna na 6:59 o isang minuto bago po mag-alas 7 ng umaga. Hatid po yan sa ating lahat ng Ulta Bio, ang postbiotic immunity food supplement with Lactococcus lactistrain plasma na galing sa Japan. Panlaban po yan sa puyat, pagod at stress. Mabibili sa Lazada, Shopee, TikTok at pwede rin po sa kanilang website www.ultabio.shop. Pwede rin pong umorder sa 0931033287.

0: One. At pwedeng-pwede nyo rin pong subukan para sa masarap at mahimbing na tulog just like mine, Ulta Bio Trial Pack sa lahat po ng Mercury Drugstores nationwide. At sa mga kapatid po natin dito sa FSU, ngayon nga wala si Andre Felix. So ang kasama pa rin natin dyan, of course, Dimples, Angela, at si Bok Ed. Kami po ni Manong Ted hanggang alas 10 pa ng umaga ninyo mapapanood. Pwede rin po kayo manood sa Signal TV, Channel 1 and 1 PH. At higit sa lahat, nasa radyo po tayo ha. Sa 105.9 True FM sa Metro at sa Mega Manila. Abangan nyo po para sa mga viewers natin, kung kayo mamaya on the road kayo, ang hinahanap po natin ngayon ay mga private motorist para po sa ating pabida sa True FM. May chance pong manalo ng 2,000 piso or more. Tulad ng mga nauna na nating pabida, may mga nanalo ng 10,000 piso, may mga nanalo ng 5,000 piso o higit pa. Kaya sali po kayo mga kapatid. Aantabayanan po namin ang inyong mga entry. See you tomorrow mga kapatid sa FSU.
1: At ngayon, narito ang ating entertainment news.
2: True FM.
1: Sa mga fans ni Nanay Christy Fermain, sa lahat po ng mga nakaantabay po para po sa ating balitang showbiz, ika nga, go baby go!
0: Ibinaba na po sa 5.6 million pesos mula 5.8 million pesos ang piyansa ng kapatid ni Kim Chu na sila Cam. Kaunay po yan ang 124 counts ang kasong qualified theft. Inaresto nga sila Cam Chu noong Linggo dahil sa kinakaharap na kaso. Humiling din ang kanyang kampo na bawasan ang piyansa dahil hindi niya kayang bayaran ang buong halaga na itinakda po ng korte. Pinagbigyan naman ito ng korte. Plano ng kampo nila Cam na makapagpiyansa para sa pansamantala niyang paglaya ngayong Linggo. Nag-ugat po ang mga kaso sa pagkawala daw ng 44.4 million pesos na corporate funds ng isang kumpanya kung saan shareholder ang kapatid nila Cam na si Kim Chu.
1: Pataka ako bakit entertainment news ang touring dito. Para sa akin, police report ito eh. Samantala po naman, hinangaan daw po ng netizen si Ann Curtis dahil po sa tugon niya sa isang comment tungkol sa anak niyang si Dahlia na ungkat sa usapan sa ex ang picture po ni Ann. Sabi ng isang netizen, retokada raw ba ang actress? Exhibit A daw dyan ang kanyang anak. Pero correction from Ann, proud siyang hindi retokada. Para daw hook sa actress sila ng anak na si Dahlia ay maganda. Mukhang may bubog daw ang netizen kaya sinendan siya ni Ann ng virtual hug. Ellipse o believe ang netizens kung paano sinagot ni Ann ang pambabatikos na kanyang inabot sa naturang netizen.
0: Samantala, solid naman po ang score ng Forgotten Island sa leading professional film reviews platform na Rotten Tomatoes. Animated movie po ito na sentro ang mitolohiya at kultura ng ating bansa. 100% ang positive reviews nito sa Rotten Tomatoes. Ang boses po sa likod ng mga bida si Liza Soberano at Grammy winning singer na si Her. Napaiyak nga raw si Her nang malaman ang pelikula. Excited daw siyang mapanood ito ng kanyang ina na isang Filipina. Naging emosyonal din daw si Liza nang makita ang Philippine Sun sa trailer. Parte rin ng voice cast ang iba pang proud Pinoy na sina Miss Leia Salonga, Dolly De Leon at Manny Jacinto. Mapapanood na po simula ngayong araw na ito, Forgotten Island sa mga sinihan nationwide.
1: Pinuri po naman ng Oscar-winning American filmmaker na si Sean Baker ang Cine Malaya film ni Rafael Manuel na Filipiniana. Kanya pong ibinahagi ang trailer nito sa kanyang Instagram story. Caption niya pa, amazing daw ang pelikula. Ang Filipiniana po ang napiling official na entry ng Pilipinas sa international feature ng 99th Academy Awards sa Hollywood. Gaganapin yan sa susunod na taon.
0: Uy, parang exciting panoorin yung Filipiniana. Samantala mga kapatid, winelcome po ng Mary Korean stars na sina Park Shin-ye at Shue Tae-joon ang kanilang baby number 2. Sa statement ng kanyang entertainment agency, pareho raw healthy ang aktres at ang kanyang baby girl. Kasalukuyan silang nagpapahinga at inaalagaan ang kanilang pamilya. Bago pang second pregnancy ni Shin-ye, bumida pa siya sa K-drama na Undercover Miss Hong noong 2025 habang bumida ang kanyang mister sa Korean series na Iron Family.
1: Okay, no?
0: Alam.
1: Shin-ye.
0: Oo.
1: Si Jun-woo.
0: Naku, oo. Sikat yan sa mga adik sa K-drama. Marami ayaw dito sa Pinas.
1: Si Pokwang.
0: Park Bong. May mga ganun. Iba si Pokwang. Good morning, Mamang Pokwang.
1: Sorry po, sorry po. ngayon sa ating Sports 5. Sa oras nga po na 4 minutes after 7 o'clock. Hatid sa atin ng Boss Mastery Coffee, panalo ka sa Rap Magkape. Thank you, Boss Max. Naghahati po ng tamang oras, 7:04. Mabibili yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Salsa Drug, at mga piling supermarkets nationwide.
0: Excellent.
1: Puno yan ng Zanto na nanggagaling sa Mangosteena. Check it out, Boss Mastery Coffee, panalo ka. Nakuha po ni Pinoy striker Jean-Claude Saclag ang kauna-unahang silver medal ng bansa sa 28th Asian Games sa Japan. Natalo si Saclag sa pambato ng Tajikistan na si Otabek Rajabuz, 0-3, sa men's traditional up to 65 kilogram event ng mixed martial arts. Sinubukan pong maging agresibo ni Saclag pero sumagot na makakasunod pong takedowns ang kalaban para makuha ang momentum at kalaunan po ang panalo. Ikalawang medalya po ito ng Philippine MMA team matapos po namang manalo ng bronze ni Carlos Alvarez sa men's up to 77 kilogram traditional event.
0: Samantala, bronze naman ang nakuha po ng Philippine Karate Team sa Women's Kata Team Event. Tinalo nila ang Thailand sa Battle for Bronze 4-1. Kumatawan po para sa bansa sina Samantha Emmanuel Vegilas, Isabel Arrogante at Rebecca Cyril Torres. Bago po ito, nabigo sa semifinals ng Pilipinas kontra Iran 5-0. Ito po ang ikatlong bronze ng bansa ngayong Asian Games.
1: At gaya po naman ng men's team, dominante din ang simula ng Gilas Pilipinas 3x3 Women sa Asian Games. Sigurado na po ang pwesto nila sa knockout rounds matapos nga pong talunin ang Macau at Mongolia sa Pool C. Kontra Mongolia, sumandal po ang koponan kay Casey De La Rosa sa kabila ng tinamong right ankle injury sa simula ng laro. Iniscore ni De La Rosa ang 8 sa huling 9 na puntos ng Gilas para nga po sa 17-12 na panalo. Kontra Macau naman, mabilis po na pinulbos ng Pilipinas ang kalaban gamit ang mainit na shooting. Score 21-4 tambak. Target po ng Gilas Women ang top seed sa laro kontra Malaysia ngayong pong araw ng Miyerkules. Mamaya, set pahanda mo na please yung ating schedule ng ating maanunsyo, ha? Para din atin maipalabas dyan sa mga gusto po makapanood ng live dahil po may live coverage po dito ang ating po mga kapatid sa Signal. Alright, go girl!
0: Samantala mga kapatid, naglagman sa Asian Games, positibong tinapos po ng Philippine Men's Football Team ang kampanya matapos pong talunin ang Kuwait. Final score 2-1. Binasag ni Andres Aldeguer ang 1-1 tie matapos makapasok ang penalty sa extra time. Bago po ito, pinalamang na ni Santi Rublico ang Pilipinas sa 19th minute. Bago nagtala ng own goal si Scott Woods sa 66th minute na siya namang nagtabla sa laro. Ito po ang unang panalo ng Pilipinas sa Asian Games Men's Football mula pa mga kapatid noong taong 1958. Wow! Tinalo noon ang bansa ang kasalukuyang host sa Japan 1-0. Bago ngayong taon, huling naglaro ang bansa sa ASEAN noong 1974. Nagtapos po sa third seed ang Pilipinas sa Group C matapos matalo kontra Uzbekistan at Vietnam sa una nilang dalawang laro.
1: Samantala pa rin po maagang umeksit sa Asian Games si Olympic bronze medalist Ira Villegas. Nabigo via unanimous decision si Villegas kontra kay Sakshi Chaudhary ng India. Sa unang round pa lamang po ng women's 51kg division. Apat po sa mga hurado ang miscore pabor kay Chaudhary, 30-27. Habang isa ho naman ang nagtala po ng 30-26 pabor din po sa kalaban. Ito'y kamukha ng resulta po ng kampanya ni Villegas sa Asia doon pong 2023 kung saan natalo siya sa unang laban pa lamang. FM. Talagang dito sa gantong uri po ng boxing, ano, dapat simula pa lamang talaga umbagan na kaagad. Ano? Kasi nga yung points na pinag-uusapan dito, 3 rounds lang po ito eh. Dapat simula pa lang, tagang umiscore ka na kaagad. At bahala na si Batman. Hindi, joke lang. Good luck sa iyo, Ira, ha? Hindi pa tapos ang laban. Meron pa tayong paparating na ilang pang mga torneo. Samantala po naman mga kapatid, sa oras nga po na 9 minutes now. after 7 o'clock sa ating mga mahal na mga seniors at super seniors. Muli po, kung kayo may mga magulang pa, may mga lolo't lola pa, pasalamat po kayo, ha?
0: Thank you, Lord, at lalo kung healthy sila. Thank
1: amen,
0: you po.
1: Amen, amen. Opo, marami po yan. Ating mga, si, ano nga, si, yung tagahanga mo, si Darly. Sabi niya, siya ay masaya-masaya daw po na si Nanay Lydia ay nandidiyan pa at very healthy
0: ilan
1: daw po.
0: Ilan taon na nga si Nanay?
1: 80 lang
0: wow,
1: naman.
0: Wow, thank you. Kuya Darly at Nanay Lydia, ano po ang sikreto? I-share niyo po sa amin.
1: Lechon.
0: Yun pala.
2: Anong ulam?
0: Dapat turut-turut lang yun, si Kuya Darly.
1: Yes.
0: Kung totoo yan, Kuya Darly, iparamdam mo sa aming lahat dito.
1: Alam mo ba na isa sa mga barometro ng magandang takbo na ekonomiya ay lechon?
0: Oh, yes. Sige nga. Oh.
1: Parang serbesa din yan.
0: Okay.
1: Kapag mataas ang benta ng lechon, isa yan sa mga palatandaan na ang tao po ay may money to spare sa ganung uri po ng pagkain.
0: Mm-hmm.
1: At ganyan nga daw po mga kapatid, eh, yung order ng lechon kapansin-pansin talaga, no? Oo, na pati yung lalo na nung mga... yung flood control.
0: Oo, diba?
1: Anyway... Yung mga contractor sa district engineer.
0: Yun ang mga pang-regalo.
1: Joke lang.
0: Try ko po. Pero Kuya Darly,
1: ako napunta ron.
0: Sana po makabawi sila, no? Sina Kuya Darly, lahat po ng mga magleletsyon. Ngayong paparating na bear months.
1: Okay.
0: Malapit ng Pasko eh.
1: Oh, sige. So, kamusta naman ang sarsa?
0: Ayun! Ang sarap!
1: Hoy, sa mga nagkakaedad po dyan, ha, lalo na po doon ho sa mga may iniinda sa katawan, yung gustong gumalaw-galaw pero hindi makagalaw. Ay, ano, ay baka naman yan, eh, nag-OA ka na. OA kasi yan ay osteoarthritis na pala. Eh, sandali lang. Kung ganyan, huwag ka nang magpaka-OA-OA pa kasi meron ng OsteoGuard. Yes! Ito ang aming iniinom. Si Ate Dina at ilang pang mga ka-OsteoGuard natin dyan. Ito'y merong glucosamine at chondroitin. Samahan pa ng tamang pagkain at exercise, hindi ka na magpapaka-OA pa. OsteoGuard, OsteoGuard, OsteoGuard. Mabibili yan sa Mercury Drug, sa Watson's at maging sa ilang pang leading drugstores nationwide. Pero mahalagang paalala ha, ang OsteoGuard ay hindi gamot at di dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Mga ka-OsteoGuard, maganda umaga po sa inyong lahat. Paring Edward Lim, oo, naka-OsteoGuard ka na ba? Sabihin mo din kay Maring Helen ha, OsteoGuard. Yan ang ating iniinom para magandang ating walking-walking. Alright, ngayon, ilang pang mga importanteng balita agad-agad. Susunod na!
3: True FM, Ted Filon at D.

0: habang naghihirap ang isang bansa, lalong nalululong ang pamayanan sa chismis. Escape ito eh. Ang laki-laki ng nagagawa nito sa paglimot ng mga problema, sa paglimot ng kahirapan. Kung wala ang mga manunulat, manghuhula lang sila kung anong tunay na nagaganap. Ang lagi kong panuntunan sa buhay, hindi baling salungatin ako ng kahit sino, basta magpakatotoo lang ako at pinatatahimik ako ng aking konsensya. Ako po ang inyong Nanay Christy Fermin para sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.
1: Para sa akin, ang tunay ng public service ay ang sinserong paninilbihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinahangad na kapalit. Yung mga taong lumalapit sa akin, nakaka-relate ako dahil once upon a time I was just like them. So alam ko yung kanilang mga naramdaman, so alam ko kung paano bigyan solusyon ang kanilang mga problema. Nakikita ko yung kanilang paghihirap, nakikita ko na yung paghihirap nilang yun.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Red Horse Beer. Masarap, suave sa bawat patak. Sulit ang inuman. Kasanggama sa relax sarap.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
4: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suave, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
5: Hindi nga po hindi po maitatanggi. Ngayon, uso na naman ang sakit. Marami po ang mga nakakaramdam at ngayon nga po may mga paramdam na. Tama, girl? Yes, kaya yes. Nga po, doble ingat daw. Yan din po nga ang ating pong... Ay, nako, pinagsusumikapan araw-araw ang hindi ka magkasakit. Kasi po ngayon, sadyang bawal magkasakit. Alam nyo na kung bakit.
6: Sinabi mo.
5: Kaya doon pa lang po sa pagpili at pagbili po ng gamot. Doon tayo sa subok na, mapagkakatiwalaan pa at abot kaya pa. Piliin po yung gamot na quality ang pagkakagawa dahil kapag sobrang mura naman, abay, mag-ingat din at magduda dahil baka naman hindi yan effective at safe. Sa panahong malaki po ang ating gastusin, sa panahon po na tayo'y obligadong magtipid, lagi po nagpapaalala ang Unilab na maging mapili at mapanuri. Piliin lagi yung tunay na quality sa presyong abot kaya. Piliin po ang Unilab. Thank you. Salamat na marami. Attorney Chod Delphine, happy birthday, Chod!
6: Happy birthday, Attorney. Kailan bang birthday ni Attorney Chod? Pagkalat natin sa kanyang mga friends.
5: Buong September ang birthday niya.
6: Ah, yun pala. Kakaiba talaga si Attorney. Kaya palang sarap kasama. Biruin mo yung nanay niya, inanak siya everyday buong September. Ang galing kung ganun anak ko eh. Kahit araw-araw ko yung anak yan, okay lang eh.
5: Ganun?
6: Oo, everyday mga nganak ka, tas ganun lalabas si Attorney Chod.
5: Oo nga.
6: Diba? Attorney, happy birthday!
5: Araw-araw kang mga nganak.
6: Eh sabi mo eh. Oo, buong September eh.
5: Sige, so, aray ko tuloy. Ayan.
6: Oh, bakit? May iritasyon na naman.
5: Sa panahong ito, hindi may tatanggi talaga. No? Yung ang unang mga senyales dyan, yung ating throat, di ba?
6: Sinabi mo.
5: Pag meron na pong pesting ehem, ika nga po. Lalamunang may iritasyon, sandali lang, may Camusil throat spray na solusyon. Yes, Camusil contains chamomile extract and 7 other essential oils na nakakatulong sa pag-relieve ng inflammation sa ating bibig at lalamunan. Lalamunang may iritasyon, Camusil ang solusyon. Chamomile extract, methyl salicylate, peppermint oil, sage oil, anise oil, dwarf pine oil, bergamot oil is the generic name of Camusil. If symptoms persist, consult your doctor. Camusil throat spray, yan ang aking solusyon.
6: From corporate.
5: Thank you. O, diba? Thank you very much, ha?
6: Sabayan mo yan ng kanilang ginger tea. Meron sila nun, eh.
5: Nang sa gayon, lagi pong kahit na patuloy pa rin po ang ating paglilingkod niya
6: sa bayan. Naaliw sa'yo si Neb, eh. Ikaw talaga, eh. Oo. Sinib din dito, ka na? Naka-face mask na. Tingnan mo yung isa nating kasama dito. Meron na rin.
5: Bilib
6: may nagpaparamdam.
5: Bilib ako sa batang ito.
6: Bakit?
5: Ha?
6: Masipag, ano?
5: Oo, kasi...
6: Tsaka laging masaya.
5: Anong sinasabi niya lagi? Kapag alam niyang uulan na ng malakas, umaalis na maaga.
6: Very good.
5: Ayaw niya rin malate.
6: Tama naman. Oo.
5: Kasi mahal niya, trabaho niya.
6: Gano'n naman dapat. Oo.
5: Kaya bigyan ng isang sako ng bigas to.
6: Oh, sa Pasko?
5: Ha?
6: Doblehin mo!
5: Ha? Ano, bakit mo?
6: Oo. Eh, ikaw nang nagpapabigas dito eh.
5: Hello?
6: Kaya nga gusto namin lagi dito
5: wala
6: Pasko
5: na.
6: Eh. Walang bigas ngayon.
5: Post-cutting na.
6: Uy, doon na nga lang kami nakakatikim ng masarap na bigas pagka December. Ha? Wala.
5: Post-cutting na right? Tayo.
6: Oo.
5: Oh. Anyway. Ayan na. Sige, isa munang mabilis na pasada sa mga balitang inyong natunghayan kanina.
6: Nakuhang kontrata ng kumpanyang iniuugnay ni Vice President Sara Duterte, aabot po sa mahigit 33 million pesos. Ang kanyang kapatid na si Mayor Baste, alam daw ang mga kontratang iyan pero hindi raw alam na konektado pala ito sa kanyang ate.
5: National Privacy Commission, pinapatawag po ngayon ang Meta na may-ari po ng Facebook, pati na ang Roblox, Reddit at Discord. Dapat daw masiguro na ligtas ang mga data ng mga nasa platform na ito.
6: Low pressure area sa labas po ng Philippine Area of Responsibility, ganap na pong bagyo.
5: Matapos nga po ang malakihang taas presyo ng petrolyo nito pong nagdaang Martes kahapon, diesel at gasolina, may rollback naman daw sa susunod na linggo.
6: Polis na nakabantay sa Misamis Occidental, patay matapos masapul ng sasakyan.
5: At sa ating Sports 5, Team Pilipinas may apat ng medalya sa 2026 Asian Games.
6: Sa balitang entertainment, Ann Curtis pumalag sa mga basher na nagsasabing retokada raw siya. Sagot ni Ann, hindi ba sadyang diyosa lang siya? Agree?
5: Mga kapatid, narito ay kalawang yugto sa ating mga tampok na balita sa News 5.
6: Sa mga balitang pambansa. Hindi na raw nagpaparamdam ang karamihan po sa kaanak ng mga nawawalang sabungero. Ayon kay Prosecutor General Richard Fadulyon, marami sa mga kaanak ng mga sabungero ang hindi na daw nakikipag-ugnayan sa kanila. Katunayan, isa na lang sa tatlong complainants ang nakakausap nila kaugnay po ng tatlong nawawalang sabungero sa Santa Cruz, Laguna, habang hindi na rin sumasagot ang mga complainants mula po sa San Pablo City at Lipa, Batangas. Hinala ni Fadulyon nakikipagkasundo ang mga kaanak o di kaya ay inalok na para manahimik na lamang sa kaso. Nagbabala naman po si Senator Rodante Marcoleta na hindi na siya makikilahok sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kung lalapastanganin ng Senado ang ating konstitusyon. Ayon po sa Senador, hindi na raw siya maghahabol na makilahok sa paglilitis at sa mismong gutuhan sa magiging hatol sa bise. Ito ay kung magpapatuloy daw ang impeachment court sa ginagawa nito ngayon. Nanindigan si Marcoleta na ang pagkakatalaga kay Senator Cheese Escudero bilang presiding officer ay labag po sa ating konstitusyon. Senate President lang daw dapat ang manguna sa impeachment trial. Dagdag pa nito, hindi maaaring ibahin ng Senado ang voting threshold na nakasaad po sa saligang batas. Inilagay raw ito para maiwasan ang manipulasyon at panatilihin ang integridad ng impeachment. Nakatakda pong oral arguments ng impeachment court kaugnay ng 2/3 ng voting threshold ngayong araw na ito. Sinuspindi naman po ng Sandigan Bayan si Uswaga Ilonggo Partyless Representative James Ang. Sa gitna po yan ang nakabimbing kaso sa kanya ng katiwalian. Siyam na pong araw na preventive suspension ang ipinataw sa mambabatas. Nag-ugat po yan sa dalawang kasong kriminal na isinampa sa mambabatas kaugnay sa umano'y conflict of interest. Sa isang construction firm na nakakuha ng halos 200 million pesos na kontrata sa DPWH. Sa iba pang balita, tinawag namang pagtataksil sa konstitusyon ng grupong Dapat Isa Lang Movement ang bersyon ng Anti-Political Dynasty Bill na isinusulong sa Kongreso. Ayon sa convener ng grupo na si Irene Aguila, hindi lang hilaw ang panukala na posibleng makalusot sa Kongreso dahil gagawin din itong institutional ang political dynasty dahil sa probisyon na pumapayag na humawak ng iba't ibang posisyon sa iba't ibang level ng pamahalaan ng mga magkakaanak sa politika. Isa sa nakikitang solusyon ng grupo ang People's Initiative kung saan ang taong bayan mismo ang babalangkas ng bersyon ng anti-political bill na magiging epektibo pero kinakailangan nilang mangalap ng pirma.
7: Napakalaki po itong pagtataksil sa kung ano talaga ang ang diwa ng ating konstitusyon. Hinihikayat po namin ng mga taong bayan na makiisa po sa kampanya nating lahat na humili na mag-demand ng isang genuine anti-political dynasty law.
6: Yan nga po mga kapatid, ang tinig ni Dapat Isa Lang Movement convener attorney Irene Aguila. Kinakailangan po nila ng pirma ng registered voters. Pwede po kayong pumunta sa kanilang Facebook page, Dapat Isa Lang Movement. Sa oras nga po na 7:23 mga kapatid, ang tamang oras at idaman po yan sa ating lahat ng Twins Lampaign Baby Diaper. Ang lampaign ng bayan, mula po yan sa Mega Soft, available in open tape and baby pants. Ang Twins Lampaign po ay katuwa ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama sa bawat lambing. Sa bawat puyat, doble ang alaga with Twins Lampaign Baby Diaper. Gawang mega soft ISO certified de kalidad, safe at pumasa sa international standards. Good morning, Ma'am Maylin Choigo and to Sir Jerry Telan. Magbabalik pa rin po mga kapatid ang iba pang mahalagang balita na dapat niyong malaman ngayon dito po yan sa News 5. Napapakinggan sa 105.9 True FM, laging true sa'yo, kapatid.
8: It's time to fiesta with Bet88.
9: Come dance with me.
8: Experience award-winning Bet88. Secure and fast gameplays with 24/7 customer support.
10: It's always a party at Bet88.
11: Bet88, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. The National Problem Gambling Helpline. Dial 02-8248-9568. For more details, email responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Sign up at Bet88.ph and get daily bonuses. Bet88, your ultimate playground. Ang oras, 7:24. Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng
13: Technogas Technique Kitchen Appliances. Technogas Technique is available in appliance stores nationwide. Furnish your kitchen with Technogas Technique Appliances. Technogas Technique, your cooking partner. That's the Technogas Technique.
14: Robin, Angela, palit kayo ng pwesto.
15: Ganun po.
14: Yan. Oh, palit naman ng pose.
15: Okay po.
14: Palit emotions. Nice! Oh, now, palit kayo ng drink.
16: Matagal namin nagpalit, Direk.
17: To Rise Energy Pop in great flavor.
18: Ang bagong fruit.
19: Papu, ano yung pinapanood mo? Ay, teka muna. Ito muna. Kasi, Papu, nakita ko. Nagbo-viral itong video na ito na isang pamilya. Tingnan mo.
20: Oo, napanood ko na yan. Marami na, dami ng views niyan eh.
19: Yeah.
20: Oo, tulungan kaya natin.
19: Oo, pakontak natin.
20: Invest natin sa show.
19: Oo.
20: Para makatulong tayo, pati yung mga viewers natin.
19: Sige. Sigurado, Papu, maraming maaantig dito at marami ring tutulong sa kanila, no?
20: Swak na swak yan sa programa natin kasi tayo ay pampamilyang Pilipino.
21: Julius and Tintin, para sa pamilyang Pilipino. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon, dito sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.
6: Hindi lang naman sa Maynila, umiikot ang kwento ng Pilipinas. Kasi kapag kabuuan ng bansa yung binibigyan ng boses, mas totoo yung larawan ng Pilipinas. Hindi lang basta ikwento kung ano yung nangyari, kundi makatulong din sa mga tao. Dapat may mga legit na boses na nagbibigay ng tamang impormasyon at malasakit. Ito yung balita na pagkatapos mong mapanood o marinig, may bago kang alam at hindi lang basta impormasyon, kundi yung may sense at may saysay. Mas importante yung balita na nagpapalinaw, nag-i-inspire at nagtuturo sa tao para mas alam niya kung anong nangyayari sa paligid niya. Ako si Cheryl Cosin, teleserbisyo para sa Pilipino.
22: Habang naghihirap ang isang bansa, lalong nalululong ang pamayanan sa chismis.
6: Level up ang biyahe with FastCat. Biyahing roro na mabilis, komportable at convenient. May comfortable seats, may aircon, maluwang ang space. Pwedeng isama ang buong barangay. Sa FastCat, abot kaya at ligtas ang biyahe sa dagat. May QR code po sa inyong screen para sa inyong booking ng tickets with FastCat. Gamitin nyo rin po yung promo code na nakikita ninyo for passenger and rolling cargo para may 10% discount po kayo dahil sa FastCat. Very safe, very fast, very convenient, FastCat. Good morning kaya Mama Mary Ann at Sir Chet Pastrana na nanonood sa atin sa YouTube ngayon habang sila ay nandyan sa Germany. Samantala mga kapatid, balikan po natin ang balita sa Metro Manila. Natupok ang nasa 30 bahay sa sunog sa Maypaho, Caloocan City. Pasado alas 7 ng gabi nitong Lunes nang sumiklab ang sunog sa barangay 23. Naapula po yan makalipas ang halos isang oras. Isang fire volunteer naman po ang sugatan. Inaalam pang mitsa ng apoy at kabo ang halaga ng pinsala. Itinanggi ng mga pulis na may 2 namatay sa kilos protesta sa anibersaryo ng Martial Law Declaration. Ayon sa National Capital Region Police Office o NCRPO, walang nasaktan o namatay sa mga rally base po sa kanilang monitoring assessment. Aminado naman silang nagkaroon ng tensyon sa pagitan nga ng mga realista. Agad din naman daw yung naresolba. Matatanda ang dalawang inaresto matapos maaktuhang pinipinturahan ng semento sa Center Island sa Mendiola sa Maynila. Agad din silang pinakawalan matapos makiusap sa pulis ang leader po ng ilang mga grupo. Sa pool naman sa CCTV, ang pagtangay po ng mga menor de edad sa isang motorsiklo sa Pasig City, Agoy. Una munang makikitang naglalakad ang mga dalawang menor de edad sa barangay Sumilang. Ilang sandali pa nga mapapansin na may tulak-tulak na pong motor ang isa sa kanila habang nakasakay na sa motor ang kasamahan nito. Agad namang nireport ng biktima sa mga pulis ang pagnanakaw at nagsagawa nga ng backtracking. Napag-alaman namang 14 na taong gulang lamang ang dalawang magnanakaw. Natundon sila sa barangay Napindan sa Taguig. Nabawi po ng mga otoridad ang ninakaw na motorsiklo. Hindi na rin nagsampa ng kaso ang biktima dahil naawa daw po ito't mga bata pa ang mga kumuha ng motor. Nangako naman po ang mga otoridad na babantayan sila para hindi na makagawa ulit ng krimen. Naku po, yun ang mahirap doon. Naku po, uulit yan. Samantala mga kapatid, sa oras po na 7:30, ang tamang oras naman, hatid po sa ating lahat yan ang Mayette de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayette de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. Bisitahin niyo po ang kanilang website www.mayettedelarosa.com at araw-araw may live selling din po ng alahas sa kanilang Facebook page. At mga kapatid, open na rin for franchise ang Mayette de la Rosa. Ang pinakabagong branch po nila ay sa may Festival Mall Alabang. And today is the birthday of Miss Mayette de la Rosa. Happy, happy birthday, Ma'am Mayette.
9: Magparamdam ka naman!
6: Magparamdam ka sa amin, Ma'am Mayette. Enjoy your day po. And good morning na rin po kay Sir Richard de la Rosa.
15: Samantala.
6: Ang galing magparamdam nito ni Erwin eh.
15: So ano ba yan? Ang tatakaw nyo?
6: Tignan natin kung tayo'y maririnig ni Ma'am Mayette de la Rosa ngayon na birthday nga po. Samantala sa balita po sa lalawigan, patay po ang isang high school teacher matapos mabundol ng kotse sa Naga City, Camarines Sur. Sa video, kitang tumatawid sa pedestrian lane ang biktima ng mabangga nga po ng kotse. Sa lakas ng impact, tumilapon po ang teacher. Dead on arrival po ito sa ospital. Naharap naman sa kasong reckless imprudence resulting in homicide ang driver. Patay din po ang isang lalaki matapos sa mangwa kuryente sa Tacloban City. Nasa ikalawang palapag ng gusali ang biktima ng makuryente at mahulog ito. Dinala sa ospital ang biktima pero idineklarang dead on arrival. Patuloy pong investigasyon sa insidente. Patay naman ang 17 taong gulang na dalagita matapos matuklaw ng King Cobra. Diyan po yan sa San Isidro sa Davao Oriental. Aray ko. Agad ding pinatay ng mga residente ang tumuklaw na ahas. Sa paunang impormasyon, nagwawalis daw noon sa kanilang balkonahe ang biktima. Hindi niya napansin ang gumagapang na ahas hanggang sa matuklaw na nga siya nito. Agad pong isinugod sa ospital ang babae pero idineklara ring dead on arrival. Sa mga balitang consumer at pangkalakalan, mga kapatid, ano nga ba? Magtataas ba ang pamasahe o magsasara ang ilang bus companies? Yan po ang mensahe ng mga bus operators sa walang prenong taas presyo sa produktong petrolyo. Sabi po ng samahan ng mga operator, hindi na uubra ang puro lamang ayuda. Pinapasan daw kasi ng ayuda ang presyo lamang ng petrolyo. Paano naman daw ang pagtataas ng toll? Piyesa ng mga sasakyan, maging ang sweldo ng kanilang mga driver at konduktor. Tama. Noong 2024 pa nang mag-ahain po sila ng petisyon para nga sa fare hike. Naaprubahan lamang ito noong Marso pero binawi rin ng Malacanang. Malapit na raw silang dumating sa punto na baka tuluyan na nga silang gumarahe dahil hindi na talaga kaya. Ngayon pa lang daw, tenga na po ang maraming bus. Sa joint statement ng bus operators, hindi raw sila nagbabanta ng tigil operasyon. Abiso lamang daw na magiging imposible na ang kanilang operasyon sa mga susunod na araw dahil po sa mga nangyayari. Hindi raw nila kailangan ng charity kundi aksyon bago pa man manatili na lang sa mga terminal ang kanilang mga pampasaherong bus. Alam nyo, nakakalungkod pong balita talaga ito. Pero alam naman natin talaga ang tindi ng inflation ngayon. True. At I'm sure, kung magkakaroon ng taas pamasahe, na talagang hanggat kaya ng Malacanang, ay hindi gagawin. Kasi alam naman natin, pag tinaas mo yung pasahe, lahat po magtataas talaga. Hindi ba? So ayaw nilang tumindi lalo yung inflation dito sa bansa. Pero kasi matindi naman na ngayon, I'm sure the commuters understand itong pinagdadaanan din. True. Ng mga drivers natin and even the operators. Halos lahat po ngayon ang nasa transport sector, gumagamit ng krudo, umiiyak talaga sa taas ng presyo po ng diesel at ng gasolina ngayon. So sana merong mapagkasunduan po ang mga operator, ang mga driver, and even ang ating gobyerno kung saan sila lalagay para hindi naman din masyadong talo. Sa iba pa pong balita, bumababa po ang presyo ng karneng baboy dahil sa bumababang demand. Ito na yung sinasabi ni partner kanina. Partikular nga po sa Northern Luzon, hanggang 5 piso raw ang ibinaba sa kada kilo ng karneng baboy. Kaya naglalaro na lamang po ito sa 290 hanggang 310 pesos kada kilo. Sa monitoring po ng Slaughterhouse Division, 20% daw ang nabawas sa mga baboy na kinakatay dahil sa patuloy na pagbaba po ng demand sa baboy. Ayon sa grupong Sinag, isa sa posibleng dahilan ay ang pagtaas po ng importasyon ng baboy. Mas maraming trabaho at negosyo raw talaga ang aasahan sa bansa dahil sa kasunduan ng Pilipinas at European Union para po sa free trade. Ayon po sa palasyo, nakausap po sa phone call ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. si European Commission President Ursula von der Leyen para sa pagtatapos ng nasabing negosasyon. Layon daw nitong magbukas ng mas maraming trabaho, negosyo at maging investment. Makikinabang daw dito ang mga magsasaka, consumer, small businesses at iba pang mahalagang sektor. Aba, dapat po isipin din natin yung mga bukas ng negosyo sa ngayon. Kung paano natin sila tutulungan na hindi po sila magsara sa hirap po ng buhay at ekonomiya ngayon. Pero na, di ba na-appreciate naman natin yung effort na ginagawa ng ating Pangulo at ng Malacanang at ng gobyerno para manghikayat ng mas maraming investors. Pero sa ngayon po, ang mga may...
0: Natawa lang ako talaga, ano ba yan?
6: Ay, ganun po. Sa ngayon kasi talaga, umiiyak po ang mga nasa business sector. Mapa small man yan, mapa medium, even yung malalaking kumpanya. Umiiyak po ngayon. So bago siguro din, okay naman yung new investments. Pero siguro datulungan din natin yung mga existing na businesses para hindi po sila mahirapan. Maipagpatuloy po nila yung kanilang mga negosyo. Hindi maisara dahil pag nagsara po ang ilan dyan, marami na naman ang mawawalan din ng trabaho. Samantala mga kapatid, 7:37 on the clock. Ang tawang oras at idaman sa ating lahat ng... Uy, ito isa talaga sa nagpagaling din sa akin ito. Ultaflex. Para po sa mga nagkaka-wrinkles dyan, nalalambot ang muscles at masakit ang katawan. Ito na nga po ang sagot sa aging, ang Ultaflex. Ang pampalakas na, pampaganda pa na health drink, pampapogi din. Uy, gawa po ng mga lumikha ng Ulta Bio. Sa Ultaflex, babalik ang lakas, babalik ang ganda, babalik ang freshness. Mabibili po yan sa Shopee, Lazada, meron din sa TikTok at sa kanilang website www.ultabio.shop. At ang katuwang po ng Ultaflex mga kapatid, para sa masarap at mahimbing na tulog na favorite ni Sir Hill Angeles ng Toyota Marilao. Box-box kung umorder ng Ultabio, available na po yan sa lahat po ng Mercury drugstores nationwide. Subukan nyo pa mga kapatid, ha? No joke po ito, no joke. Oo, talagang nung naramdaman ko siya. No joke talaga, baby. No joke to, nung naramdaman ko na may something, may paramdam, ala, agad ako nag-take talaga. Dinamihan ko pa yung take ko ng Ultabio. Twice a day kasi yan. Oo, Erwin, ikaw ba masarap tulog mo? Kung hindi masarap ang tulog mo, no joke, humingi ka kay Seth Velasquez ng Ultabio, diba?
1: Shukran.
6: O sige, eto na tayo. Mga kasyukran sa atin pong balita sa Ibayong Dagat. Dumepensa po si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu kasunod ng kanyang ipinadalang mensahe sa United Nations. Sinabi po yan ni Netanyahu kasunod nga ng hakbang na... Nang hakbang nga po. Hakbang ng kanyang Israeli forces sa gera kontra po sa Gaza Strip. Ang komentong yan matapos din ang pagkondina ni New York City Mayor Zoran Mamdani kontra po sa mga kawawang Palestinong sibilyan na biktima po ng gera. Ang giit nga ni Netanyahu, maituturing daw na taga-suporta ng Hamas ang alkalde ng New York. Sa ngayon, wala pa pong tugon dyan si Mamdani. Samantala, 11 katawang sugatan matapos ang walang habas sa pamamaril sa isang high school sa Western Turkey nitong Martes. Nako po! Nasa critical na kondisyon ang 3 sa mga biktima at nasa ilalim po ng intensive care unit o ICU. Samantalang ang isa ay na-discharge na po mula sa ospital. Nangyaring insidente ng pamamaril sa labas po ng isang vocational at technical high school sa Manisa Province. Agad namang inaresto ang suspect na 15 taong gulang lamang po na estudyante sa nasabing eskwelahan din. Sa investigasyon, dumating daw sa lugar ang suspect. Dala-dala po ang isang shotgun. Ay, naku, saan nakuha yun? Nakinuha daw sa bahay ng kanyang lolo at lola at saka po isinagawa ang walang habas na pamamaril. Bagamat may mga nagsasabing binubuli ang suspect sa kanilang eskwelahan, wala pang malinaw na dahilan kung bakit ginawa ito o ginawa nito ang malagim na pamamaril. Naku po, 15 anyos. At pagkatapos marunong humawak ng shotgun, ano? Nakalulungkot pong balita ito, mga kapatid. Samantala, sugatan pong isang foreign national kasunod ng ipinatutupad na immigration policy ni US President Donald Trump. Pawang Venezuelan national ang biktima na binaril po sa Austin sa Texas. Sa investigasyon, kahit may tama ng bala sa balikat ang biktimang si Wilber Rafael Perez, ay nananatili po ito sa detention facility nitong weekend bago nga tuluyang isugod sa pagamutan. Sa ngayon, sumasa ilalim po sa paralysis treatment ang biktima. Patuloy naman pong isinasagawang investigasyon ng mga otoridad sa nasabing insidente. 7:41, tungo po tayo sa ating Sports 5. Natalo nga sa unang pagkakataon ng Gilas Pilipinas Women sa 20th Asian Games. Bigo po sila sa host at World No. 9 Japan, 89-67. Walang nasagot ang Gilas sa mainit na opensa po ng bansang Japan sa simula ng laro. Nagtala po ng 19 points si Miyu Okamoto para sa mga Hapon. Nanguna naman si naturalized player Beth Means na may 16 puntos para sa Pilipinas. Sa kabila po nito, pasok pa rin sa quarterfinals ang Gilas Women sa likod po ng 2 wins at 1 loss. Nagtapos naman po sa 9th na pwesto ang Alas Pilipinas Women sa Asian Games. Nilampaso po nila ang Hong Kong sa Battle for 9 kagabi. Sa extended third set, nagpalitan po ng puntos ang Pilipinas at Hong Kong bago umiscore ng 3 sunod si Bella Belen para maisara ang laro. Final score 25-21, 25-9, 30-28. Top scorer si Bella Belen matapos ang 18 puntos. Habang nagtala naman ng 17 puntos si Angel Canino sa kanyang Asia debut. Tinapos naman po ng Alas ang kampanya na may 3 sunod na panalo sa classification round matapos bigong makakuha ng 1 panalo sa group stage. Bago po ito, 2018 ang huling maglaro sa Asian Games ang Pinas kung saan nagtapos po sila sa 8th pwesto. Tanging si Kapitana Gia De Guzman lamang ang nagbalik mula po sa roster noong taong 2018. Samantala, pasok din si Sherwin Nugget sa quarterfinals ng soft tennis men's singles event ng Asian Games. Kasunod naman po yan ang kanyang epic comeback laban kay Muhammad Falevi ng bansang Indonesia. Lamang po ang kalaban 3-2 bago na agaw ni Nugget ang panalo. Lamang nga po ang kalaban, final score, pero naagaw ni Nugget. 0-4, 4-0, 5-7, 4-2, 1-4, 4-1 at 7-4. Makakalaban po ni Jay Mina ng India ngayong Miyerkules sa quarterfinals ng laro.
1: Talagang di talaga ako bumigay kahit na lamangan ako. Talagang pinipilit ko talaga kasi eto na yun eh. Eto na yung chance. Di ko na inisip yung score. Talagang nasa akin lang. Akin to. Sabi ko akin to. Para sa bayan to. Itong nilalaro ko.
6: Yun naman, bagong bayani ng bayan. Congratulations, Sherwin Nugget, ang quarterfinalist po ng Pilipinas sa Asian Games Soft Tennis Men's Tournament. Sa iba pang balita, narito naman po ang schedule ng Team Pilipinas sa Asian Games ngayong Miyerkules, September 23. Hinahabol pa rin ang bansa ang unang ginto sa torneo. Wala pa tayong gold, guys. Magsisimula po maya-maya lamang ang rowing, soft tennis at wushu events. Maging ang laro ng Pinas at India sa sepak takraw. Nakalinya rin po ang shooting, swimming, fencing at beach volleyball ngayong umaga. Alas 11 naman po ang laban ng Philippine Men's Baseball Team at host Japan. Sisimulan na rin ni Jun Milardo Ogaire ang kampanya po sa boxing kontra kay Unda Gantur. Nandiyan din po ang karate, team final ng men's gymnastics sa 3x3 basketball. Mamayang tanghali naman po ha, may mga laro sa squash na Cara Blade Point ng esports at women's 53 kilogram final kung saan kalahok po si Rose G. Ramos. 53 kilogram? Wow! Signal po ang official na broadcaster ng 20th Asian Games. Mapapanood niyo po ang lahat ng laban sa Asian Games sa Signal TV, sa One Sports, Signal Play App, maging sa Pilipinas Live App at sa YouTube po ng One Sports, mga kapatid. Samantala, sa balitang entertainment ng Christy, I hope hindi nagpaparamdamang sakit sa'yo, ha? Usong-uso po ngayon ng trangkaso. Stay healthy, nanay. Maglalabas po ng bagong single si Taylor Swift. Inanunsyo ni Tay-Tay na ilalabas po ang bago niyang kanta na Patient Zero. Uy, exciting! Ganda naman ni Tay-Tay. Sana all. Grabe namang face guard yan. Patient Zero on September 25. Excited nga raw po na ibinahagi yan ni Tay-Tay sa kanyang mga fans. Pwede nang i-pre-order ng fans ang kanta sa official store ni Taylor Swift. Ilang araw ring nanghula ang fans kung ano ang ibig sabihin ng mga zero na nakita nila sa social media ni Taylor. Excited na rin ang Swifties para rito, lalo't ito ang unang single niya. Matapos po ang kanyang kasal kay NFL star Travis Kelce. Copycat daw si Miley Cyrus, ganun? Yan po ang paratang ng French disco diva na si Amanda Lear. Matapos ilabas ni Miley ang kanyang bagong awitin na Red Lights, ganon. Nagpost po si Amanda na flattered daw siya sa paggaya ni Miley sa kanta niyang Sphinx noong 1978. Ibinahagi niya pa sa Facebook ang pag-awit niya sa kanta sabay caption na ito raw ang original version. Ayun lang. Sabi pa ni Amanda sa isang French news agency, hindi raw siya palasampan ng kaso. Pero gusto raw ng kanyang record label o label at publishers na may ulat ang umano'y plagiarism. Wala pa namang sagot ang singer na si Miley Cyrus ukol po dito. Excited naman ang fans sa upcoming solo comeback ni SB19 Josh Cullen. May collab kasi ito sa rapper and singer-songwriter na si Jay Park para po sa single na Like Me. Ang say ng netizens, ang lupit ng SOB namin. Ano ba tawag dito? Lupit ng sob namin? Ano yung sob? Ano ibig sabihin nun? Chahin na chahin? Anong term to? Inanunsyo yan ng Onesie Entertainment at nirepost pa ni Josh na may caption na mobbed. Mapapakinggan po yan sa darating na Webes bukas na mga kapatid, 7 p.m. Nakatakdaring magdaos ang showcase si Josh para sa Like Me on September 26. Ano ba yan? Patapos na po ang September. Pero ang oras muna natin mga kapatid na 7:47. Hatid sa ating lahat ng Twins Lampain Baby Diaper. Ang lampay ng bayan, mula po yan sa Megasoft, available in open tape and baby pants. Ang Twins Lampay po ay katuwang ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama sa bawat lambing, sa bawat puyat, doble alaga with Twins Lampay Baby Diaper. Gawang Megasoft, ISO certified, de kalidad safe at pumasa sa international standards. Yan nga po mga kapatid, ang balitang nakala po sa bulwagang pambalita ng News 5. Patuloy pa ring manood at makinig sa isa pang edisyon ng programang hitik sa impormasyon, diskusyon, talakayan at tawanan. At higit sa lahat, pagsiservisyo sa bayan. Ito pa rin po ang tambalang Ted Filon at DJ Chacha. Lapit na anniversary natin. Dito po yan sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
2: Ted Filon at DJ Chacha sa True FM. Best News Commentary sa Radyo sa 46 Catholic Mass Media Awards.
5: And today, baby girl, ang ating hinahanap sa ating pabida sa True FM ay mga pribadong motorista pa din. Pakiulit lang, girl, ano ang paraan para sila ay makapagparamdam din sa atin, girl?
6: Naku, simpleng-simple lang po. Kung kayo pribadong motorista, papasok na ng trabaho, maghahatid sa inyong mga anak sa eskwela, pauwi ng bahay, galing po sa inyong graveyard shift. Kayo pong hinahanap namin ngayong araw na ito basta nakikinig po kayo sa 105.9 True FM. Magpadala po kayo ng video sa amin ni Manong Ted, ha? Kita po ang inyong sarili, kita po ang radyo sa loob po ng inyong sasakyan na nakatutok sa 105.9 True FM. At isan pong video na yan sa Facebook page po ng 105.9 True FM, sa aking Facebook page po na DJ Chacha. Yung may blue na check po ang piliin ninyo, o di kaya po sa Viber number 0921-822-2290, kasama po dapat ang inyong name, taga saan po kayo, ang contact number, huwag kalimutan, tatawag po kami sa inyo, at ang dahilan ng inyong pagsali para kanino po ang 2,000 piso na premyo ngayon. Isend yan. Nyo na po yan now, at mamaya pipili tayo ng yes, lucky ma'am. Pabida motorist natin.
5: At kahapon pong ating winner ay 5,000 ang ganyang papremyo. Yung pong isang araw ay para po naman din sa kanya daw pong yung TNVS driver yun, right? Yes, yung...
6: para sa laptop.
5: Para po sa laptop ng kanya pong anak. Alright! Mga kapatid, sa lahat din po ng ating mga nagmamaneho ngayon, hulugan man ang inyong kotse, yaman po eh... Ha? Pakarpla ng inyong mga kumpanya. Good morning. Importante laging kondisyon, ha? Nang sa ganun, hindi papalya. Laging kondisyon para hindi malakas sa gas. Laging kondisyon para ikaw mismo na nagmamaneho ay hindi ma-stress at mawala sa kondisyon. Baka masabihan ka ng ganire, excuse me, sec, attorney, bigo ka na naman ba? Isang dali lang, ha? Ito ang para sa'yo, Bagsik to! Bravo Food Supplement for Men. E di ba nga, masarap ang buhay, kaya laging ito todo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men, ang bagsik mo!
6: Vroom vroom! Mapapa! Bravo! Katalaga!
5: Good morning, Vincent! Kay Vincent, good morning. Araw-araw nakikinig sa atin yan. At maging kay Doc Willie Lopez, Vincent Pajarillo.
6: Uy, good morning.
5: Ang Bravo'y mabibili sa Mercury Drugs, sa Watson, 7-Eleven and other leading drugstores. Pero mahalagang paalala, ang Bravo'y hindi gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Muli po mga ka-Bravo, maganda umaga po. Huwag sayangin ang biyaya ng buhay. At biyaya po ng hanap buhay, ang tanong lang, talaga bang napag-isipan mabuti po ng ating kagalang-galang po na mga nandidiyan sa office po ng presidente yung magdedeklara na walang trabaho, walang pasok sa November 18, 19, and 20? Tatlong araw po yun, na dahil daw po sa ASEAN events. Alam mo, girl, ang implikasyon niya na sa mga
6: business side.
5: Yung arawan ng sahod. Halimbawa, construction.
6: Yun na.
5: Kung manggagawa ka sa construction sa Metro Manila, arawan po mga kapatid ang swelduhan diyan. So nangangahulugan yung Sabado na kumisan po may mga trabaho pa sila, malamang yan hindi na itutuloy yan, wala na rin pong pasok. So apat na araw kang walang sweldo. Paano po 'yun? Hindi ba yung kung wala ding klase, mahina din po ang pasada. Kung wala din pong pasok, practically, sa mga opisina, hindi po ba mahina din po yung pasada? Yung pong mga eskwelahan na umaasa sa mga estudyante, yung paligid no ng mga negosyo, ano ho ito eh? Ang kanila daw hong dahilan ay, nabasa mo ba yung executive order? Sinasabi daw po para sa traffic,
6: para sa ASEAN Summit,
5: para daw ho hindi humagambala, etc.
6: Well, in short, ayaw lang nila sabihin, gusto nilang pakita doon sa mga dadalo sa summit na hindi ma-traffic. Makabawa sa traffic.
5: Para daw po ganon? Hindi tayo magambala kasi nga daw ho baka may mga hawi-hawi.
6: Yun,
5: at tanong dyan, saan bang mga lugar gagawin yan?
6: Tama.
5: Mawalang galang lang po. Mawalang galang lang po kasi kayo ho naman, kayo ang ano, kayo may hawak ng bit eh. Kayo nagdidesisyon eh. Atin lang po dito.
3: Hawak natin ang beat.
5: Paano nga po yung arawan po ang trabaho? Practically, 5 araw yan, di ba? Magmula po ng Miyerkules, Huwebes, Biyernes hanggang Linggo. Mga kapatid, it's November 18, 19 and 20. Ah, hindi! Ano kayo? Pwede kayong mag-staycation. Ay, mga pamilya, panahon para mag-banding. O magpunta ho sa mga baka-bakasyon. Nanyo.
6: Hey!
5: Hindi ka ako bakasyon na nyo.
6: Oo, pero, bakasyon na nyo.
5: Oo, bakasyonan na nyo.
6: Bakasyon na nyo, pero kami, hindi. Yung
5: hindi,
6: mga,
5: hindi. Ang pukod ng tito,
7: ina.
5: May pera ba ang mga pamilya para makapagbakasyon na nyo?
7: Wala.
6: Now that the economy is like this.
5: Walang problema.
6: Uy, sana totoo. Nakita mo nga, may something na nga ako, sabi nga ng mga listeners kanina. May something ka, di ka magpahinga, eh, si... May paano kakainin?
5: Hindi ka magpapahinga.
6: Anong gagawin?
5: Eh kasi alam ko na.
6: Anong gagawin? Alam mo na.
5: Paano naman si Mayet?
6: Ayun na nga, birthday na nga. Yun na nga ang sinasabi ko, Ma'am Mayet.
5: Sige, okay. Ito na po. Hingi tayo ng guidance dito. Para po mabigyan tayo ng giya para po sa ating aral this morning.
6: Mm-hmm.
5: Silence please. Katahimikan po. Ito na siya. Papasok ng ating The Daily Bread.
3: Alam mo ba, hindi pa rin

0: Bet 88, your ultimate playground.
1: The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides.
2: Paumanhin po. So, tatahimik na lang ako. Baka ako mapagalitan ni Brad Jeff. Brad, good morning.
3: Good morning, Ted. Parang feeling ko, alam mo, principal na pumasok sa classroom. Hindi teacher, ay principal. Good morning, Ted at Cha. Good morning.
2: Oh, sige. So, ito muna ang ating lection today. Go ahead, Brad.
3: Yes, may mga viewers lang tayo from New Brunswick, Canada. Joshua at Darren Torres. At happy birthday din sa kaibigan yung si Osang. Ayan. Well, Wednesday po, may tinatawag tayong crab mentality. Yan ang i-address natin ngayon. No? Alam niyo po yung mga alimango no, sa timba. Kapag may isang umaakit na, imbis na tulungan siyang makalabas, hinihira pa baba. Okay, kasama ng iba. At minsan, maaaring totoo nga po yan sa mga crabs, pero nangyayari rin niya sa totoong buhay sa tao. Kapag may umaasenso, may nagsasabing yumabang na yan eh. Pag may na-promote, siguro may kapit sa loob yan. Kapag may nagtagumpay, hindi naman talaga yan magaling. Talagang ano lang yan, may mga koneksyon, may mga ginawa illegal yan. Kapag may pinagpapala, imbis po na minsan matuwa tayo, minsan parang may kirot sa puso natin at dyan nagsisimula yung inggit. Ang problema po sa inggit, hindi lang ito sinisira yung tingin natin sa ibang tao, sinisira din po yung puso natin. Kaya sabi po sa Galatia 5:26, huwag tayong maging mapagmataas. Huwag nating galitin ang ating kapwa at iwasan ang inggitan. Alam niyo po si Haring Saul, siya po isang tanyag na hari at may isang bata na tinatawag na si David, Binatilio. Okay, natutuwa siya dito, tagatugtog niya to sa kanyang palasyo. Pero nung napatay ni David nga si Goliath, yung famous story, imbis na matuwa si Saul, dahil napunta ang atensyon ng mga tao kay David, okay, nainggit siya at tinangka niyang patayin to multiple times. Mula noon, nakita niya si David yung kalaban. At ang taong dapat sana katuwang niya, gusto niyang pabagsakin. Ganyan din po yung inggit. Kapag hindi natin binantayan ang puso natin, yung tagumpay ng iba, nagiging banta sa atin. Pero tandaan niyo po, yung pagpapala ng Diyos sa ibang tao, hindi nangangahulugan na wala ng pagpapala para sa iyo. Kasi mindset natin minsan, may limitadong resources ang Diyos, ay ibinigay lahat dito sa opisina ko. Paano naman ako? Alam niyo po, only si Lord, naka-only po ang Diyos. Kapag may pinagpapala siyang iba, hindi ibig sabihin nakalimutan ka na niya. Matuto tayo matuwa kapag may ibang umaangat. Kapag may kaibigan ka nagtagumpay, congratulate them. Pag may katrabaho ka na promote, celebrate with them. Kapag may kapatid kayong pinagpala, thank God for them. Because mature faith says, Lord, salamat at ginawa mo yan sa buhay niya. At nagtitiwala ako na may ginagawa ka rin naman sa buhay ko. Hindi po natin kailangan humila ng tao pababa para maramdaman nating umaangat tayo. Sa kingdom ni God, we're not competitors. We are brothers and sisters. Kaya today, check niyo yung puso nyo. Kapag may tao ba nagtagumpay, ano reaction natin? Inggit ba? Comparison ba? O celebration? Remember, hindi mo kailangan patayin ang ilaw ng iba para mas lumiwanag ang ilaw mo. May tao bang nahihirapan kang suportahan dahil nainggit ka sa tagumpay niya? I-check natin yung puso natin at simulan natin magdasal para sa puso rin natin at para sa taong binless din ni Lord. Galatia 5:26, huwag tayong maging mapagmataas, huwag nating galitin ang ating kapwa at iwasan ang inggitan. Tayo manalangin, Panginoon, salamat po sa reminder nitong si Apostol Pablo na talaga naman, Lord, pamantayan upang mabuhay ng may peace sa puso. So, Lord, sa mga tao, Lord, na nakakaramdam minsan ng inggit sa kapwa, tulungan nyo sila, Lord, na matama ang perspektibo. Whether, Lord, yumaman nyo sa tama o maling pamamaraan, Lord, huwag kaming magkaroon ng inggit o galit. Bagkus, Lord, galingan din namin yung trabaho namin. At tulungan nyo rin kami, Lord, na matuto rin na magdasal sa iyo at umasa sa iyong kabutihan at kaluwalhatian lamang ang aming gagawin sa pangalan ni Jesus. Amen.
2: Amen. Panginoon, salamat muli sa aral na ito. Nawa kami po'y mabigyan ng guidance, Lord, dito po sa wisdom behind the story, behind